0: It's got to be after SMB.
1: ROTC and
0: ROTC, oo.
1: ROTC.
0: And
1: Yes.
0: then in bit, oo. So, yun ang pinagkakasya. I think this will be after the Asian Games, but before
1: Yes.
0: the, both, no? After Para Games also.
1: Yes.
0: After, before Batang Pinoy.
1: Yeah,
0: Yun ba?
1: cramming time. Concrete cramming time
0: Oh.
1: to finish all these projects within the
0: Yeah.
1: season, within the year, di ba? Bago mag-Christmas, December.
0: Oo.
1: Anyway, sa sunod
0: Yes.
1: nating kwentuhan, follow-up natin ito, ano, yung mga updates na dahil papalapit na itong mga games na inyong na i-mention sa atin. But for the meantime, ano yung gusto mong panawagan doon sa pupuntahan nating Surigao del Sur, doon sa mga siyempre, susubaybay din dito sa IP Games. So,
0: Oo.
1: siyempre, sa mga taong parati silang nakamasid sa mga programa na sinusulong po
0: Oo.
1: ng ating National Sports Agency. Your message for today.
0: Ang message ko for today is that we really have so many sports, so many activities in our hands right now. And ang akin is just hoping that in spite of this weather, ma-enjoy ho ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyo at subaybayan ang updates ng ating mga ginagawa dito sa PSC. Kasi napakarami. Kaya nga ang hinihingi namin sa inyo, Ma'am Judy, live na sana kung pwede natin magawa for our games sa IP. Kasi ang nangyayari, pag tinatanong nila kami, sabi, ay, nada-download naman namin yan sa gabi, napapakita sa news. Pero hopefully, magagawa natin na actually meron ng mga live stream sana. Meron, no? Para na-enjoy ng ating mga kababayan yung ating mga games ng IP. Ganyan. Tapos yung mga iba nga, eh kung makukuha na rin, makikita na rin itong mga games na to in social media or what, eh din may enjoy natin at makikita ang progress natin ng ating mga atleta at ang mga programa na ginagawa namin sa PSC. At of course, pasalamat kami sa iyo always for always supporting us, for always sending it to the nationwide kung anong ating mga ginagawa dito.
1: Yes. Kapartner niyo po kami para ito sa Philippine sports, di ba? Okay.
0: Yes, thank you. Thank you, Ma'am Judy.
1: Salamat din po. And until next time po, Commissioner Fritz Gaston ng ating Philippine
0: Thank you.
1: Sports Commission. Maraming salamat. Magandang araw po.
0: Magandang araw din po sa lahat. Okay, thank you.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities
4: nandiyan po yung horizontal house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa headline sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook. Siyempre, nandito na ang ating partner, si Attorney Al Agra. Excited ulit tayo na matuto ng batas. Magandang araw po, Attorney.
8: Magandang araw, magandang umaga, partner Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo ng sabay-sabay sa usapin ng sports law. Alam mo, dito sa ating weekly program, puro mga relevant at mga up-to-date discussions ang ating ginagawa. At ang paksa natin ngayon ay relevant dahil lumabas na naman ito sa media nitong kamakailan lang, itong mga past 2 weeks, Judith.
1: Yes, tumpak, Attorney Al. Lalo na rin na ikaw ay nagkataon din, di ba, ang pagbisita sa mga kinauukulan ng mga organisasyon na may kinalaman dito. So, sana po kayo ay nakatune in dito lamang sa Sports Radio 918 kHz sa ating AM band. Siyempre, sa ating PBS receiver, yan po, just look for the icon ng Sports Radio and of course nga sa ating Facebook page sa pamagitang Sports Radio live stream. Sige na, Attorney, umpisa na natin ang talakayan dito lamang sa Legal Playbook.
8: O, ang paksa nating sa araw na to ay usapin ng dayaan sa sports. O, kasi maraming di nakakaalam na meron palang batas sa usapin ng dayaan sa sports. At maraming uri ang dayaan at kailangan ipaabot natin sa lahat dahil pwedeng mangyari ito. At ito nga, nabalitaan natin sa isang liga ng basketball, nagkaroon ng tinatawag na game fixing. Kaya't ang pinaka, itong kalalabas lang nating publication material, ang tawag natin sports corruption. At marami pang ibang uri ng corruption sa sports. Usapin ng infrastructure, usapin ng public works. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung usapin ng game fixing, game betting, point shaving, at game machination. So, ang unang tanong, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa nito? Meron po, pero medyo ano na to, 1974 pa, isang presidential decree ni former President Marcos Sr. So, hindi pa to ginawa ng ating kongreso. Ito po ay presidential decree lamang pero kinikilala ito bilang bahagi ng ating batas. At muli, ang pinagbabawal nito ay usapin ng game fixing, betting, point shaving at game machination. Ang batas na ito ay hindi pa nare-repeal. Kaya sa ngayon, ito ay umiiral pa or subsisting. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil lagi nating binibigyan ng diin ang noble purpose of sports. No? Uli, recap lang natin. Ano nga ba ito ayon sa ating saligang batas? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, patriotism and nationalism, and acceleration of social progress. Ang aking palagay, ang aking opinion, hindi magkakaroon, hindi natin matatamo ang noble purpose of sports kung merong dayaan sa sports. Kaya kailangan malinis ang sports, iwasan ang korupsyon, ang dishonesty sa sports, sa resulta ng sports. Ano ba ang nagiging konsiderasyon para ikaw ay mandaya sa sports? Siyempre, ito ay pera, or merong kapalit, merong posisyon, anything of value. Kaya't hindi ka naman mandadaya for cheating sake. No? Alam, merong kang makukuha, or pwede rin namang pride, or power, or medalya, pero hindi lang not necessarily pera. So sa ilalim ng PD 483, maliwanag diyan ang mga katagang morality, no, immoral ang pandaraya. Proteksyon na natin ng ating kabataan sa usapin ng pandaraya or pandarambong, no, or any game fixing or fraudulent act. Alam mo nung nilabas ang PD na ito ni Pangulo Marcos, no, tila talamak ang pandaraya sa basketball. Kaya at medyo highlighted ang basketball nung panahon pa noon, yung 1974. At ito nga ang nangyari nitong 2 weeks ago. So, maliwanag, meron tayong batas sa usapin ng game fixing. Ang tanong ngayon, ano bang sports ang saklaw ng batas na ito? Sabihin na natin, lahat po ng sports ay covered. Bawal po ang game fixing para sa lahat ng sports. Although under PD 483, may mga binanggit na mga sports. Basketball, volleyball, softball, baseball, chess, boxing, high alay, pati sipa. No? Pati sipa covered nito. Pelota, yun pa yung uso nung panahon na yun. No? Kaya't dinagdagan pa car racing, ping pong, or any other individual or team contest. Pero maliwanag, sa PD, this will cover all sports. Ang isa pang tanong, sino ba ang covered nito? No? Professional athletes ba? Ang sagot po ay lahat. Ang game fixing, betting, or any form of sports cheating or corruption is not confined to professional athletes. So, alam natin, no, napag-usapan na natin, bukod sa professional athletes, meron tayong national athletes, meron tayong student athletes, meron tayong mga recreational or local government athletes. So, saklaw po yan, even club athletes. Lahat po ng atleta ay saklaw ng batas na ito, hindi lang po sa usapin ng mga professional leagues. Ngayon, pag-usapan na natin, ano ba ang game fixing? No? Game fixing is defined under this presidential decree. Kasi alam naman natin, hindi natin alam ang resulta ng isang contest or sports. Siyempre, gusto natin mananalo. Pero kung sa game fixing, dahil inaayos mo yung sports, inaayos mo yung resulta, ginagawa mong predictable ang resulta ng sports. So any activity or pambabay or pagbayad or any agreement that will predict the outcome of the event or the sport, then yan ay pandaraya. At syempre, kung merong kapalit yan na pera or employment or pangako. So, ang sports kasi, of course, gusto natin nananalo sa basketball, by points, halimbawa sa tennis, or any other sport, sa track and field, wag natin ipipredict. Kailangan honest playing skill. At syempre, layunin naman ng bawat panig na manalo. Ano pa ang pagbabawal pamumusta or betting. Bawal po yan. Of course, merong mga sitwasyon na legal ang betting, legal gambling. Katulad ng hayalay, legal po yan, or horse racing. So may mga sports na pwede naman magpustahan, like, or, well, cockfighting, hindi naman siya sport talaga, pero pwede ang pustahan sa usapin ng sabong. Pangatlo would be point shaving. No? Ibig sabihin ng point shaving, again, predictability na lang. Deliberately, halimbawa, ang pustahan ay si atleta, si Mr. X, gagawa lang siya ng 10 points. No? So, pinipredict, sinishave na niya. Pwede pala siyang gumawa ng 15 or 20 points or pero ang gagawin niya dahil ang pustahan ay 10 points lang. So, 10 points lang. Or ang score mo sa isang game ay dapat within this particular range lang or mag-ending sa 2 or sa 4. So deliberately nagbabawas ka ng puntos at hindi 'yon honest play. At pang-apat, ito yung mas malawak na pagbabawal, ito yung tinatawag nating game machination, no? Anything unfair, any dishonest that you want to influence the result. Yan po ay pinagbabawal. So yan po ang mga pagbabawal na activity sa ilalim ng PD 483, game fixing, betting money, point shaving, at game machination. Ano ba ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nag-oversee, na dapat walang dayaan? Dahil binanggit nga natin kanina na ang pandaraya sa sports will cover all athletes. So syempre, for national athletes, kailangan may maliwanag na patakaran ang ating mga Philippine Olympic Committee, no? Sa usapin naman ng professional sports, ito nga, napag-usapan namin nung dumalaw ako sa Games and Amusement Board kay Chairman Rivera. So for professional athletes, GAB po yan, Games and Amusement Board. Sa usapin naman ng ating mga student athletes, syempre po, ang DepEd ang para sa grade school and high school, at ang ating Commission on Higher Education would be for higher education institution, colleges, and universities. Local governments din, dahil alam natin, isa sa mga responsibilidad ng local governments ay magkaroon ng annual games. So pwede rin magkaroon ng dayaan dyan. At syempre, ang ating Department of Justice, mahalaga ang kanilang ang kapangyarihan na mag-prosecute at mag-imbestiga kung nagkaroon ba ng game fixing ayon sa PD 483. Anong epekto pala kung ikaw ay nag-fix ng isang laro, no? Ayon sa PD 1602, ang informant or informer, yung nagsumbong, makukuha niya 20%. Kung meron mang ma-recover, meron mang na-forfeit si ang gobyerno, no? 20% noon mapupunta sa ating informer or informant. So syempre, alam naman natin, pag ikaw ay naging informant, pwede kang may risk din yun sa'yo dahil ikaw ang nagsumbong, lalantad ang iyong pangalan, gagawin kang witness. So, syempre, may panganib din sa iyong buhay o buhay ng iyong kamag-anak. Pero maliwanag sa batas na meron kang pabuya, meron kang reward na 20%. At ano ba ang parusa para sa pag ikaw ay nahuli at na-convict ng game fixing, game betting money, or point shaving? Kulong at fine. At medyo ang kulong ay anywhere from 2 years, 4 months, up to 10 years. Depende kung ano ang how grave yung iyong ginawang pandaraya. So yan po, ang ating mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga atleta. Again, hindi lang po para sa mga professional athletes. Honesty, yan po ang pinaka-respeto, yan po ang pinakabuod ng batas na ito. Ang sports ay napakahalaga, lagi nating ine-emphasize na ang sports ay hindi lang pang sports, no? Tuwing tayo nagbibigay ng seminar, ang pinagbibigay din ng mga attendees, no, ang sports ay bahagi ng character formation. At kaya't wag po natin gagawin ang pandaraya. Muli, ano ang pinagbabawal ayon sa batas na ito? Game fixing, pinipredict mo ang outcome. Betting money, pustahan sa sports. Pangatlo, point shaving, deliberately binabawasan mo ang pwede mong gawin or yung time na pwede mong maklak. Or any other form of fraud na will influence the result of the competition or contest. Ulitin natin, ito po ay covered para sa lahat ng atleta. Hindi lang po for professional athletes. So yun lamang, Partner Judith, I hope nakatulong ang ating diskusyon para palawakin ang kaalaman ng mga nakikinig, hindi lang sa larangan ng sports, na meron palang batas na nagbabawal ng korupsyon or pandaraya sa sports, Judith.
9: Salamat, Attorney. Muli sa napakaganda na topic na ito. So, PD number 483. Again, sino ang mga pwedeng managot? Sino ba yung mga involved? Isa-isahin natin, Attorney, if and when lang ha, na may mapatunay na game fixing. Sino-sino doon?
8: Bukod sa atleta, kasi siya yung nandaya, no? Siyempre, kasama rito ang mga coaches, ang officials, yung mga mamumusta. Kasi normally, may ahente yan. Yung iba naman dyan, hindi didiretso sa atleta. So, may participasyon si coach or si official. Kaya nga itong ginawa nga nung liga, no, di ba, sinuspend na nila, binan na nila ang hindi lang yung mga atleta, pati yung mga coaches. So, yun ang pwedeng maparusahan. Siyempre, magkakaroon pa ng investigasyon ang Games and Amusement Board, at kung sakaling magsampa ng kaso sa paglabag ng PD 483, so meron siyang karampatang kulong at fine, Judith.
9: So, ibig sabihin, lahat ng nandoon sa game, if and when yung investigasyon gumulong, pwede rin yung mga technical officials? Pwede yon, Attorney? Mapatawan din?
8: Oo, lahat ng nag-participate. Siyempre, marami magtataka. Halimbawa, nabalitaan ko yung announcer nung game na yun, no? Bakit walang ginagawang puntos for 8 minutes? So, pwede siya maging testigo. Hindi naman siya naging lumahok sa pandaraya. Siya nga yung parang nagsumbong or nag-put on notice sa lahat. So, again, kung sino yung nandaya, kung sino yung nag-shave ng points, kung sino ang lumahok, kung sino ang pumusta, yan ang pwedeng managot, Judith.
9: Kung sino ang pumusta, di ba? At correct. Marami na, alam mo, hindi man nagkakaroon ng investigasyon. Minsan katuwaan lang pumupusta yung mga kaibigan natin, Attorney. Bawal pala yun?
8: Oo, yung pagpusta na para ma-impluensyahan yung resulta. No? Kasi hindi naman... alam mo, medyo talamak ngayon ang pustahan sa mga sports, no?
9: Yes.
8: Maraming, at yan ay bawal. Pero alam mo naman, kahit bawal, maraming gumagawa. Pero iba pa yung pustahan by itself could be an offense. Pero yung pustahan, bibigyan mo ng pera si atleta. Kasi di ba pustahan, tayo-tayo lang eh. O kung sino manalo, ito yung makukuha. O iba yung... pupunta mo si atleta, babayaran mo si atleta. Atleta, magpatalo ka ha, or hanggang ganitong puntos lang ha, yun, dun papasok yung pinag-uusapan nating sports corruption. Iba pa yung sports betting. No? Ito yung gusto mong impluensyahan ang resulta. Pero papasok siguro yung betting dun sa betting of money. No? Kasi nakalagay dito, betting of money, to upon the result of the game. So bawal din siya.
9: Kabuuan, generally it's bawal talaga, no, Attorney. Correct. Ano except ang parusa?
8: Except for certain regulated sports like yun nga, horse racing or high alay, yan pwede yan. Pero ang general rule, walang pustahan dapat sa sports.
9: 'Di ba ngayon may mga lumalabas pa na yung betting apps, 'di ba?
8: Correct. Ayan, ginagawa nilang nililegalize nila ang certain hindi naman sa sports pero certain activities, no. So again, pag napunta sa sports, baka saklaw ng PD na ito, Judith.
9: dapat maingat tayo. Ano po yung parusa, attorney?
8: Kulong at fine. Ang pinaka-minimum na kulong ay 2 years, 4 months, and 1 day. At ang pinakasagad would be 10 years, Judith.
9: Bigat-bigat din ito. At yun ang ano, ang isa palang common dito para magsumbong, dahil alam natin na hindi ito maganda, hindi magandang ehemplo, wala talaga ang noble purpose ng sports. May pabuya pala, 20%, oh, attorney?
8: 20%. Kung merong mafo-forfeit ang gobyerno, eh paano kung wala? Kaya't wala rin. Pero alam mo, ang curious nga ako kung meron ng nakulong at meron ng nahusgahan sa game fixing, ano? Baka yan ang kailangan nating i-research. Kung meron na bang naparusahan. Kasi alam mo naman, sa game fixing, lahat, halos maraming involved. Eh.
9: Hirap so, mapatunayan baka, talaga, di ba, attorney?
8: Correct. Kahit alam nating nangyayari, ang tanong, meron bang magsasampa? Meron bang magtitistigo? At kaya, pero magandang malaman ng lahat na bawal ang pandaraya, bawal ang betting sa larangan ng sports.
9: Hanggang saan ba ang parusa nga na natamo na noong mga liga, ika nga, na may sinabi na game fixing? Hanggang suspension lang ba? Hanggang banning lang ba of the team? Tapos period na, tapos na ang usapin.
8: So pwedeng tatlong antas ng parusa, no? Yung isang antas, yung liga itself. Pangalawang antas ng parusa would be Games and Amusement Board. Baka tanggalan ka ng lisensya. Pangatlong antas ng parusa, itong criminal offense, itong ang PD 483, na aabot yan sa korte. So pwedeng tatlong antas ng accountability ang involved dito sa sports corruption, Judith.
9: May naiisip ka pa ba na dapat na idagdag if and when, dahil matagal-tagal na itong presidential decree na ito, baka may iba pang batas dyan na pwedeng ma-revise para pa magkaroon ng ngipin ang ating laban sa game fixing?
8: Siguro gawin nating mas mabigat ang parusa kasi medyo mababa ito. Itong usapin ng game machination, medyo malawak din siya. Any pandaraya sa usapin ng influencing the result, medyo malawak na siya. Siguro sa aspeto rin ng paggamit ng social media, baka magandang maidagdag dito, no? So 1974 pa ito. So medyo matagal-tagal na. So baka magandang ang ma-update. At pero after nangyari yung sa liga na yon, tila wala na naman hindi na naman na pag-uusapan. Kasi nga talamak. Mukhang maraming gumagawa nito, kaya let's just play along. Yun ang nangyayari.
9: Yes, so ito po isang warning, isang paalala sa atin, di ba? So salamat sa Legal Playbook sa patuloy mong pagbibigay, attorney, na mga aral at mga paalala sa ating mga kababayan. Okay, attorney, umpisa na natin. Umpisa natin ang ating mga updates. Nakita ko nga ang pagbisita mo sa Games and Amusements Board. Kailan po ba yan? Ano po ang naging topic natin sa pagdalaw?
8: Oo, alam mo ba kaya ako nag-reach out sa kanila? Dahil ako ay nag-aaral at naghahanda para sa aking seminar this coming Saturday. This Saturday kasi yung Module 5 ng ating programa with Philippine Sports Institute. No, ang topic ay professional athletes. So sabi ko, kailangan kong lamanan ang PowerPoint ko. Kaya't ako ay pumunta at nag-message sa ating chairman ng GAB. So ako naman ay pinaunlakan. Binigyan nila ako kasi nabalitaan ko sa social media rin na meron silang nilabas na handbook about processes. Paano ka makakuha ng lisensya, paano magpa-accredit ang new sports. Kaya nung binasa ko yung handbook na ito, marami akong naisama dun sa aking PowerPoint presentation. Kaya yung aking presentation for this coming Saturday, medyo mas malaban na compared to before. At marami pa kaming napag-usapan, no? Balak maglabas ng GAB ng kanilang rules. So ako ay nagpresenta. Kung gusto nyong i-review ko yung rules at magbigay ako ng input, so very happy naman sila. Isa pa, baka magkaroon ng seminar ang GAB, no? Katulad ng ginagawa ng PSI at PSC, baka ang GAB ay magkaroon ng seminar or forum para sa mga professional athletes and even coaches. So naging very meaningful and productive yung meeting na iyon. Kaya looking forward to my presentation this coming Saturday sa

0: At pwede pa kayo mag-enroll. Connect, kumontak lang po kayo sa PSI. Sa aking Facebook account, kakapost ko lang po kahapon ng QR code para
1: Yes.
0: sa gustong magrehistro. So, may panahon pa po.
1: Okay, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ni Attorney, na-share din po natin. So, nandun ang QR code. Yan po is sa PhilSports every first and third Saturdays of the month until June 12. Tama, Attorney?
0: Until September, yes.
1: December, at least lahat, di ba?
0: Correct, December up to pati yung electives kasama. Kaya't magkakaroon tayo ng Christmas party at awarding ng... Kasi pag nakumpleto mo nga yung core modules plus 3 electives at pumasa ka sa comprehensive test at pumasa ka sa yung paper, then gagawaran ka ng certificate of completion, hindi lang certificate of attendance.
1: Kapag hindi ka pumasa, attorney?
0: Better luck next time.
1: Okay,
0: Kaya
1: pero
0: mo,
1: hindi.
0: Maraming na-challenge at nag-aaral dahil every module merong quiz. So, the last 30 minutes of yung 3 hours na seminar ay merong quiz. Ito nga, yung iba pumapasa, yung iba bumabagsak, yung iba bumabawi sa next. So, kailangan kasi 80% yung total for all the quizzes, Judith.
1: Pero alam mo, kahit hindi mo maipasa yan dun sa mga quizzes mo, eh one or two ideas, info na nakuha dyan, eh win-win, ano na yan, para sa'yo, win-win sabihin natin scenario for every participant.
0: Correct. Very appreciative nga lahat ng participants dahil every module, meron silang natututunan, meron silang takeaway. Kasi nga, every module, dahil legal course siya, maraming batas na pinag-uusapan. Yan naman ang ating layunin, pati layunin natin sa programang ito, Judith. Ang sports law ay para sa lahat, Judith.
1: Definitely. Okay, punta natin ang mga iba pang mga balita at panalo po yung obstacle course, diba natin, ay nakakuha ng medalya. World Championship 2026, attorney, congratulations!
0: Itong ating mga team events, dyan tayo medyo namayagpag. Kaya't pauwi na sila at naghahanda for the next event. So ating mga kabataan lalahok sa event sa China. Kaya yan po ang pinaghahandaan ng ating mga youth obstacle sports, Judith.
1: Sa ano to? Sa Ireland, di ba nangyari yung OCR World Championship? Tama ba?
0: Correct.
1: Kung sina Jeffrey Hino, sina Abahan, sina Nokyao, sina Biolones, attorney? Sa
0: correct.
1: Ireland ba yan?
0: Itong last weekend lang sa Ireland. Kaya yung ating long and short obstacle sports national team ang lumahok sa event ng World Obstacle.
1: Okay, how about sa climbing? Parang the other week may nabanggit ka na pwede pa, baka maihabol come the Japan Games, tama ba?
0: Oo, merong naihabol isa. Kaya't nung in-evaluate ng Federation, ng International Federation, meron pang isa. Kaya ngayon, kaya masaya din kahit papano ang aming samahan at ang POC na magkakaroon pa kahit papano ng isang female athlete para sa Asian Games sa sport climbing. At medyo ang good news sa climbing, wag lang mausog, ay mukhang magkakaroon ng maraming climbing facilities within Metro Manila and outside Metro Manila. Once concrete na yon ay ibabalita natin, Judith.
1: Okay, kasi Olympic sport na po ang climbing. Kaya yan, nandiyan na rin suporta ng iba't ibang mga organisasyon. Okay, so what else? Masters Games, Masters Athletes Competition, mukhang naka-plan siya na at may schedule na yun sa Baguio, attorney?
0: Oo, October 23 to 25. Ito yung Asian Masters. Kaya tayo'y naghahanda para dyan at... for next year, hindi lang for athletics, for all sports. Ito yung World Masters Games sa Japan sa darating na Mayo. So lahat po yan ng sports.

0: hindi lang athletics. So hopefully magkaroon tayo ng delegasyon galing sa Pilipinas na lalahok. Kasi ang isa lang ang requirement para makasali ka sa World Championships would be age. Kaya if you are within that age bracket na 5 years, yan lang po ang kwalifikasyon. Kaya nga pinopromote ang sports for all, lalo na sa masters and seniors ng World Masters Games.
1: Pareho ba yon na pinaghahandaan mo, attorney? Nakita ko, porke masama nga ang panahon, puros indoor training ka, ang dami yata ng panahon mo para magsanay.
0: Kasi yung talagang, kung yung mga priorities mo, hahanapan mo talaga ng panahon, Judith, rain or shine.
1: Definitely. Okay, and may good news ka rin, di ba mukhang babalik na ang batas et al? Tama ba?
0: Oo. Tama, sa Newswatch, babalik na, kaya tang next episode namin ay tungkol sa upcoming election of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa September 14, kaya sa mga nakikinig ng mga botante sa BARM, ito ang pagkakataon nyo lumahok sa isang milestone election. This is the first election para sa ating BARM Parliament. Sa BARM po, may BARM Parliament. Hindi po siya presidential form of government. BARM Parliament po yan. So ang mga membro, ang 80 members ng BARM Parliament will choose their chief minister. Kaya ito po ang kauna-unahang eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Okay, naiiba ang setup, ano? And of course, attorney, pickleball ni attorney Jess Agra at ng Paranaque. Anong latest, Maharlika Pickleball?
0: So, Titans ang aming team name. Kaya ang deadline kasi pag-submit ng pangalan sa Liga at sa GAB ay sa April 14. So, by next week, meron ng official roster ang Paranaque Titans. Kaya announce din natin yan sa susunod na programa natin, Judith.
1: September 14? You mean September 14
0: sorry,
1: the deadline?
0: August 14. August 14.
1: August 14. Okay. So, yan. At least malalaman na natin. Okay. So, napakaraming ganap. Saan pala magiging home venue ng Paranaque Titans?
0: Well, right now sa Tela Park sa in Las Piñas. So pero ang gagawin nitong liga, parang yung basketball liga rin ni Senator Pacquiao, umiikot 'yan, no? So up to end of the year.
1: Malakihan 'yan. So attorney, maraming salamat po muli sa panahon ninyo. And of course, ang newsletter ni attorney, 'di ba? Libre po 'yan. Pwede nating balikan ang lahat ng mga tinatalakay niya sa Legal Playbook. Again, ang paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan, sports and law.
0: Huwag mandaya sa sports. 'Yan ang pinag-usapan natin kanina. Merong umiiral, talamak at hindi nakakaalam na bawal pala ang game fixing, bawal pala ang betting, bawal pala ang point shaving. Yan po ay may karampatang parusa. Ang sinusulong natin ay honest, clean sports para makatulong ito sa noble purpose of sports. So muli, maraming salamat sa sumusubaybay ng ating Legal Playbook sa Sports Radio. Until the next episode, marami pong nangyayari sa sports. At lahat po ito ay merong kinalaman sa sports law na kailangan nating pag-aralan sabay-sabay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
1: Maraming salamat. Si Attorney Al Agra, ang ating sports law professor, ang ating National Sports Association leader at ang ating master's athlete. Hanggang sa susunod.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Ito ang Sports Radio. Sports Radio 918 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 dito sa Capital 104.3.
10: Capital 104.3.
9: The AM and FM Collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738

0: y con flores.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hi. At hi pa. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga ka-Go AgriPlus, mga magsasakat, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. Are you ready? Kayo ba ay nakaantabay na? Magmula pa kanina, narito naman po ang inyong lingkod, ang inyong AgriCaster na magbibigay ng mga impormasyon, magtatanong sa mga naanyayahan na mga eksperto sa kanilang field of expertise, lalong-lalong sa agrikultura. Nako, ang pangkalahatan po ng Department of Agriculture, yung po mga magsasaka na apektuhan ng habagat at yung mga nakaraang bagyo na si Maymay at iba pa. Nako, yan po ay mararalaman natin sa ilang saglit. Samantala, susunod dyan, ang aking panayam naman may kaugnayan na ang inyo bang kinakain na mga karne, ha, mga kababayan, ay safe ba? Yan ba'y dumaan sa tamang pag-iinspeksyon ng mga otoridad, lalo na ang National Meat Inspection Service? Alamin po natin din yan mamaya. Kaya, nako, inaanyayahan na namin po kayo na mga nakikinig sa ngayon dito po sa 104.3 FM at sa mga social media platform ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nandito po kami sa 104.3 FM ngayon at siyempre ang iba pang mga social media platform. Nandiyan si Mr. Ramirez, Ms. Isa Silang at si Tata Rolly. Batang bata, bumatayo. Si Mark Bukiron at si Arnel V. Yan, kompleto ang ating mga kasamahan ngayon, ang ating technical staff para sa Go AgriPlus. Samantala, mga kababayan, narito muna ang balitang inyong dapat mapakinggan. It's a good news. Nako, ito na mga kababayan. Nagbukas po ang Pilipinas ng bagong merkado para sa industriya ng kakao matapos na maipadala ang unang commercial na shipment ng fermented cacao. Nako, yung cacao beans, ano po, alam po ninyo, ikaw ba, Tata Rolly, mahilig kang uminom ng tsokwate. Ano? Tsokolate. Oo. Ayan. Yan po. At nasa, ito po ay padadala sa New Zealand. On the way na, ayon sa mga nagpadala nito galing pa sa Davao. Aalamin po natin yan sa mga susunod na minuto sa pag-usad ng ating palatuntunan. In the meantime, dagdagan natin ang mga balita mula sa masipag na spokesperson ng Department of Agriculture. Matagal-katagal ko pong hindi nakausap ito at ngayon lang mulit, napakasipag nga, napaka-busy. Siya din po ang Concurrent Assistant Secretary for Special Concerns at yung ODA. Magandang umaga, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Good morning. Good morning,
2: Asek. Hi, Sir Kiko. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagsubaybay.
1: Salamat po sa pagpapaunlak niyo muli ng panayam nito. It's been a long time. Kong busy. And syempre, punong-puno pa rin ng aksyon at mga balita mula dyan sa Department of Agriculture. Bigyan nyo nga kami, Asik Carnel, ng update sa napinsala na ng habagat at yung mga nakaraan ding mga bagyo sa pananim. At pati yung pangisdaan, pati ng livestock sa ating bansa, De Mesa.
2: Yes, Sir Kiko. Yung combined effects nitong dalawang bagyo na nakalipas, si Luis at saka si Maymay, at itong mga habagat, mga pag-ulan na nararanasan natin, nakapagtalan na yung ating kagawaran base sa huling bulletin na 689 million na danyo sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa palayan at 451 million. Sumusunod itong mga damage sa ating gulayan at sa iba pang high value at 147 million. Yung mga nasira na mga irrigation facilities natin nasa 46 million. At dito naman sa maisa natin at 32 million. In terms sa area, Sir Kiko, pinaka maraming damage na na-report sa atin dito sa Region 3 at 388 million, particularly dito sa probinsya ng Pampanga, 132 million, dito sa Tarlac at Nueva Ecija, both registered 97 million, at sa Pangasinan, 104 million. Aside from these areas, may mga damages din tayo na na-receive mula sa Calabarzon, Mimaropa, hanggang Region 6, Region 1 at Region 2. Bagamat may mga ganitong damages, Sir Kiko, meron namang konting magandang balita dahil yung ating mga dams, as reported by PAGASA, malaki o major yung recovery. In fact, yung angat nasa level ng 180 meters. Matanda natin sa report nila, bumabayan hanggang 150 meters.
1: Oo nga.
2: Ganun din yung Pantabangan at saka Magat. Magandang preparation ito dahil nga may report din na posibleng magkaroon ng severe El Nino towards the end of the year. So ito magandang mga pag-imbak ng tubig sa ating mga dams para ma-prepare yung isang mas problema natin sa El Nino naman.
1: Mabuti naman po as of now, ASIC Arnel, ay nababanggit nyo na itong mga initial na cause of damage sa agrikultura. Pero alam ko habang meron pang report ang PAGASA na tuloy-tuloy pa rin ang habagat, kung ikukumpara at this early doon sa last year, may nakita na ba kayang numero na ito pa ay ano ang comparison nito? May tumataas ba in terms of itong cause of damage kumpara sa last year?
2: Normally, normal years, we can expect yung sa dami ng bagyo na dumadaan sa ating bansa.
1: Opo.
2: Ano yan, 21 at mga 5 hanggang 7 dyan, very destructive. Mm-mm. Nasa 500 to 600,000 metric tons yung losses na naitatala. Sa ngayon, nasa 13,000 lang yung loss na natala natin.
1: Opo.
2: At kung titingnan din natin, analisa natin yung datos, out of the 18,000 hectares na naapektuhan, about 15,000 ay partially damaged at may chance pa ng recovery. So, ibig sabihin, this amount is very small compared doon sa every year na harvest natin na 20 million metric tons. Dahil dito, we are not expecting any price increases o inaasahan na tataas ang presyo ng bigas. Wala po tayong inaasahan dyan. Again, dahil maliit lang po itong damage na na-report sa ating mga sektor. Posibleng may paggalaw, Sir Kiko, sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet.
1: Opa.
2: Dahil na naapektuhan yung mga lugar na producer at nagdadala ng supply sa Metro Manila, kagaya rito sa Central Luzon at saka sa Southern Tagalog.
1: Hmm. O, ang dyan po sa inyong tansya at ng tansya ng inyong mga ekonomista dyan sa Department of Agriculture, ilang porsyento yon yung sinasabi nyong posibleng maapektuhan ang sa presyo ng mga lowland na vegetables, ASEC?
2: Maliit lang din yun. About mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay.
1: Oo.
2: Pero mabilis din man din na nakaka-recover yung ating mga gulayan, lalo na yung mga pinakbet na gulay natin. Yung ating highland o yung ating chapsoy na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
1: Kumusta naman po ang preparasyon ng isang ahensya ng Department of Agriculture, yung poong crop insurance na siyang pantulong dito sa mga magsasaka na naapektuhan nitong habagat at sa mga nakaraang bagyo?
2: Buti na banggit mo yun, Sir Kiko. Sa ngayon, nakaready na yung 36 million pesos na mga indemnification sa PCIC.
1: Opo.
2: Na ipapamahagi dito sa mga naapektuhan at RSBSA registered natin.
1: Mm-mm.
2: Na mga magsasaka. So, nakaready na yun na ipamahagi after ng validation ng ating PCIC. Bukod dito, yung mga preposition ng mga farm inputs, kagaya ng mga binhi at saka pataba, more than 125 million yan available doon sa mga regional field offices.
1: Opo.
2: At ipapamahagi pag ready na uli magtanim yung ating mga magsasaka na naapektuhan. Ang importante kasi makabalik sila at maging productive uli. At ganun din kung gusto nila ng dagdag puhunan, bukod doon sa matatanggap nila ng indemnification doon sa PCIC, pwede rin silang mangutang sa ECPC, yung ating survival and recovery loan package. Available din yan, 25,000 pesos sa bawat isang interesadong magsasaka.
1: Sa Quick Reaction Fund, ano po ang tansya nyo sa taong ito, lalong-lalo na ano pa lamang, August pa lamang, ay mukhang ito na 600 plus million itong the nakikita nating initial the cost of damage sa agriculture. Ito po ba ay mas mataas ang quick reaction fund ngayon na inilaan ng Department of Agriculture?
2: Sir Kiko, yung ating QRF o Opa. Quick Response Fund, ano yan? 1 billion yan na inilaan sa general appropriations ng ating kagawaran. Opa. At pag naubos yung 1 billion na ipamahagi at naibigay para doon sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, we can always ask ang DBM basta may available na pondo para kung may mga susunod pa na mga kalamidad at Opa. Mga bagyo, pwede tayong mag-request uli. Naalala ko na may mga sunod-sunod na bagyo ng mga nakalipas na taon, nakaka-request tayo at nare-releasean tayo beyond the 1 billion na allocation natin under the general appropriations.
1: That's a good news, Asik Arnel. At kasama dyan pala, kahit na mayroong mga ganong epekto ngayon ng habagat at bagyo at pang susunod pang sama ng panahon sa ating bansa, eh meron pala magandang nangyayari na nakakapagpadala na tayo, nakakapag-export na tayo ng cacao beans, no, sa New Zealand. Can you tell us the additional details, Asik Carnell?
2: Yes po, nakapagpadala tayo. Ito yung initial shipment natin. About 6 tons ito, 6,000 kilograms. Ang maganda nito, na-source directly ito doon sa ating mga kooperatiba at magsasaka.
1: Dito sa
2: Kapalong, Davao del Norte.
1: Opo.
2: At naipadala natin ito noong July 13 at dadating ito sa port ng Littleton, mid-August sa New Zealand. So, yung ating mga cacao farmers ay makikinabang dito at alam naman natin pag export talagang ano yan, magandang source of income para sa ating mga magsasaka. Bukod dito sa cacao, of course, marami pang mga export
1: Nalaman ko yung saging na sabam, the Asik Arnel, ha?
2: Yes, o saba at saka yung iba pa na ating agricultural commodities. Of course, yung ube, siya yung star ngayon. Kaya talaga marami tayong ginagawang hakbang para palakasin palalo yung production ng ating ube.
1: Opo.
2: And yung iba pa rin, kagaya ng traditional na powerhouse commodities natin na pinya, saging, at yung okra, yung ating avocado. And of course, yung mangga talagang pinapalakas. At yung ating export office na pinamumunuan ni Yusek Philip Yang, first time yan talagang nakatutok dito sa mga export ng ating mga bagong produkto.
1: Again, magandang balita yan sa pag-encourage ng mga magsasaka natin, Asik Arnel, tungkol sa mas maging produktibo na itong pagtatanim ng mga high-value crops, ano po, Asik Arnel. On the other hand, habang may balitang magandang ganyan, may nakakalungkot na mga balita naman. For example, meron palang ngayon ay mga nagtitinda na mga fake na fertilizer online at saka talaga aktual na nakakapagbenta ng mga fake na fertilizer. Anong karagdagang detalye nito mula sa paghuhuli nitong mga nagbebenta ng mga fake na fertilizer?
2: Tungkol dito sa mga fake fertilizer na ito, nagsampa na ng kaso si Director Glenn Estrada kasama mismo yung ating legal office, kasama rin mismo si Secretary. Nagpunta sila dito sa North Cotabato Fiscal Office para hain nga yung kaso dito sa mga gumagawa ng mga fake fertilizer. Dalawa rito, isa sa North Cotabato, diyan yung sa mid-sayap na mga pagawaan ng mga peking fertilizer. Ganun din dito sa may Butuan na file na rin before the prosecutor's office sa Butuan, si Secretary din mismo against yung DOS Asia Chemical Trading Corporation. At umuusad na itong dalawang kaso na ito. At hindi titigil actually yung DA pag may mga nakikita pa tayo. Kasi yung alimbawa dito sa Butuan, sumasali sila sa bidding eh. At malakas yung loob nila, pero syempre mahuhuli natin dahil
1: mabuti naman po.
2: Nakikipag-coordinate tayo sa ating mga intelligence at yung FPA ngayon talagang masigasig kapag may mga ganang distribution, kumukuha sila ng mga samples at pag nakita nila, kasi yung kalimbawa yung triple 14 na ipamamahagi natin, yung complete fertilizer na tinatawag, nung matest nila, kasi doon nagsimula yun eh, mas mababa yung contents doon sa kanilang proclaim na ito yung content.
1: Ano?
2: So, yun na nag-trigger para magkaroon ng investigasyon. At nakita nga na talagang peke yung mga fertilizer. At,
1: kung liquid man yan,
2: kawawa
1: yung fertilizer
2: mga asik natin eh.
1: Oo, kung liquid man yan, asik Arnel, ay talaga baka tubig na lang. At kung yun naman granulated, ay baka ibang elements ang nilalagay nila. Another bad news, I hope you won't mind, asik Arnel, abay, meron pala mga reports na ang mga nabibigyan ng ayuda ng mga farmers ay ibinebenta yung kanilang mga ibang manare-receive na ayuda. Katulad niyan, isa yung farm inputs no, na binabanggit. Anong reaction ng Department of Agriculture dito?
2: Pag mga ganan, of course, malulungkot tayo kung ibebenta nila yung mga inputs.
1: Oo.
2: Kasi supposed to be para sa
1: kanila,
2: pag-increase ng productivity ng kanilang mga bukid. So, makikiusap tayo sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan kasi sila yung kapakatawang natin, kapartner natin sa mga distribution.
1: Mm-mm.
2: Na ma-ensure na yung mga na ipapamahagi ng mga fertilizer na maayos ay talaga magamit sa bukirin. Pero ang maganda kasi sa fertilizer, Sir Kiko, pag binigay yan, walang paggagamitan niya kundi sa bukid lang. So magta-transfer lang ng kamay, pero magagamit mo lang yan sa bukid. Hindi mo pwedeng gamitin sa kahit saan. Yun lang, yung farmer na farm niya, hindi masyado magiging productive. Pero yung ibang farm, sila naman yung ano. So, pero ayaw natin yung ganun. Bagamat yun nga, talagang sa bukid din ang dating dala nung
1: nakakalungkot yung pangyayaring yan, si Carnel, na bibigyan mo ng ayuda yung isang tao, tapos i-convert nga niya into cash yung kanyang natanggap na ayuda dahil ang binibigay niya sa mga farm ay mga farm inputs at saka pati palay. Sa bagay, tamang sinasabi nyo, maaaring may gain din naman, kaya lang napakapangit na pamamaraan. Asik Arnel, balikan ko lang, may price freeze pa lang na kataas na sa mga lugar na declared dyan sa mga calamity areas, sa mga na-declare na no, sa ating bansa. Namomonitor nyo ba ito ng regular ng Department of Agriculture?
2: Yes, yung mga declaration ng LGUs, basta may declaration ng calamity ay automatic nagkakaroon ng price freeze. Patuwang naman natin palagi dyan, Sir Kiko, ang Department of Trade, Industry at saka mga lokal na pamahalaan.
1: Ito naman, magandang balita naman itong isa. Gagamit na pala ang Department of Agriculture ng mga drones o unmanned aerial vehicle o yung tinatawag na pagbomonitor sa pamagitan ng mga pinalilipad ng mga drones. Ano ang objective nito, Asa Carnel?
2: Yung mga drones, supplement sa ating mga satellite technology through our PRISM, yung package na nagawa together with IRI, PhilRice, at saka yung ating RICE program para matiyak na yung monitoring natin ng mga calamities, pati yung productivity ng ating mga palay at ibang commodities ay madaling makita. Yung ating drones naman will supplement, at yung drones ginagamit na rin natin yan hindi lang sa monitoring, pati doon sa seeding natin at fertilizer application, at marami nang gumagamit ngayon. Ang maganda kasi dyan, bukod sa nababawasan yung labor cost natin, mas efficient at mas uniform yung application ng fertilizer, pesticide, at saka yung mga distribution natin ng seeds, hindi na yung hindi pantay-pantay. So malaking bagay yung teknolohiya. If i-feature din natin ito, isingit ko na lang din, magkakaroon tayo sa November 23 to 26 yung Asia, ito yung kaunahan na Asia Pacific Sustainable Agri-Mechanization Conference. Mm. So, more than 100 countries na yung nag-register para dito sa isang malaking conference.
1: Dito gagawin.
2: Nagaganapin sa Manila.
1: Oo, sa Manila.
2: Yes.
1: Oh, very, very good. At least yan ang mapifeature ang iba't ibang mga sistema at mga technologies para sa agrikultura ng iba't ibang bansa. Ano po, Asa Carla?
2: Yes,
1: tama
2: po
1: ba?
2: Yes po.
1: Okay, good. Eh anong kaya siguro meron naman tayong ipanglalaban, ano, ipakikita din sa mga darating na mga taga ibang bansa ng mga technologies na hindi lang tayo ang manunood sa kanila o magtitingin o mag-observe ng kanilang mga technologies and system, the Asa Carnel.
2: Yes, tama 'yon. So yung tema ng ating pagpupulong ay modernize, scale and sustain. At tama ka doon, bukod doon sa teknolohiya na ibibida ng ibang bansa. Of course, if we feature natin yung kakayahan ng ating bansa, dahil ang laki na rin ng modernization, malaki yung ginawa ng ating Pangulo, na malaki yung in-advance ng mechanization, hindi lang sa palayan, kundi sa iba pang agricultural commodities. At maganda na ibida rin natin yan sa darating na Asia-Pacific Sustainable Agri-Machinery Conference.
1: So sa November pa yan gaganapin. Kailangan maghanda-handa na ng ating mga kababayan. Maipakita rin natin ang ating galing, no, ng mga teknolohiya na atin ditong nagawa na. At pwedeng, anong tawag mo dyan? Exchange of technologies or systems ba ang pwede mangyari dyan, Engineer Arnel? Asa Carnel?
2: Yes po, maraming mga discussions bukod dun nga sa gaganapin na exhibition din para i-showcase at matuto sa Fred yung ating rin mga magsasakay. Imbitahan din natin sila sa nabanggit na exhibition at conference at para mismo ma-experience nila at kung suitable sa atin ay pwede rin natin na iada.
1: Opo, maganda yan. Magiging exciting event yan, I'm sure. Ang organizer niyan, ang inyong tanggapan, ang Department of Agriculture. No, po,
2: ang Department of Agriculture, katuwang natin ang Food and Agriculture Organization.
1: Okay. Meron po ba kayong mga karagdagang pang mga mensahe sa ating mga taga-subaybay, Asa Carnel? Go ahead, please.
2: Sir Kiko, muli nagpapasalamat tayo sa pagkakataon ngayong umaga at muli abiso sa ating mga magsasaka na lumapit sa kanilang pinakamalapit na municipal, city or provincial agriculturist office at makipag-ugnayan po para doon sa mga interventions at ayuda para po dito sa mga naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo at habagat.
1: Well,
2: muli po, magandang umaga, Sir Kiko.
1: Well said, Asa Carnel. At kinukumusta ka ng yung kumparing si Dr. Randy Lontok na siyang susunod na aking makakausap naman.
2: Okay. Pasabi, regards din kay
1: all
2: Paring
1: Randy. Alright, nakikinig na siya. Thank you, Asa Carnel, as always. Ha? God bless. Ingat din, ha? Palagi.
2: Thank you.
1: Alright, si Assistant Secretary Arnel V. Demesa, CESO 3. Spokesperson ng Department of Agriculture at Concurrent Assistant Secretary for Special Concerns at ang ODA. Yes, mga kababayan. Galing, ano, the mga merong good news, may bad news. Lalong-lalo na yung bad news na yan, Tata Rolly. Yung mga magsasaka, huwag nyo naman gagawin po yun, ano, pag binagyan ho kayo ng ayuda ng ating pamahalaan, huwag nyo namang ibebenta. Ibebenta na lang na nila sa mga ibang tao. Pero meron din namang kakibat na ano yan, paggagamitan. Pero masagwa talaga, no? Huwag nyo gagawin, ano? At saka yung mga nagbebenta ng mga fake fertilizer, ay siya. Kaya pala hindi lumalago yung mga itinatanim ni Tita Makay. Dako po, mukhang yung pala ay fake na yung nagagamit niya. Baka puro tubig na lang yung mga fertilizer na yon. Ingat! Okay, maging mapagmatsyag, mag-report ka agad kung meron po kayong mga ganyang mga report, mga kababayan na natatanggap. Mga pagbebenta ng mga fake na fertilizer, lalo sa online. Siyempre, mga kababayan, ngayon po nakaka-apekto sa atin ang habagat at sama ng panahon sa ibang lugar. Merong ilang minuto, ilang oras dito sa Quezon City, tumingkad ang sikat ng araw. Pero may kasabay na ambon. Paano kaya yon? Alamin nga natin sa ekspertong totoo na weather specialist mula sa Department of Science and Technology, Pag-asa Weather Bureau, at sa mga magitan nito ni Dan Villamil. Magandang umaga, Dan. Good morning. Rancho Pilipinas. Weather!
0: Yes po, good morning po Sir Kiko at sa ating mga tagasubaybay sa Radyo Pilipinas. Asan pa rin natin yung mga pag-ulan ngayong araw sa area ng Hilaga at Gitnang Luzon including Metro Manila as well as Calabarzon and portions of Nimaropa. Dulot pa rin yan ang mga pag-ulan na dulot ng habagat, pero sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa Visayas, Mindanao at Bicol Region, generally fair weather ang ating mararanasan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga chance pa rin tayo ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagayan ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan na katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng hangin habagat. At yan lamang po ang latest.
1: Dan,
0: sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil ang ulat.
1: Oo, Dan, papapasuyo naman. Pakisagot lang ito. Mainit kanina, mga halos dalawang oras na experience ko, matingkad ng sikat ng araw, pero merong kasamang pag-ambon, lalong-lalo na dito sa Quezon City. Ano yung mga bagay na ganyan para sa mga ating mga taga-subaybay ngayon?
0: Bahagyang humina po kasi yung epekto ng habagat for today. So,
1: okay.
0: Kumbaga may lull tayo or break ng mga pag-ulan. Pero starting tomorrow, Sir Kiko, malakas muli or lalakas muli yung mga pag-ulan na dala ng habagat, especially dito sa western provinces ng Luzon.
1: Ay, di nga, kalungkot pala yan. Akala ng iba ngayon hanggang bukas makakapagsampay na, makapagpapatuyo na ng mga damit ang ating kababayan o kaya yung ating mga kababayan nasa evacuation center makakauwi na dahil posibleng sa ang akala nila ay wala ng habagat. So magtutuloy-tuloy pa ito. Ilang araw pa tayo sa palagay mo ay makaka-apekto ang muling pagbabalik ng habagat na yan na paglakas niya sa Luzon?
0: Opo. At least for the next 5 days po. No? So ngayong araw lang po bahagyang ihina yung mga pag-ulan. Pero starting tomorrow ay asan po muli natin yung paglakas ng ating habagat.
1: Eh, sa ganung pagkakataon, dahil basang-basa na, puno na ng at least ang tubig, ang lupa sa kanyang holding capacity, eh may aasahan ng mga landslide niya, Dan?
0: Tama po, Sir Gico, no? lalo na ngayong araw. So since mataas yung tinatawag nating antecedent rainfall, ito yung mga pag-ulan sa nakarang araw, saturated yung lupa, so magkaroon man po tayo ng pag-ulan kahit mahihina lamang, nandiyan pa rin po yung chance ng mga landslides or flash floods.
1: Dan, merong nagtatanong dito, may nag-text habang nag-uusap tayo, itinatanong, baka mukhang may lakad yata bukas eh. Ano ba, bukas ba, simula ng umaga ba o ang bandang hapon, ang paglakas ng ulan o yung pagbabalik ng habagat?
0: Dan? Yung karakteristik po ng mga pag-ulan na dala ng habagat, nagsisimula po yan ng hapon hanggang sa madaling araw.
1: Ah,
0: so may
1: okay.
0: Onting breaks po tayo ng mga pag-ulan umaga hanggang sa tanghali. So, possible po cloudy throughout the day, may mas mababa yung chance ng mga pag-ulan umaga hanggang sa tanghali, pero hapon hanggang sa gabi may mga malalakas po tayong pag-ulan na inaasahan.
1: Oh, Dan, natanong, ito itatanong ko ito sapagkat sa tagal ko na nagko-cover at nagbabalita ng mga weather updates. Ang mga karamihan, noong mga unang mga panahon pa nababanggit, itong siyam-siyam na pag-ulan, ito bang habagat at saka ang siyam-siyam ay magkakahalintulad?
0: Opo, so usually po pag sinasabi nating siyam-siyam na pag-ulan, ito yung pag-ulan na nagtatagal ng buong araw. So,
1: oo.
0: Opo, ganun po yung karakteristik na pag-ulan na dala ng habagat.
1: So tama pa rin ang baga ang sabi ng lola ko, Tata Rolly, no? Ay, yung mga ganitong panahon, pagkadire-diretso hanggang... Yeah, kaya ba tinawag na siyam-siyam ay dahil 9 days na tuloy-tuloy ang pag-ulan o talang ngayon ang karakteristik nitong mga pag-ulan na yan na ngayon itinatawag nating habagat?
0: More on dahil siguro po sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaya siyam-siyam po yung term na ginagamit natin.
1: Oo nga. Ano, well, salamat sa pag-educate ninyo sa amin, Dan. Iingatin po kayo sa inyong ginagawa riyan sa Pag-asa. Maraming salamat po.
0: Thank you po and good morning po sa inyo.
1: Good morning kay Dan Villamil at mga tagapag-asa. Yes, isang weather specialist mula sa Weather Bureau ng DOST Pag-asa. Hi, hello, hello. Shout out sa mga magsasaka dyan sa Victoria, Tarlac na nakikinig ngayon. Magandang umaga, mga kabataan din, mga young farmers, nag-aalaga ng kanilang mga kalabaw o nagina kanilang ginagatas. Ibig sabihin, pinagkukunan ng gatas. At yung mga taga Nueva Ecija, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga taga Muñoz City, Nueva Ecija na nakikinig sa 90.1 FM Radio Agri. Yan po sa loob na of course, PhilMec, or Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magandang umaga po, Dr. Dionisio Alvindia, and likewise, si Dr. Joel Dator. And magandang umaga, abam, nakikinig din si Jet Subaba, si Jong, Mr. Jong Davalos. Magandang umaga. O yung mga taga Radyo Pilipinas, ng Radio Pilipinas Agoo La Union, naimbag bigat apo mga taga Radio Pilipinas Agoo at ang Radio Pilipinas Lucena City. Gandang umaga diyan sa inyong lahat na naka-monitor, naka-subaybay dito po sa Radio Pilipinas, lalong-lalong sa palatuntunang Go Agri Plus. Itutuloy ko lang po mga kababayan yung magandang balita na amin din na aking nabuksan kanina na binabanggit din ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, yung pagbubukas, magpapadala na ng ating cacao fermented beans ito, ha? Yung cacao fermented beans. Kasi nagbukas na nga ang Pilipinas ng bagong merkado para sa industriya ng cacao matapos ngang maipadala ang unang commercial na shipment ng fermented cacao beans sa New Zealand. Ay, yamanin na. Sikat na, mga kababayan. Oo, New Zealand na nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga lokal na magsasaka sa pag-e-export habang isinusulong ng ating bansa at nagawing mas malaking pinagkukunan ng kita ng mga magsasaka at foreign exchange ang mga high value crops na katulad ng cacao, okay? Ang cacao beans dahil ginagawa itong tsokolate. Mga kababayan, ang 6,000 kilogram na shipment na direktang nagmula sa Kapalong, Davao del Norte ay nakoporma na ipinadala ng Department of Agriculture at kasama dyan yung Carmen Davao del Norte Organization. Oho, dahil ito, ang shipment ay halos katumbas ng kabuuang cacao exports ng Pilipinas na 6,232 metric tons noong 2025. Ito po yung nagpapakita ng kahalagahan ng unang order mula sa New Zealand na ang potensyal na at mapalawak pa ang merkado na ito. Ayon pa, napag-alaman mga kababayan na ipinapakita ng shipment kung paano makakalikha ng mas malaking merkado para sa mga magsasaka ang pagpapalawak ng agricultural export habang tumutulong sa pagtugon sa patuloy na agricultural trade deficit ng bansa. Ang shipment ay isinagawa sa pamamagitan ng isang trading company at kasama dyan, ito, palakpakan natin yung Kapalong Kooperatiba o ang tinatawag nilang Kapalong Cooperative. Bago ito ibinahi, nako, sinuri muna ng mga opisyal ng Department of Agriculture at ang matauhan ng Plant Quarantine Service ang mga kargamento. Oo, at tiniyak na sumusunod ito sa mga pamantayan ng New Zealand para sa pag-aangkat. O, stricto kasi doon mga kababayan sa New Zealand at sa ibang bansa ng mga ganitong bagay pagka lalo na pagka nag-export ang ating mga kababayan ng mga agricultural produce. Okay, good news po yan. Magandang umaga po sa mga nagtatanim ng cacao, lalong-lalo dyan sa Davao, lalong-lalo na din dito sa Ilocos Region, meron din po doon sa Calamansig, sa Sultan Kudarat. Magandang umaga po. Mayong buntag mga kababayan dyan sa Sultan Kudarat. Mga kababayan, ready na ang ating makakausap na eksperto ang mula sa ating topic ngayon, ang OIZ, Executive Director ng National Meat Inspection Service, si Dr. Fernando Doc Randy Lontok. Magandang umaga, Doc Randy. Good morning.
3: Magandang umaga sa aking kaibigan.
1: Nako. Thank you. Nice to see you. Been a long time, ha? Parang si Asik Arnel de Mesa, nung tayo magkausap, nabanggit ka ko na ngayon. Nako, congratulations muna bilang OIC Executive Director ng National Meat Inspection Service, Doc Randy.
3: Salamat.
1: Ibigyan mo nga kami at ang mga taga-subaybay, ano-ano mga pangunahing prioridad mo na ipatutupad mo bilang the OIC Executive Director ng NMIS. Go ahead, please.
3: Unang-una, itinutuloy ko lang naman yung aking mga ginagawa nung ako'y nasa

0: naturoon ng tamang hygiene handling at sumusunod sila sa quality assurance program. So, kung mas marami tayong accredited na meat establishment, mas marami tayong safe source na karne. And then, pangatlo, yung information drive na gaya nito. Nagbigay tayo ng instruction sa ating mga region na palakasin ang coordination sa ating mga local government unit para makapag-disseminate tayo ng information kung ano ang kaalagahan ng safe na karne. Dapat malaman mismo ng ating mga consuming public paano natin malalaman kung safe ba o hindi yung karne. So, yon pangatlo yon. And then, pang-apat, palakasin ang local meat inspection system. Importante na in place ang local meat inspection system kasi magagawa namin yung aming mandato na makapag-provide ng safe source sa ating mga consuming public.
1: Apat pala yan, dam, na mga priorities ninyo, the Doc Randy. Yes. And I'm glad may sinasama nyo yung information and education campaign. At di alam po naman ninyo, yung programang ito, Go Agri Plus, ay makikiisa. Iaambag ko ang programang ito sa inyong programa.
0: Maraming salamat.
1: Oo.
0: Kakiko.
1: Tayo naman ay matagal na magkakilala at alam kong the straight ang iyong pagtatrabaho diyan sa NMIS, lalo na sa enforcement. Yung mga sa programang inyong nakatakdang gawin, ano ang timeline upang ma-meet mo ang mga target na yan?
0: Actually, mahabang proseso ito.
1: Mm-hmm.
0: Una-una, kailangan natin ng participation din ng local government unit. Ang intenso ko lang dito ay mag-improve at mabawasan ang mga illegal activities.
1: Yan sa sinasabi mo, the mga illegal activities, talaga nakasentro talaga sa law enforcement, ano, Doc Randy. Pero ang tanong sapat ba yung manpower ng inyong tanggapan upang magawa ang mga programang yan, lalong-lalo na sa aspeto ng law enforcement?
0: Actually, yan ang challenge sa amin kasi wala kaming sapat na tao para tututok lang sa enforcement. Actually, yung mga kinukuha kong tao na napapasama sa enforcement ay ito pa yung mga nag-duty doon sa mga meat establishment. Ganun. Sila yung nagkukondak ng inspection ng anti-mortem. Nag-i-inspeksyon na sila ng hayop kung buhay pa at kung karni na para ma-determine lang yung kung talagang safe yung karne na ilalabas. So meaning, itinatap ko pa yung mga tao dyan sa planta para mapasama sa enforcement. So, sa ngayon, talagang kulang na kulang ang ating mga personnel para tumutok sa enforcement. Anyway, ito naman ay kwan, isinama ko na do sa budget proposal for 2027 na sana mabigyan ng atensyon ng ating gobyerno para mapalakas natin itong local meat inspection system.
1: Okay, at least aasahan natin na magiging mas aktibo at magiging mapapaigting mo pa ang law enforcement. Speaking of law enforcement, kasama dyan, siyempre tinututukan mo, kaya meron kang pagtuon sa law enforcement, yung meat safety. Gaano ba kaligtas ang pagkain ng karne na natin? Ikaw, ako, at itong aking mga kasama dito, kumakain ng karne yan eh, na baboy, baka, kalabaw man, na safe, nako po. Anong paraan ng programang ipinatutupad ng National Meat Inspection Service, yung tanggapan, upang matiyak sa ating mga consumers na malinis at safe at mga yung mga nabibiling karne sa merkado sa gitna nitong, alam niyo na, may problema sa African swine fever, Doc Randy?
0: Kaya nga po, nakatutok kami sa information drive.
1: Oo.
0: At enforcement.
1: Mm-mm-mm.
0: Kasi once po na naturuan natin ang consuming public na ito pala yung mga kinakailangan para masabi nating safe, na merong tatak ng pagkasuri,
1: mm-mm-mm,
0: merong meat inspection certificate. So, pagka nalaman po ito ng ating consuming public, malamang hindi na

0: po nila ipatronize itong mga undocumented na produkto. And then, pagka po napalakas natin yung ating enforcement, ay siyempre, makakatulong tayo na mabawasan yung mga illegal na karne na possible source ng health risk sa ating mga consuming public.
1: Okay yan. Ha? Maganda po yung the objective, yung mga layunin. At yung mga kababayan natin, dapat malaman kung paano makapag-check nitong mga, kung gaano ka-safe ang mga karne. Habang nag-uusap tayo, Doc Randy, may pumasok na tanong sa ating mga taga-subaybay ngayon dito. I hope you won't mind. Alam ko na baka madadivert ito sa chine-check nyo under your mandate. Pero itatanong ko na na baka meron din kayong alam. Kasi merong nahuling mga taong nagkakatay ng aso sa Navota City at nagbebenta ng karne nito. Meron bang, ayan ba yan, isa ba yan sa mandato ninyo? O, kasi hindi naman ganun talaga. No? Wala naman talaga nagbebenta ng karne at illegal yan. No? Director.
0: Yes, ang aso po ay hindi po siya food animals.
1: Oo nga.
0: At dapat po lahat po ng ibinebentang karne ay na-inspeksyon ng controlling authority. Na-inspeksyon habang siya ay buhay pa at to ay katay na. So definitely hindi po siya food animals at ang mga taong involved sa illegal na activities na gaya niyan ay pwedeng maparusahan sa Meat Inspection Code of the Philippines.
1: Ayan, yung nagtanong na hindi man nagpakilala pero yung number niya ay 323, eh ganun ho ang sagot ng National Meat Inspection Service. Balik tayo dito.
0: Makipag-coordinate lang po sila sa amin, sa aming opisina.
1: Oo.
0: At aaktuhan po natin yung mga yan.
1: Ah, okay. Kahit na hindi po sakop ito ng NMIS?
0: Pwede po kami mag-involve dyan. Kasama po natin yung ibang mga agency. Mga agency.
1: Oh, yeah. Very good, very good. Oh, yan, ha? Miss 235 or Miss 235, kung sino man ikaw na nagtanong, ay napakinggan yung sagot ni Doc Randy Lontok. Balik tayo dun sa aspetong meat safety, Doc Randy, at consumer protection. Ano yung, maliban doon sa kulang kayo ng mga tauhan, anong pang mga ibang challenges na kinakaharap ng inyong ahensya?
0: Unang-una, yun nga, yung kulang pa tayo ng hindi pa sapat yung information drive. At humihingi ako ng participation from the local government unit.
1: Ayun.
0: Meron mga local government unit na active dito.
1: Mm-hmm.
0: Pero still, marami pa rin ang kinakailangan nating suporta.
1: Nakita po yung pakikipag-ugnayan mo, Dr. Randy.
0: Common mandate.
1: Doc Randy, nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo kay Mayor Isko Moreno ng City of Manila.
0: Yes.
1: Kaya pala nagiging malakas din ang inyong tulungan. Lalong-lalo siguro, palalakisin mo rin dito sa home office mo sa Quezon City naman din. Ano?
0: Yes. Actually, may mga initial meeting na tayo kay Mayor Juan Del Monte at kay Isko Moreno para improve yung kanilang mga establishment dito sa Metro Manila.
1: May mga bago bang polisiya tungkol sa meat safety para sa mga consumers at iba pang mga stakeholders, Doc Randy?
0: Sa ngayon, ang tinututukan namin yung AO5 and AO6. Ito pong ano AO5, yun? Ito po yung tamang handling po dapat ng bagong katay na karne sa mga palengke.
1: Mm.
0: At saka handling din po ng mga frozen, mga chilled, toad na karne sa mga distribution channel, lalong-lalo na sa mga palengke.
1: Mm-hmm. Nako, alam mo, yung mga kababayan natin, habang nag-uusap tayo ngayon, may mga nagtitext din tungkol yun sa frozen meat handling. Ano bang dapat kasi nga, minsan, nakaakala ng iba, fresh na katay yung mga karne na yan natin na nakikita at nabibili sa mga public market. Ano bang, papaano ba malalaman ng ating kababayan kung ito ay matagal ng kinatay, frozen ba? Papaano bang sistema ninyo sa pag-inspect niyan, Doc Randy?
0: Una-una, pag nag-inspect kami, ang una namin hinahanap kaagad ay kung ito ay may kakulang dokumento.
1: Okay.
0: So, una-una, hinahanap namin kung may certificate of meat inspection yan o COMI.
1: Mm-hmm.
0: And then, tinitingnan natin kung tama ba ang handling yan. Ito bang mga prose na karne ay nakalagay sa tamang lagayan, nakalagay dapat sa freezer.
1: Mm-hmm.
0: And then, ito mga chilled na manok o mga produkto, ito ba ay nakalagay sa mga chiller o tama ba ang kanilang temperatura? Gaya ng chilled, dapat yan, ang temperatura niyan ay 0 to 10 degrees centigrade.
1: Oo.
0: And then, itong toad meat, yung pinalalambot, dapat po ito ay 0 to 5. O hindi po dapat nakabuyang yang, yung mga frozen meat na yan, sa mga ibabaw ng mga lamesa. Dapat po yan ay nakalagay sa lagayan, and then kung bibibili, saka lang po ilalabas, and then saka, and then ipapasok kagad.
1: Mm-hmm.
0: Yun na lang, ang problema natin sa mga wheat market, ay hindi po nakadesign yan para pagtindahan ng mga frozen. Kaya sa ngayon,
1: bakit po, bakit
0: tayo
1: po ganun,
0: nakikita
1: na,
0: ng mga violation.
1: Doc Randy, bakit po na hindi nakadesign yung mga pagtitinda ng ganong sistema na nakalagay lamang sa isang lalagay, like styro box na nakalapag lamang sa dyan sa sahig o kaya sa flooring ng mga wet market na yun?
0: Actually, ito po kasi wet market. Wet market. So, hindi po talaga halos intended po riyan para sa pagtindahan ng mga prosen. So, kinakailangan po rin dito ang concern ng LGU.
1: Mm-hmm.
0: Kasi usually para makasunod ka, kinakailangan din ng approval coming from the local government unit para magkaroon sila ng sapat na lagayan.
1: Mm-hmm.
0: Electrical supply para dito sa ating mga kinakailangan container gaya po ng mga freezer.
1: Mm-hmm. Para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, Doc Randy, ano ba ang penalty ng mga violators, yung mga pagtitinda ng ganyan kahit na meron ng batas na nagbabawal na magtinda ng frozen meat dyan sa mga wet market, sa public market, o sa wet market nga, Doc Randy?
0: Actually, dati ang batas natin ay mahina. Dati mm-hmm. confiscation lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero na-amend po ito, 10536. Ngayon po ang violator, para po sa information ng mga involved sa
1: Opo.
0: sa mga nagtitinda.
1: Opo.
0: Ang penalty po natin dyan ay kung mapapatunayan po, ay pwede po kayong makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at mapagbayad ng 100,000 to 1 million. Yun po ang kaukulang parusa sa mapapatunayang nagkasala.
1: Bamba
0: pero kami
1: yun,
0: po
1: no?
0: naman, kahit po kami active po sa enforcement, pero tumutulong din po kami para maging legal yung pong mga nagtitinda.
1: Nako ha, talaga, so, paano na magiging legal yan? Illegal, paano magiging legal ba?
0: Unang-una, ginaguide namin sila. Technically, unang-una, nagpo-provide kami ng seminar, training para
1: okay.
0: Ito kasi mga ito, usually hindi nila alam yung mga existing na mga batas eh.
1: Mm.
0: So,
1: maganda yan,
0: ginaguide namin at lalo na yung mga hot meat, yung mga huli natin sa mga Laguna. Nahuhuli ng mga dahil hot meat.
1: Mm.
0: Dahil nagtitinda sila ng nanggagaling sa mga hindi accredited ng mga poultry dressing plant. Kami po ay nagpo-provide po ng technical assistant, inaayos po namin yung layout and design.
1: Oo.
0: Para po matulungan po sila na makakomply do sa mga requirement namin. Hindi po natatapos sa amin yung panghuhuli. Andito rin po kami na tumutulong para mag-guide natin yung mga yan na maging legal.
1: Pero ano ba? Libre ba yung serbisyo nyo nga ganon?
0: Yes,
1: Randy?
0: Libre po yan.
1: Wow, ha?
0: Libre po yan.
1: Maganda.
0: Kailangan lang po nilang pumunta sa aming opisina.
1: Okay.
0: At kahit ako mismo ang mag-guide sa kanila.
1: Yun.
0: Dating sa concept ng pagpapatayo ng mga meat establishment.
1: Very good, ha? Ang eksperto mismo ang pupunta, magsasadya, katulad ni Dr. Randy. Matagal na ito dyan
0: yes.
1: sa National Meat Inspection.
0: Bibigyan ko po po nila ng marangal na kape. Habang naroon po sila sa aking opisina.
1: At saka, ano pa, kukwentuhan mo pa ng mga naging experience mo sa tagal mo dyan. Dapat eh, hindi ka lang pala OIC ka na. Talaga dapat may bas-bas ka na executive director. Dr. Randy, maganda itong usapan natin. Ito, nag-text si Aling Neneng ng Caloocan City. Ano pa daw po ba yung nakikita nilang mga kulay na nakakamarka sa mga katawan nung baboy o karneng baboy na kinakate, nakikita nila sa mga wet market? Ano po yung mga marka na yan?
0: Yan po yung pong mga, dalawa po yan. Mm. Dalawa po yung ginagawa natin para katunayan po na na-inspect po ng controlling authority. Una-una yung COMI, Meat Inspection Certificate, MIC. And then yung pong tatak ng pagkasuri. So, yun po yung inspect and then pass.
1: Okay.
0: Yun po ay na-inspect ng ating mga meat inspector.
1: Mm-mm. Eh, alam mo, nakaka-relate ako sa tanong nitong ni Aling Neneng. Dahil, eh siyempre nga, kung nakatay na yung baboy, hindi na mabasa yung inspected. Kundi isang babahagi lang noong mark na yon. Hindi naman buong-buo na makikita nakamark yung inspected.
0: Kaya nga po, meron tayong meat inspection certificate na dapat po na inilalabas na nagtitinda.
1: Hindi ba na fake yan? Uso na ngayon ng mga fake news, fake na kung ano-ano, deep fake. Hindi ba na-fake yung mga pang ano nyo, pang tatak, Doc Randy?
0: Kung na-fake man yan, ay pag kami nagsumbong, binabalikan po namin yan. Ah. At yan po rin yung isa sa mga nagiging challenges sa amin ngayon. Kaya nga po ngayon, sinasabi ko doon sa mga person involved sa trading, na dapat kayo, huwag kayong bibili ng karne, lalo na online. Kasi minsan, bumibili ng online, bandang huli, pagka nabili nila, wala naman dokumento at saka may mga adverse findings yung mga produkto na binibili nila.
1: Oo nga. No? Speaking of online, meron ba kayong sistema papaano ma-check yan? Meron ba kayong pakipagtulungan? Alam nyo, may programa po rito sa Radyo Pilipinas tuwing Huwebes, yung programa ni Undersecretary Aboy Paraiso na Executive Director ng Cybercrime and Investigation the Council. Ano, ha? Eh, pero yeah, may mga online na kanilang ano, iniimbestigahan. Anong pakikipagtulungan nyo sa mga ibang ahensya?
0: Actually, marami na po kami mga naging positive output dyan ng pakikipagtulungan sa lalo na sa NBI.
1: Opo.
0: Actually nga, ngayong this coming Monday flag ceremony, bibigyan ko ng recognition ang maraming mga nakasama namin sa operation sa CIDG at saka sa NBI.
1: Ah, ganun.
0: Actually, nagkakaroon kami yung aming operation doon sa somewhere din sa Muntinlupa na nagbebenta ng diaphragm o karne ng baboy na pinilalabas nila na beef na ginagawang pares.
1: Oh, talaga?
0: Oo, binibenta nila, nagbebenta sila ng pork diaphragm.
1: Oo.
0: And then sinasamahan nila ng beef pats.
1: ano ba yung diaphragm na 'yan? Yung anong sa ano sa medyo technical. Ano ba yung
0: yan ay karne dito sa may palibot natin sa Katiyanan, sa
1: tiyan mismo.
0: Yun yung nakabalot na mga kwan dyan, ng mga laman diyan sa kalooban ng ating tiyan.
1: At saka doon sa kalooban ng tiyan ng baboy mismo.
0: Ng baboy mismo.
1: Pinalalabas nilang ito.
0: Laman niya na nakapalibot doon sa Katiyanan.
1: At tapos lalabas na karneng baka.
0: Tapos binibili nila ng ganyan. Pagkatapos binibenta nila ng beef pats kasi hinahaluan nila ng mga beef pats to make it appear na na baka.
1: Madaya, no? na-educate mo kami, ha? Sa susunod, ituloy natin.
0: Marami na tayong operation na ang resulta ay yung nakikita namin na illegal through online selling.
1: Oo, yan. Baka sa mga susunod na pagkakataon, magparto nga tayo, Dr. Randy, nitong programa ninyo.
0: Yes, kinakailangan namin kayo para at least yung marami naman. Kasi tayong kinakailangan ma-educate yung nagbabaka sakali ng mga trader na bumibili Pagkatapos, pagka nabili nila, nakapagbayad na sila.
1: Oo.
0: Expired naman pala yung kanilang nabiling produkto.
1: Anong mensahe mo sa mga taga-subaybay natin, Doc Randy? Go ahead, please.
0: Maging mapanuri po tayo. Ugaliin po natin maghanap ng tatak ng pagkasuri at meat inspection certificate.
1: Very good. Well said, Doc Randy. At saka salamat sa pagpapaunlak mo ha ng panayam na ito. Alam mo, yung isang katulad mong weekend farmer ay masipag kahit na Sabado. Thank you. God bless.
0: Maraming salamat din sa iyo, Kiko, sa opportunity mo na ibinibigay sa amin kasi ito kinakailangan namin. Salamat.
1: Alright, ulitin natin to. Thank you, Doc Randy. Si Dr. Fernando Doc Randy and Lontok na OIC Executive Director ng National Meat Inspection Service. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Muli na naman po natapos ang ating palatuntunan ng Go Agri Plus. Thank you, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo, Arnel Villamor, si Mark Bukiron, at likewise si Miss Tess Ramirez at Miss Isa. Silang thank you. At tabayanan po ang Alerto 738. Makakasama nyo si Don Ramon. Si Mang Ramon. Oho, si Kuya Ramon. Walaya po yata si Asik Ares Gutierrez. In the meantime, ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster tuwing Sabado. Ang inyong Kakiko Flores nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
1: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
2: Collab.
1: Susunod na ang Sports Radio.
2: Sports Radio.
1: 918 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
22: Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM Collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas
27: and Capital 104.3 Colab.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
30: Singin mo na lang ako.
29: May OPM na makaluma.
31: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
29: May OPM na rock.
32: Oh, hey! Pinoy ako.
29: May OPM na rap.
33: What you know last night, yo, it was the best.
29: May OPM na mabagal.
34: Agad magaganda ang mga pinay.
29: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
35: Ang himig natin.
29: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
28: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
36: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: If watching the games is not enough for you,
10: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on-court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
11: Gilas Pilipinas Youth Men haharap sa defending champion Australia sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa FIBA Under-18 Asia Cup sa India. Samantala, patuloy pa rin ang paglahok ng ating mga Gilas Pilipinas national teams. Sa Lunes po, sisimula ng ating Gilas Women ang kanila namang kampanya sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Habang ang ating Gilas 3x3 men and women under 23 teams sasalang po sa FIBA Youth Nations League 3x3 Asia Southeast Asia. Yan po at marami pang mga balitang basketball ang ating tatalakayin at ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Sabado. Today is August 15, 2026. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, at samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating programang Hoop Talk. 10 minuto makalipas mo ang 10 ng umaga. Good morning sa ating lahat. Live po tayong napapakinggan mula dito sa aming studio sa Quezon City. Naway maganda na ang panahon sa inyong mga lugar at medyo nasilayan na natin ang haring araw ngayong umaga. Ayan, sakto para makapagpatuyo na ng mga sampay. Kasi tagal nating dumanas ng maulan na panahon. Parang mga 2 weeks yata yun, no? Anyway, so yan po at marami pang mga development sa basketball tatalakayin natin. Magkakaroon na po ng break ang Philippine Basketball Association para magbigay daan sa kampanya ng ating Gilas Pilipinas Men sa nalalapit na Asian Qualifiers ng FIBA Basketball World Cup. Yung pagpapatuloy po ng Asian Qualifiers. Bali ano na to, fourth window. Samantala, bukod po sa Asian Qualifiers, lalahok din ang ating Gilas Pilipinas Men and Women 5-on-5 and 3x3 sa Asian Games. Gagawin po yan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ay, meron na lang tayong 34 days to go, if I'm not mistaken. 34 days to go bago po ang formal na pagsisimula ng Aichi Nagoya Asian Games. So malapit na, actually mas mas malapit na yung start naman ng campaign ng ating Gilas Pilipinas Men dahil sila po ang unang sasalang para sa kampanya ng Team Philippines. No, dahil as early as September 10 magsisimula na po ang kanilang mga laban. Magsisimula ng kanilang mga laban, no, sa Asian Games. Okay, I stand corrected. 35 days. Okay, 35 days to go before September 19. Kasi yun po yung opening ceremonies, no? Sa araw na yon gaganapin yung opening ceremonies ng Asian Games. So, dun pa lang formal na magsisimula yung Continental Multi-Sports Competition. But as early as September 10, meron ng mga mauunang events. At kabilang dyan yung 5-on-5 basketball. Samantala, mamaya talakayin din natin ito pong pagsisimula ng kampanya ng Strong Group Athletics sa Jones Cup. Naku, kahapon tinambakan sila ng Wonju DB Promi ng Korea sa pagsisimula ng kanilang title retention bid. Target pa naman ng Strong Group, three-peat dito sa William Jones Cup 45th edition. Maagang wake-up call para sa SGA. And sa NBA, nilabas na po ng National Basketball Association ang schedule para sa upcoming 2026 to 2027 season. Sa opening night, mag-aharap ang New York Knicks, the defending champions, and ang bagong koponan ni LeBron James na Philadelphia 76ers. So bukod doon sa opening night, sa pagbubukas din ng NBA Emirates Cup, dalawang mga koponan din po ang magtatagpo, no, para sa kanilang simula dun sa in-season tournament. So, yung iba pa mga balita sa NBA and of course, ngayong araw na to, magsisimula na yung mga festivities para po sa Naismith Basketball Hall of Fame. ang Class of 2026. Bukas nga ba? Or sa oras nila sa US, Monday? Ay hindi, bukas nga kasi August 15 sa US time. So, tomorrow po yung enshrinement ng mga players, former players, coaches, and iba pa mga personalities na napakalaki ng contribution sa sport na basketball. Okay, so yan po, abangan nyo yung mga developments and updates natin sa mga basketball events na yan. Ako, ang daming basketball events kasi kahapon nagsimula na rin po yung NSAC World Invitationals to na inorganize ng Asia Basket. So sa Phil Sports Arena po naganap yung mga laban kung saan apat na mga collegiate teams from the Philippines ang kalahok. Mamaya makakasama natin si Matthew Pacheco para sa developments and updates patungkol dyan. Ang mga representatives natin ay JRU, San Beda, University of Santo Tomas, tama ba? And FEU. So, yan po yung... Anyari? Nandun ba si Coach Sean Chambers? Kasi siya ang head coach ng FEU. FEU lang daw ang natalo sa mga sumalang kahapon na mga representatives ng Pilipinas. Kalaban po nila mga international teams, no? International collegiate teams. Okay, and may mga teams from Japan at mga karatig bansa natin. Mamaya more details about that. Okay, so yan po, napakarami nating mga ihahandog sa inyo ngayong araw na ito. Tayo napapakinggan sa PBS app, no, receiver app natin. Sa mga hindi pa nagda-download, please download sa inyong mga cellphones, gadgets, ang PBS receiver app para po mapakinggan nyo mga programa sa ating himpilang sports radio anytime, anywhere. So, pwede nyo ring i-check out yung iba pang mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Katulad ng The Capital 104.3 FM kung saan tayo po ay live na napapakinggan ngayong umaga. Sa mga bumabiyahe, maganda-magandang araw po sa inyo at have a safe trip. And then sa mga nakikinig sa atin habang naghahanda ng kanilang pananghalian, naway sumarap ang inyong pagluluto habang hinahandugan namin kayo ng mga balita sa larangan ng basketball. Ayan, kasi all about basketball po tayo dito sa Hoop Talk. Good morning sa mga kasama natin dito sa Master Control Booth, sina Daniel Cruz, si Matthew Pacheco, and si Suzanne Barameda. At sa mga katuwang natin sa Malolos Transmitter Site. Although, wala tayo sa 918 kHz ngayong araw na to, pag weekend, no? Anyway, pwede naman din tayo mapanood sa Facebook. So, good morning sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook account, facebook.com/sportsradio918am. Please follow us and... hindi ada sa friend page tayo eh. So, follow or like our page and pwede nyo pong matunghayan doon yung mga balita, updates na ating ibinabahagi basta patungkol po sa larangan ng palakasan. So, pwede nyo ring i-share yan para mas marami pa yung mga maabot ng ating mga pag-uulat through our social media accounts. Aside from Facebook, meron po tayong X account. Hanapin lamang Sports Radio 918. 19 minutes makalipas po ang 10 ng umaga at dumako na tayo sa ating mga balita. Yan, kahapon po sinimulan ng ating nung Webes pa, no, kahapon bye tuloy. Nakita ko kasi yung tennis, kahapon break sila. So, merong break yung ating Gilas Pilipinas Youth Men. Nung Webes, actually, nagsimula yung kanilang kampanya dito po sa FIBA Under 18 Asia Cup. No, tangka ng ating Gilas Pilipinas Youth Men na muli pong makatungtong sa FIBA Under 19 World Cup. And to accomplish that, dapat mag-top 4 tayo dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. Okay, ang koponan na ginagabayan po ni Coach Juno Sauler ay sumalang sa aksyon kontra Chinese Taipei noong araw po ng Webes at naging, grabe naman, cardiac yung finish ng game na yon. Although maagang lumamang ang Pilipinas, we led by 27 big points noong third quarter. Ngunit nakabalik yung Chinese Taipei at pinaganda ang laban, pinasarap ang laban sa huling quarter. Ngunit nanaig pa rin ang koponang Gilas Youth Men sa pamagitan ng makapigil hiningang 89-88 na panalo. Ayun, nakalusot po tayo. Salamat sa miracle shot ni Ethan Aguas. Nabanggit niya, miracle shot yon, pero he rose to the challenge noong huling segundo ng laban para nga po tulungan ng Pilipinas na makamit ang una nitong panalo. So, we led by as many as 27 points in the ball game, but ang Chinese Taipei na muli pong nagbabalik no, dito sa competition, wala kasi sila 2 years ago nung previous edition ng FIBA Under 18 Asia Cup. So, ang Chinese Taipei hindi basta tumiklop sa dun po sa second half, talagang hinabol nila yung double digit advantage ng Pilipinas at pinasarap nga nila ang laban. Sa huling segundo, mga huling 10 seconds ng ball game, lumamang ng 1 point yung Chinese Taipei. And then, mabuti na lamang nang bumalik ang bola sa Pilipinas na execute ng bataan ni Coach Juno Sauler yung kanilang play with Ethan Aguas nailing that shot na eventually, yun na yung naging game winner for the Philippines. Because after that, no, yung bola, may possession pa yung ano, Chinese Taipei, although mga 3 seconds remaining na lang. Kaya hindi na rin nila na-execute yung kanilang last play. Hindi na nila na-execute ng maayos. Kaya nakaligtas po ang Pilipinas, 89-88. So, baon ang makapigil hiningang tagumpay na yon ay tangka po ng Pilipinas na madagdagan ang unang panalo na yan because we will face the defending champion Australia today. Makakaharap po ng Pilipinas ang Australia mamayang alauna ng hapon sa oras natin dito sa Pilipinas. So, ang Australia ay galing sa a rousing victory kontra Thailand. Grabe, pinulbos ng Australia ang Thailand. 102-32. Final score yun, ha? 102-32. And sa first quarter nung labanan ng Australia and Thailand, na-limit ng Australia and Thailand to only 5 points. Sa first quarter and sa final quarter. Okay, sa first half nga, 19 points lang yung na-manage na score ng Thailand against 46 points ng Australia. So from there, talagang kinontrol ng Australia yung laban. They dominated the ball game to get that lopsided 102-32 na panalo. So mabigat itong makakaharap ng Pilipinas. At sa past editions ng tournament, laging syempre nag-dominate yung Australia. Talagang sila po ang umangkin, no? O naging kumbaga, they reign supreme dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. Kahit yung China na-dislodge na nila dito sa ating FIBA continent. So, we'll see what will our team display later sa laban nga natin kontra Australia. So, for the Philippines, dun sa game natin last Thursday against Thailand, ang top scorer natin dyan ay Okay, ito po yung box scores no ng Team Philippines. Ang top performer natin dito ay si JB Kagurungan. Siya rin yung naka 3-point shot eh. Nung gumigit-git na yung ano, yung Chinese Taipei, naka triple si JB Kagurungan. And lahat ng mga puntos niya galing sa outside territory. No, yung 21 points na naitala niya against Chinese Taipei, all in the rainbow territory. 7 out of 10 shooting niya from the 3-point area. So very crucial yung 3-point shot na yun ni Kagurungan sa dying seconds ng ball game. Although sinagot ng Chinese Taipei nga with another triple, courtesy of Coleman, no, nando naman yung miracle shot nga ni Ethan Aguas para makuha natin yung panalo. So muli po nating sasandalan itong mga efforts ng ating mga manlalaro. Like si Kagurungan na nag-top score nung laban natin kontra Chinese Taipei with 21. Naka 16 points nung Webes si Ethan Aguas. Ang shooting niya 7 of 14 from the field. So at least diba 50% shooting sa field goal niya. And then aside from them, 10 points si Lino Tubong Banwa. And then 10 puntos din po itong si Prince Carino. No, si Prince Carino, second top rebounder din natin with 9 rebounds. Si Aguas din po ang top rebounder ng Pilipinas with 10 last Thursday. Very important yung rebounding, lalo na malalaki. Matatangkad yung mga kalaban natin mamayang hapon, no? Yung Australia. And then, aside from that, 21 ni Kagurungan, 16 ni Aguas, and tig 10 points si Tubong Banwa and Carino. Naka 7 puntos po si Chog Moral. 6 points si Andrew Chio. 7 points si Elias Troy Gish. No? Nag-debut to for our national team. Sila yung kabilang sa mga new faces sa ating roster. And then 4 points si Aiden Green, also debutant sa ating Gilas youth men. Si Luke Atacador with 2 points. 6 points si Cisco Rockid Bautista. So yan po yung mga scorers for Team Philippines. Wala na ba tayong nalagpasan? Si Jacob Lacson, he played for almost 3 minutes. Wala siyang naitalang puntos, pero yan, babawi siya, no? I'm sure, in the next game natin. Hopefully, mas maging mahaba yung playing minutes niya. Pero tonight or this afternoon, alauna kasi ng hapon, laban po natin kontra Australia. Ang Pilipinas ay nasa Group A with Chinese Taipei, Australia, and Thailand. So after today's action, babalik po sa laban or sa hard court ang ating Gilas men sa araw po ng Lunes. Okay, sa Lunes, alas 4 naman ng hapon yung ating match against Thailand. Ang Thailand ang tinalo natin sa Siyaba Under 18 Qualifiers last June para po makuha ang titulo ng Siyaba Under 18 Qualifying Tournament. So magkakaroon uli ng pagtatagpo ang Pilipinas sa Thailand sa Lunes. Okay? So good luck sa ating Gilas Pilipinas youth men. Again, mamaya pong alauna ng hapon kontra Australia.
12: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: 28 minutes after 10 a.m., we'll take a break at magbabalik pa tayo for more basketball updates dito sa Hoop Talk.
0: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: H-O-O-T-T-A-L-K Talk.
11: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Samantala, ang ating Gilas Pilipinas women ay nasa US naman po, no? They went to Las Vegas for a short training camp bago po tumulak patungong Guadalajara, Mexico para po sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament. So ang ating koponan po ay kabilang sa mga teams na kalahok dito sa torneo. Walong mga koponan, hinati sa dalawang grupo. Ang Pilipinas ay nasa Group B with Canada, Mexico, and Senegal. Nasa Group A naman ang Brazil, Argentina, New Zealand, and South Sudan. So another event ito na lalahukan ng ating pambansang koponan na mga bago at ito yung mga teams na hindi nila usually nakakaharap eh. Diba? Nung nakaraan is qualifying tournament for the Women's World Cup, diba? Early this year. Tapos this time around naman, Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Yung mga teams sa Amerika, sa Africa, yan. Yun po ang kanilang mga haharaping challenge naman this time around. So yung ating pambansang koponan, kamakailan lang, di ba, pinangalanan na nga po yung ating Final 12 para dito sa tournament. So ulitin lang natin yung lineup ng ating Gilas Pilipinas Women na gagabayan po ni Head Coach Burke B.T. Taves. Okay, ang ating mga manlalaro, Vanessa De Jesus, Casey De La Rosa, Jack Animam, Kent Pastrana, nandiyan din po si Afril Bernardino, Luna Ozar, Sofia Dignadise, Jazz Joson, Angel Sorada, Monique Del Carmen, Alisa Rodriguez, and Janine Pontejos. So sila po yung 12 players na representative natin for this tournament. At nagmula sila dun sa 17-woman pool ng ating Gilas Pilipinas Women. Okay, silipin natin yung kanilang schedule. Sa Lunes po, magsisimula yung kanilang campaign. So, let's check lang ha kung Manila time to. I think Manila time naman tong nakuha natin. Pero sa games nga, itong tournament po is from August 17 to 23. So, August 17 to 23. Ang Philippines, okay. Yung ating nakuha Philippine time na to. So, Martes na. Okay, Martes na yung sa oras natin dito sa Pilipinas.

0: PA game ang ating Gilas Pilipinas Women. So, hopefully experience na 'yon, 'di ba? Makapulot sila ng mga magandang technique, no? Hindi lang sa team, pati sa mga individual, 'di ba? Moves or plays ng ating mga manlalaro. Okay? So, again sa Tuesday po, August 18, Manila time, will open our campaign dito sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament. H-O-O-T-A-L-K
1: Talk Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, sa 3x3 basketball naman, ang ating under-23 Gilas men and women ay sasalang po sa aksyon ng FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. So, Asia, Southeast Asia, or C, Asia C, yung kumbaga yung conference na kinabibilangan nga po ng Pilipinas. Although, gagawin po ito sa Lunes, magsisimula po ito sa Lunes. Bali, anim na ano ulito, stops or legs. Diba? Remember do sa under-21 3x3 teams natin, 'di ba? Anim na legs 'yon. Kung saan yung men's team natin yung nanalo sa buong tournament, kaya nga nakakuha sila ng ticket patungong World Cup. So, ito naman pong under-23 squads natin, although at this time di pa pinapangalanan ng SBP yung mga manlalaro natin for this tournament. Nakaabang lang tayo, no? Sa announcement din ng Samahang Basketball ng Pilipinas. But sa schedule, no, Lunes na po magsisimula ito. First stop will be composed of the Philippines. Ang mga kagrupo natin, nag-iiba-iba kasi ito eh. Kung sino yung kalaban, every stop. So for stop 1, sa men's division, ang mga kalaban natin ay or mga kasama natin sa Southeast Asia is New Zealand, Malaysia, Chinese Taipei, Thailand and Vietnam. Okay, so yan po yung anim na mga teams na nandito sa conference natin na kinabibilangan ng Pilipinas. For Monday, ang mga kagrupo natin is Vietnam and Malaysia. Okay, so August 17, yung men's team, yung binabanggit natin, sa men's team, or men's division rather, kalaban natin ang Vietnam and Malaysia. Okay, doon naman sa women's side, okay, sa women's side, ang mga kagrupo din natin, New Zealand, Malaysia, Philippines, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam. Ah, pareho lang. So, pareho lang din yung mga teams na makakaharap ng Pilipinas. Sa women's side, Vietnam and Malaysia din po yung kanilang unang dalawang mga kalaban sa stop 1 nitong tournament. So, sa Lunes ang stop 1, sa Martes yung stop 2, so, and so on and so forth. No? August 19 naman yung stop 3, then August, magkakaroon ng break sa August 20, August 21, stop 4, August 22, stop 5, and stop 6, huling leg ng tournament will be on August 23. And by that time, malalaman kung anong koponan yung mangingibabaw, no, sa men's and women's divisions nito FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. Okay, so hopefully ma-inspire yung ating mga teams dun sa naging effort nung ating koponan, diba, sa under-21. Kung saan sa men's side tayo po ang nag-champion dun sa tournament, di ba, last month. Okay? So, abangan lang natin kung sino yung mga players na ipapadala nga po ng ating bansa para dito. Aha. So, ang inanunsyo pa lang kasi ng SBP, so, sa Singapore po, lalahok ang ating Gilas Pilipinas 3x3 men. So, I think ito yung sa elite level na, no? Kasi may mga age division, under 21, under 23, and then ito, elite division. Ito yung pang-professional. Diba? Kung ang women's series, sa women's professional 3x3, ito namang tour, no? Yung 3x3 World Tour, may mga tier naman yan, and ang lalahukan ng ating Gilas Pilipinas 3x3 men ay 3x3 Challenger na gagawin sa Singapore. So, ngayong araw pong ito, nasa Pool B ang Pilipinas. Ka-grupo ang Skyliners ng, Germany. And London ng Great Britain. So, today po yung kanilang mga laban. 6:40 p.m. ang Caloocan 3x3 team. Iyan ang pambato ng ating bansa for this 3x3 challenger. Nandiyan sina Yukien Andrada, Chris Kuhn, Javi Gomez de Liano, and Abu Trotter. So sila po yung quartet ng Caloocan 3x3 team for this 3x3 challenger sa FIBA World Tour. So, good luck din sa kanilang pagsalang sa aksyon. Okay, very busy na yung mga 3x3 and 5-on-5 teams natin, no? Especially na mula rin sa mga manlalarong ito, ang kukunin nga po, no? Eventually na mga representatives natin for higher international competitions. Okay, so we have 12 minutes to go before 11 a.m. We will take a break. And sa ating pagbabalik, siguro makibalita tayo kay Matthew Pacheco para nga po dun sa mga naganap na aksyon kahapon sa NSAC World Invitational. So, antabayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: H-O-O-K-T-A-L-K Hoop Talk.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio at ito, narito na sa ating booth ang ating colleague na si Matthew Pacheco para bigyan tayo ng kanyang pag-uulat and updates patungkol po sa ginaganap na NSAC World Invitational. Ayan, magandang umaga sa iyo, Matthew.
5: Magandang umaga, Miss Ria, at sa lahat ng tagapakinig natin dito sa ating programa. Siyempre, Hoop Talk, usaping basketball yan, no? At yun nga, kasalukuyan nga pong ginaganap itong National Student Athletes Championships World Invitational. So this is the inaugural ng kanilang paliga, 3-day tournament na inorganisa ng siyempre Asia Basket in partnership with Philippine Sports Commission at ng Samahang Basketball ng Pilipinas. So there are 8 teams in the 3-day tournament na nag-umpisa nga po kahapon August 14. Magpapatuloy yan ngayon August 15 at hanggang bukas. So ang kanilang laro ay mula sa 8 teams, 4 na team mula sa ating bansa, sa ating 4 collegiate teams, particularly dalawa mula sa UAAP, ang FEU at UST, at dalawa naman sa NCAA, ang San Beda Red Lions at ang JRU Heavy Bombers. And there are also 4 guests, no? Invited teams from other countries. Ang una dyan ay ang Elite Stocks mula sa Australia, nandyan din ang National Formosa University mula sa Taiwan, Tenri University at Nagoya Eagles, Fighting Eagles mula sa bansang Japan. So medyo maganda yung run ng ating mga Filipino teams, no? Dahil umarangkada na nga agad kahapon itong kanilang laban. So 4 Filipino teams against the 4 foreign teams. Unang laban dyan ang Jose Rizal University Heavy Bombers na kung saan ay pinasabugan, no, ng resulta.
0: Explosibong performance na yan, JRU.
5: Yes, at talagang they dropped the bomb against the Elite Stocks Australia. Dahil nga itong mga players ng Elite Stocks, matatangkad sila. And very aggressive din dun sa court. So medyo naging dikit din yung kanilang game. But on the third quarter, dito na sila umarangkada. Mas lalo na nung fourth quarter na kung saan ang kanilang final score ay nasa 71-66. So 5-point game. So ang inihayag ng Elite Stocks na nahirapan sila dun sa physicality nga ng laro ng mga Pinoy. Especially at a young age, ganun na yung kanila ipinakitang performance. So ang JRU, they move on sa next stage, no? Semifinals agad. Next game naman yung San Beda University against the National Formosa University ng Taiwan. Na kung saan score nila 78-65, medyo malayo, major blowout ang kanilang pinakitang performance against the Taiwan team, no? At doon nga, ang sumunod naman ang UST Growling Tigers na talagang malalaki, no? Malalaki rin yung kanilang mga puntos na ibinato, na kung saan 88-65 ang final score against sa Tenri University ng Japan.
0: Wait, tambak?
5: Yes, talagang unang-una pa lang, doon na talagang hype na hype sila at ipinunto rin nila na ito nga dahil 3-day tournament, sabi ni coach, ay kumbaga talagang yung recovery din. So lahat ng players binigyan niya ng playing time para kung saan makakasagupa nila ang susunod na team, mas intensive yon. So mas marami silang energy. So kumbaga mind games din talaga yung ipinakita ng UST.
0: Saka strategy eh.
5: Yes, at napakaganda nga dahil na hold talaga nila from the first quarter hanggang dulo. At ito yung final match, no, ng FEU Tamaraws against sa Nagoya, na kung saan ay recently they just got promoted sa B1 League ng Japan. So itong Nagoya Fighting Eagles na kung saan ay sa una, first quarter, 14-0 ng FEU Tamaraws. But within that time, na-close nila ang quarter na mas lumamang pa sila. So ang Nagoya Fighting Eagles ay nagpakita ng napakagandang performance against this Filipino team, no, na coach nga ng retired American basketball player si Coach Sean, na kung saan itong Nagoya B-League ay they just got promoted din sa semifinals. So today, ang inaasahan dyan sa Field Sports Arena na magsasagupa na agad semifinal matches and classification matches ng ibang teams. So ang unang sasabak dyan sa kanilang, kumbaga sa semifinal match, nandyan ang JRU against sa UST. So
0: uy,
5: NCAA versus
0: ano. Nagharap kagad yung dalawang Philippine ano.
5: Yes. At itong JRU, they are looking forward kasi nga recently nag-champion sila sa Phil Oil. So hindi naman din nila daw tinitake lightly itong team na to. So they're hoping na makascore, and also the JR Uren ay talagang powerhouse team din ng UST ng tatangkad nila, at gaganda rin ang mga strategies na pinapakita nila. So ang kagandahan dito, pagkatapos itong match nito, ay ano na, finals na agad. So kung sinong manalo between these two. And the San Beda University naman, Red Lions, makakatapat ang Nagoya Fighting Eagles sa semifinal match. So yun ang kanila magiging laban. And then sa mga losing side, ang Elite Stocks makakatapat ang Tenri University, at ang National Formosa University ay makakatapat ang FEU. So they have 3 matches each. So afternoon, pagsapit ng huling araw, sa August 16, that's tomorrow, Sunday, doon na, final matches and placement matches na ng mga teams nga na matitira dyan sa sinasagawa na NSAC World Invitational.
0: Okay, maigli lang yung tournament format, kasi first time to, no, and inaugural, ayun nga, first time na ano, na pag sasagawa ng tournament. And I think meron din kasing NSAC tournament locally. Mm-hmm. So, doon kinuha yung apat na mga collegiate representatives natin para dito sa World Invitationals.
5: Ang kagandahan lang din dito, Miss Ria, no, itong mga teams na to, like the UAAP and NCAA, they are looking forward na, kumbaga, preparation nila dahil sa upcoming UAAP mm-hmm. season at NCAA season. So, halimbawa, itong UAAP, tinitake nila kung nangyari ang UST against JRU, dahil hindi rin naman nila madalas makalaban itong mga to.
0: Oh, so magandang ano yan, kumbaga, tune up for them, di ba?
5: Yes. And also coming from their, kumbaga, they have ano rin eh, parang foreign training camps na pinanggalingan. So kumbaga dito nila na i-apply kung ano yung kanilang mga strategies at natutunan ahead of the UAAP and NCAA.
0: Sino so, nag-foreign ano? Training.
5: I think that's ano, UST. Galing sila ng ano, tsaka San Beda. So they were ano, trained by
0: Tanong ko lang, Matthew, sino ba coach ngayon ng ano, ng UST?
5: Ang humarap kahapon, hindi yung head coach nila eh. At hindi ko mamukaan yung pangalan niya. Pero ang kanilang coach ay si Coach Alps Alfredo, si Coach Pido.
0: Pido,
5: no?
0: Arencio. Okay. So, Pido pa rin.
5: Ang kagandahan lang din dun, Miss Ria, sa isinagawa nila ng UST, kasi medyo nagkaroon din ng run eh, yung team ng Japanese team nitong Tenri University. Medyo dumikit yung score. Pero ang ginawa niya, kumbaga hinayaan niya itong mga players nila na mag-decide on the game, napaka-less.
0: Ah, discarte nyo yan. Yes. Oo, discartehan nyo.
5: Doon nga, talaga nga natuwa din sila doon sa naging outcome nga ng kanilang ipinakita doon sa kanilang laro kahapon.
0: Okay, so of course, yan, mga ano to eh, mga teams na naghahanda for the UAAP NCAA. I think next month na ang start, yes, ng UAAP. Usually kasi September yan.
5: September 12 for UAAP and one day lang, September 13,
0: oh,
5: NCAA.
0: Aba. So, malapit na rin. Kaya talagang puspuso na yung kanilang mga preparations. So, maraming salamat, Matthew. And tomorrow, ano kayang team ang tatanghaling kauna-unahang kampiyon dito sa NSAC World Invitationals? Sa mga nais pong manood, sumubaybay, di ba? Sumuporta, yes, sa mga representatives natin, collegiate teams natin, sa Phil Sports Arena yung, yes, venue ng tournament. Okay? Maraming salamat, Matthew.
5: Maraming salamat, Miss Ria. Ako po si Matthew Pacheco, dito lang sa Sports Radio 918.
0: Ayan, maraming salamat. And it's 11 a.m. We will take a break. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik dito sa Hoop Talk, yung kampanya ng Strong Group Athletics, yung mga resulta po ng PBA Governors Cup Games last night, at of course, NBA, no? Mga schedule ng NBA, yung class of 2026 sa Hall of Fame, sa Naismith Basketball Hall of Fame. Mamaya silipin natin sino-sino ba sila. So, wag po kayong alis. Magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
10: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radio Pilipinas.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
23: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
22: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
24: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
22: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
25: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
22: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
24: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball.

0: We have 5 minutes after 11 a.m. Nagbabalik po tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918 a.m. Muli, ako po si Rhea Arevalo. Napapakinggan din tayo sa ating sister station sa The Capital 104.3 FM at sa ating PBS receiver app. Yeah, magandang umaga rin sa mga taga-subaybay natin sa Facebook. So, hanapin nyo lamang po ang Facebook account ng Sports Radio, facebook.com/sportsradio918am. And please like, follow, and share itong ating mga balita, developments, interviews. Pwede nyo rin po kaming sundan sa ating YouTube account. Nakong dami nating mga interviews na nandun. So, nasa YouTube na po ang Sports Radio 918. Hanapin nyo lamang po yung aming channel. Ayan, youtube.com/@sportsradio918. Ayan, pwede nyo pong mabalikan yung mga interviews na ating nga pong binabahagi dito sa ating himpilan. Samantala, sa iba pa nating mga basketball updates, ang Strong Group Athletics, naku, hindi naging maganda ang pagsisimula ng kanilang kampanya dito po sa 45th edition ng William Jones Cup dahil lumasap ng 79-110 na pagkatalo ang SGA sa kamay ng Wonju DB Promi ng Korea. Kahapon po naganap yan sa New Taipei City. Ang Koreans talaga nagpasiklab. No? They got off to a strong start, first quarter pa lang. No, mga tres, tumikada na itong Koreans and they took a 28-15 lead after the opening period bago nga po mapalawig pa ang kanilang kalamangan to 56-36 at the half. So, lumobo sa 20 puntos yung abante ng Koreans and from there, talagang di na po nakarecover ang SGA. Tinangka nila na makabalik sa second half. Ngunit talagang mas matibay at matikas yung Korean team. And eventually, nakamit nga po nito ang lopsided 110-79 na panalo. For Strong Group Athletics, top scorer is Aggie Tawan with 21 points. Okay, and then 10 rebounds, double-double effort para kay Tajuan. And then si Isaiah Piñero, nagambag naman ng 13 points and 8 rebounds. So, 10 puntos mula kay Malik Diouf. Boban Marjanovic, nalimitahan to only 6 points and 1 rebound. Ayun, so kailangan bumawi ng strong group dito. No? And today, makakaharap po nila ang Japan Youth Team. So, sa format kasi ng Jones Cup for this edition, nahati po ang 8 mga koponan sa 2 grupo. So, sa Group A, nandyan ang Chinese Taipei Blue, Strong Group Athletics, DB Promi Korea, and Japan Youth Team. So, sa Group B naman, andun ang Chinese Taipei White, Jordan National Team, yung UC Irvine, and Malaysia National Team. So, bawat grupo magkakaroon ng double round robin format. And then, the top 2 teams in each group will advance to the semifinals. So, ibig sabihin, 2 beses na makakaharap ng Strong Group Athletics. Munti ka pa masabi, Gilas. Okay. 2 beses makakaharap ng Strong Group Athletics yung mga kalaban nila sa Group A. So, after today's action versus Japan Youth Team, alas 3 po ng hapon yung laban natin against Japan. Bukas, makakatagpo ng Strong Group ang Chinese Taipei Blue. Ito yung national team ng Chinese Taipei. Alas 7 ng gabi. Okay, so after the first round, second round will resume sa Martes. Japan naman yung una makakaharap ng SGA sa second round. 3 p.m. on August 18, bago makaharap muli ang DB Promi ng Korea sa Wednesday, August 19 at 3 PM, and Chinese Taipei Blue sa August 20, araw ng Webes at 7 PM. So yan po yung schedule sa preliminary round ng 45th William Jones Cup sa panig po ng Strong Group Athletics. Hopefully makarecover sila no today para nga po ma, 'di ba, mapanatili nila yung tsansa na makuha ang ticket patungong semifinals, no? And eventually, 'di ba, yung kanilang ang target na three-peat dito sa tournament. H-O-O-K-T-A-L-K
1: Talk Sports Radio 918 AM, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: 11 minutes after 11 AM. Mag-break muna tayo, and when we continue, pag-usapan na natin ito mga resulta po ng PBA Governor's Cup. Huling laban ng PBA Governor's Cup last night, bago nga po sila magkaroon ng 9 weeks na break. 9 weeks, almost 2 months yan na break for the league, because yung ating national team ay sasabak po sa aksyon ng dalawang mga international tournaments, no, yung Asian qualifiers ng World Cup and Asian Games. So pag-usapan din natin yan mamaya sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: H-O-O-K-T-A-L-K Talk.
0: 14 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Dumako na tayo sa mga resulta po ng PBA Governor's Cup action last night. Naganap ang mga laban sa Araneta Coliseum, kung saan sa unang laro ang Converge Fiber Exers pinatid ang NLEX Road Warriors 112-110. Dahil dito nakamit po ng Converge ang ikalawang sunod na panalo sa PBA Governor's Cup. No, and bago matapos yung PBA to give way nga sa break, ay galing sa panalo ang Converge. So, sinamantala rin nila yung pagiging all-Filipino ng Road Warriors, dahil yung NLEX po, ang kanilang import si Dequan Jones nagkaroon ng injury. So, kaya't wala kagad na nakapalit na import para kay Dequan Jones. So, nag-all-Filipino ang NLEX. Pero ha, lumaban talaga yung Road Warriors. Lumamang pa sila noong first quarter, 30-22, bago nga po itong Converge. Sila pa yung humabol at nagpuwersa ng tabla at the half, 51 all. So, nagpatuloy yung NLEX sa pagbibigay ng matinding challenge dito sa Converge pagdating ng third quarter, and sa fourth period naging dikitan ang labanan. Makapigil hininga yung naging pagtatapos ng laban kasi si Justin Arana, 3-point play na kompleto niya para mabigyan ang Converge ng 108 to 104 na kalamangan, bago itong si LJ Gonzalez, nakamakailan lang, 'di ba, tinanghal na player of the ball game doon sa previous win ng NLEX, na trim niya yung deficit with 14 seconds left. Bumawi naman si Juan Gomez de Liano with his free throws, no, para bigyan ng Converge again ng 6-point lead, but 4-point shot na ibuslo ni Gonzalez para talagang manatili yung pag-asa ng NLEX na masilat yung Converge. But free throws, yon ang hindi niya na ibuslo. Nakukuha siya ng foul pero hindi niya na shoot yung kanyang free throw, habang ang bagong import ng Converge na si Cameron Clark ay nakuha naman po yung rebound, no, after that miss free throw, para ma-selyuhan o ma-preserve yung panalo. So, itong si Cameron Clark ay nakapag-ambag na ng panalo. Dalawang panalo na yan, ha, with him around. 37 points, 12 rebounds, 3 blocks, and 1 assist ang kanyang naging stat line last night. Habang si Juan Gomez de Liano and Justin Arana kapwa nagtalapon ng ting 19 points para sa Converge, na na-improve ang kanilang record to 5 wins and 4 losses. Sa panig naman ng NLEX, si LJ Gonzalez had 23 points. Robert Bolick added 19. Si JB Bahio meron po 16 points and 12 rebounds. Unfortunately, ikalawang pagkatalo na ito ng NLEX in 9 games. Okay, pakinggan natin yung saloobin ni na coach Delta Pineda and their import Cameron Clark dito po sa post-game press conference.

0: another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: H-O-O-T-A-L-K. 38 minutes after 11 a.m., nagpapatuloy tayo sa ating programang Hoop Talk. Samantala, sa isa pa nating ball game sa PBA Governor's Cup, Meralco Bolts nanalo kontra Barangay Ginebra. Aba, sa pamamagitan po ng 97-88 na tagumpay, nakabawi ang Meralco, no? At least nakaangat-angat sila sa standings ng PBA Governor's Cup. Mabilis na nagbigay na malaking impact ang kanilang import na si Jordan Varnado. Napakatagal kasing hinintay po na Meralco itong debut ni Varnado sa kanilang koponan. And sa kanyang paglalaro, no, dito nga sa Governor's Cup action, nahinto ng Bolts ang kanilang 4-game losing skid sa pamamagitan ng panalo last night. So, na-sideline po kasi itong si Varnado due to a calf strain just before the conference. Kaya't, nagtsaga muna ang Meralco, no, sa mga previous replacement imports nila. But nang gumaling na itong si Varnado, agad na nagpa-siklab. Nagtala po ng 31 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals, at 2 block shots para sa Bolts. At na-revive ng Meralco ang kanilang bid para sa quarterfinal seat sa Group B action nitong PBA Governor's Cup. So, umangat sa 3-5 ang kartada ng Meralco. So, nasa 5th pwesto na sila. At ang Barangay Ginebra naman ngayon ang nalaglag sa ilalim ng Group B with their 2 wins and 4 losses na kartada. So, sa Group B, nangunguna pa rin ang Rain or Shine with 4 wins and 2 losses. Magnolia and Phoenix magkasosyo sa second and third places with 4-3 win-loss mark, followed by Blackwater 3-3, Meralco 3-5, and Barangay Ginebra nasa ilalim with 2-4 win-loss record. So, itong si Varnado nag-salba nga po dito sa Meralco Bolts kasi nung tapyas ng Ginebra ang kalamangan ng Meralco, double-digit lead yung hawak ng Meralco pero bumaba sa 3 puntos na lang, 81-78. Nagpasiklab itong si Varnado with a 14-point rampage highlighted by a clutch 4-point shot, a 3-point play, and a triple para talagang puksain yung pagtatangkang pagbalik nitong Barangay Ginebra. So, siya talaga bumitbit dito nga po sa Bolts. Aside from 31 points ni Varnado, nagambag naman si Chris Newsom ng 18 markers, Cliff Hodge with 13, Quinto with 10 points. So, yan yung mga double-digit scorers para sa Meralco. Para sa Barangay Ginebra, ang kanilang reinforcement na si Riley Grigsby actually posted a game-high 34 points Meron din siyang 10 rebounds, 3 assists,

At syempre mga brad, welcome na naman sa panibagong episode. Welcome, nagbabalik po ang Press Start Pilipinas mga brad. Balik tayo dito sa isang game na dalawang taon nang hindi nawawala sa gaming conversation. Ito po, ladies and gentlemen, yung Palworld. Ah, noong January 2024 mga brad, pumasok ang Palworld sa Early Access at halos overnight, naging isa sa pinakamalaking gaming story sa mundo. At aminin natin, malaking dahilan kung bakit yung napansin ng lahat ng yun, na lahat ng lahat yung description na Pokemon with guns. Yun ang ano, yun ang naging bait. Isang sentence lang, gets mo agad. Cute creatures, check. Kinokolekta, check. May barrel? Wait, ano? May barrel? Yun yung maganda dito. Sabi nga nila dito eh. Everything that we wanted from Pokemon, Palworld gave it to us. Sabi ng mga karamihan, ha. This is the exact gameplay that we've been looking for sa isang Pokemon game, 'di ba? It's an open world gameplay sandbox na collection ng creatures, and meron kang base building, 'di ba? Lahat ng element na gusto ko personally, ha. Personally, sa isang game nandito. Yung collection ng game, monster na palalakihin mo or alagaan mo. Also, yung sana lang nag-evolve yung mga monsters pala. Although dito merong mga pwede mo silang pag-asawahin, pero sana nag-evolve yung mga monsters parang dun sa Pokemon. Kaya lang, baka sobrang macheck na sila, no? Sobrang gayang-gaya. Actually, ang dami nilang kaso ngayon because of this. Parang copyright infringement yung kanilang kinakaharap sa Japan. Dahil nga dito sa panggagaya o sinasabing panggagaya ng gameplay. Although, sobrang iba kasi mga brad eh. Ang Pokemon kasi is something na very linear. Diba? Meron kang story mode na sinusundan. Si Ash, lalaban sa ganito, mangungulekta ng mga Pokemon na ganyan, punta sa laboratory na ganito. Ito, it's totally different. Ang concept may be similar but not the same. Similar in the sense na meron kang, of course, creature na kailangang hulihin at kailangang palakihin, palakasin. And that's, I guess, the same with other games like Monster Hunter. Diba? May ganyan. May Monster Hunter. May Monster Rancher din. Diba? Na before na game. So, this is not something na talagang ginaya directly or exclusive lang ng Pokemon. Diba? Yung mga kinukuhang creatures na yan. So, but then again, Pokemon is one of the standards, if I may say, na when it comes to this type of games, talagang sila yung iconic eh, di ba? Dahil nagkaroon ng cartoons and of course, globally sikat yung game na yun. Hindi lang siya kasi basta game. Meron nga siyang mga, yun nga, may mga merch and meron siyang mga adaptations. If I'm not mistaken, may movie pa ata to, di ba? So, tas may mga kanta and all. So, ano siya, talagang celebrated show worldwide. It's just, yun yung nagiging reason kung bakit nakakalintulad itong Palworld dito sa Pokemon. Pero kapag nilaro mo talaga yung Palworld, napapansin mong hindi talaga Pokemon clone lang yung experience. Mas malapit ito sa isang ano, survival crafting game tulad ng Ark, yung Rust, The Forest, mga ganyan, at iba pang open world sandbox games. Mangungulekta ka ng resources, magtatayo ka ng base, magka-craft ka, mag-explore, manguhuli ng pals o ng Pokemon's term, Pokemon, at syempre gagawin mong empleyado ang kalahati ng pal deck mo. Nung una, maraming nagsabing baka mabilis lang mawala yung Palworld, may nagsabing meme game lang. May nagsabing viral ngayon, patay after ilang buwan. May nagsabi ring baka hindi kayanin ng maliit na developer ang pressure ng milyong-milyong players. Pero fast forward mga brad, sa July 10, 2026, last month, officially lumabas na yung Palworld version 1.0. Hindi lang to basta access ha. Official release to mga brad. Ibig sabihin, tapos na yung early access phase. At bago pa man lumabas ang full release, inanunsya ng developer na Pocket Pair na nalampasan na ng Palworld ang 40 million players worldwide. 40 million
players lang mga brad ha. At pagkatapos lumabas ng version 1.0, umakyat ulit sa mahigit 850,000 sabay-sabay na players sa Steam. So malinaw, sa gantong sitwasyon, malinaw, hindi ito yung viral game na pinag-uusapan lang natin noong 2024. Nakagawa ang Pocket Pair ng totoong franchise at para sa isang game na nagsimula bilang Pokemon pero may shotgun. Medyo impressive na yun ha. So ano ba talaga itong Palworld 1.0? Ang short answer dyan natin.

sabi sa'yo ng game, relax ka lang, hindi pa panahon. Oh, parang, ano eh, parang ano yung, near, ano yun, near yet so far? Ano, tama ba yun? So near yet so far, yun. So near yet so far. Parang kita mo lagi, parang gusto mo laging puntahan eh, pero hindi mo siya, ano, hindi mo siya mapuntahan kasi ang layo, ang daming travel and all. Ngayon, sa 1.0, mas malaking parte nito ang central mystery and endgame journey. Hindi lang dekorasyon sa horizon, may actual purpose na yung World 3. Nung first game ko kasi dito, hindi ko narating yung World 3. So, hindi ko alam kung anong purpose niya, kung palamuti lang siya before o talagang wala lang. Ngayon, may purpose na raw. Naglalaro ulit ako ng, ano, ng Pal World ngayon, mga brad. Ha? Nag-new game ako. May actual purpose na binago rin ang maraming bahagi ng combat-based building at overall world experience. Kaya kung naglaro ka noong 2024 tapos tumigil ka, huwag mong isipin na babalik ka lang sa parehong Pal World na may extra content. Oh, parang relaunch na rin ito. Nandun pa rin ang core gameplay kailan natin, manghuli ng pals, mag-build ng base, mag-craft ng mga gamit, mag-explore, makipaglaban, mag-breed, mag-automate, at mawala ng pasensya dahil ayaw gawin ng pal mo yung trabaho na malinaw namang naka-assign sa kanya. Yan. Kasi may mga pals na talagang kahit anong ano, ang hirap pasunurin. Oo. Kaya minsan, eh, meron dyan, meron pang-chop-chop. Minsan, pag di mo na kaya, ang tagas ng ulo mo, ha? Pasensyahan tayo. Oh, yun. Di ba? Classic Pal World yan, mga brad. Pero, mas buo na ngayon ang structure at dito naging interesting ang Pal World. Hindi lang bilang game, kundi ano rin, bilang lesson para sa gaming industry. Unang lesson dyan, syempre malakas yung early access. Pero risk rin, ha? Sa traditional development, ilang taon mo nang ginagawa ang game bago ilabas. Usually, malalaman lang ng public kung okay ba talaga ang game kapag malapit na sa release. Sa early access, ibang setup. Ilalabas mo nang mas maaga ang playable version, magbabayad ang players, makakuha ng feedback, makikita mo agad kung ano ang gumagana at ano ang sablay habang patuloy mong ginagawa or dinidevelop yung game. At yun ang mismong ginawa ni Palworld. Milyong-milyong players yung naging parang giant testing community ng Pocket Pair. Nakita ng developer kung ano yung systems ang gusto ng players, ano yung nakakainis, ano yung buggy, ano yung kulang, at ano yung paulit-ulit na hinihingi ng community. Napakalaking advantage niyan. May downside din. Pero sa akin, sa personal experience ko, during 2024, nung nilalaro ko yan, every time sa Steam Deck, nag-ano ko, 2024 or 2025 ko syata nilalaro. Nagka-crash. Siguro every after 1 hour, kala ko Steam Deck ko yung may problema. Nagka-crash talaga siya. Hindi ko alam bakit, eh, napakahina naman nung, kumbaga, hindi naman kalakasan yung graphics, ganun, hindi pang diinan, hindi pang NBA. So, natataka ko bakit nasisira yung game. So, yun yung experience ko dun sa ano. Isa sa reason kung ba't tumigil din ako, kasi nga, once in a while, namamatay siya. So, yun yung malungkot na part. Ngayon, sa bago, well, hindi ko siya naranasan. Naglalaro ako ng 5 hours, lalo itong nakalive ako. Talaga namang todo laro ako. Nakasaksak na lang ako sa pader eh, para magtuloy-tuloy laro ko. So, kumbaga, addict na talaga ang lolo nyo doon sa game, ha? Pero, yun nga, ang downside naman ng early access, kapag bumili ka ng early access game, parang sinasabi mo na, okay, nag-abide ako ngayon dahil niniwala akong matatapos mo to. At maraming early access games ang hindi umaabot doon. May nababagalan, may halos walang update, may binibitawan na ng developer, kumita na sila eh. Hindi nila kailangan i-develop yan. May 5 taon ng early access, at parang ayaw nang graduate sa early access, di ba, no, games. So, very ano yan. I mean, kung ikaw ang bibili, very risky sa gamer, yung early access. So, depende sa name ng developer. Kaya malaking milestone itong ginawa ng Pocket Pair. Umabot sila sa version 1.0, mga brad. In spite of being in the industry or being playable for the last 2 years, finally, lumabas yung version 1.0. Hindi ibig sabihin ito na walang nang updates. Ha? Actually, sa modern games, minsan ang version 1.0 ay simula pa lang ng susunod na phase. Pero malaking bagay pa rin yun, syempre. Parang sinabi ng developer na, okay, ito yung, ano, ha? Ito yung version ng game na kaya naming tawagin complete. Diba? Then of course, eventually meron pa rin yang mga updates.

0: Ba? Ikalawang lesson din dyan, hindi kailangan maging giant studio para gumana o gumawa ng giant hit. Hindi kasing laki ng Nintendo ang pocket pair. Hindi ito EA na laging naniningil. Hindi Ubisoft. Hindi rin Activision. Pero nakahanap sila ng combination ng sobrang lakas na gameplay. Creature collection, survival crafting, base building, automation, guns, open world, online multiplayer. Nilagay nila lahat sa iisang package. Did they invent every single part of it? Of course not. Pero doon mismo makita yung interest kung bakit interesante o interesting ang Palworld. Hindi mo kailangan mag-invento palagi ng bagong genre. Diba? Minsan, kailangan mo lang pagsamahin ang mga existing ideas sa paraan na wala pang gumagawa ng ganun ka-effective. Actually, paano ba? Wala ba? I mean, wala yung... Ang nadagdag kasi, merong karamihan ng lahat, mga nabanggit ko, yung creature ko, survival crafting, base building, automation, guns, open world, may mga ganyan eh. The forest, yun nga yung ark. Yung ark, may, parang ganun, may collection din pala ang ark. May creature collection lang. Ito lang kasi, mas cute yung mga Pokemon, mas mga Pokemons, di ba? Parang mas mga creature, di ba? Yung mga Lambol, yan, yung mga Chikipi. Mas cute sila kumpara sa mga monsters talaga na, tawag dito, na nung ibang games. Kaya medyo iba ang dating ito, di ba? Hindi mo kailangan ditong, ngayon nga, binabang namin, hindi mo kailangan mag-invento ng palagi ng bagong genre. Minsan, kailangan mo lang yung pagsamasamahin yung existing ideas sa paraan na wala pang gumagawa ng ganun ka-effective. Kaya, parang pagkain. Hindi mo naman inimbento ang chicken, hindi mo naman inimbento yung gravy, hindi mo rin inimbento yung rice, pero kapag tama ang combination, boom! Perfect! Di ba mga brad, may product ka na. At ganoon ang Palworld. Familiar ang individual pieces, pero unique ang overall combination. At sobrang madaling i-explain sa tao. Creature collecting survival game na may guns. Done. Gets agad. Di ba? Napakagaling. Ikatlong lesson, viral marketing can get, of course, people in, pero gameplay ang nagpapastay. Malaking tulong yung Pokemon with guns. Hindi natin maikakaila yun. Pero, sobrang dali nitong maging headline. Sobrang dali nitong gawing meme. Sobrang dali nitong i-share. Pero, kung pangit ang actual game, hindi aabot, 1 month lang daw, tapos na. I guess, even 1 game lang, tapos na. Start pa lang, intro pa lang, alam mo na kung mag-stay yung tao o hindi. Ako ang, dito kasi, ano ba, simulan nito, wala masyadong intro to eh. Oo. Bigla ka agad maglalaro. Isa sa mga ano ko yun eh, yung mahabang intro. Isa sa mga pet peeve ko sa gaming, sobrang haba ng intro. Okay lang naman yun, pero sana along the way. Paglaruin mo muna ako, patry mo muna sa akin yung gameplay, pagalawin mo muna ako, then after that, tsaka mo kwentuhan ko tungkol saan tong laro na to or tungkol saan yung takbo ng storya natin, di ba? So may mga ganun tong factors, kaya ilan lang yan sa dahilan kung bakit umabot yung Palworld, mga brad, mga kalaro, sa 40 million players, at hindi lang dahil nakakatawa ang concept. Mas satisfying yung progression, may exploration, may base automation, may breeding, may multiplayer, may combat, may collecting o collection, at may regular updates. Kung puro meme lang ang Palworld, matagal na sana itong naging, na kumbaga sabi nga nila, nasira na to, nasirang Lawrence na, di ba? Tanda mo yung game ng 2024, yun, ganun na yan. Pero hindi eh, nandito pa rin siya, di ba? So, ibig sabihin, effective yung ginagawa nila. Fourth lesson, mga brad, hindi kailangan araw-araw million ng players para successful ang game. Madalas kasi, kapag tinitingnan natin ang Steam player count, kapag bumababa, sasabihin agad ng internet, dead game na. Hindi naman ganun kasimple yun eh. Lalo na sa mga survival sandbox, hindi mo kailangan maglaro araw-araw. Pwede ka maglaro ng 50 hours, tumigil, bumalik kapag may bagong update. At yun ang mas malagang metric para sa gayong game. Nakakabalik ba yung players? Sa Palworld 1.0, malinaw yun eh. Oo, nagawa itong mabalik o ibalik ang daan-daan libong players. Ito yung tinatawag sa industry na reactivation. Pero simple lang naman ang simple lang naman 'yun. Naglalaro ka dati, tumigil ka, may bagong malaking update, nakita mo yung trailer, tapos sayo mo, parang gusto kong bumalik, install ulit. At syempre, ganun yung gustong-gusto ng mga developer, 'di ba? Ganun ako, ganun ang nangyari sa akin. So, I was playing Palworld and then nakita ko na parang, uy, ano tong 1.0? Ah, official release na. So yung binili ko pala, hindi ko alam na binili early access eh. Sabi ko, oh, then tinry ko ulit. Oh, then sinubukan ko. Then ang ganda, parang I mean, na-miss mo yung laro eh. Di ba? So, yun yung something na ano, something na, ano bang masasabi na doon? Impact ng Palworld. Ito naman, ikalimang lesson. Ito, medyo seryoso to ah. Yung legal issues. Hindi nawawala sa Palworld, mga brad, ang usapan tungkol sa similarities ito sa ibang sikat na creature collecting franchise. At nagkaroon din ng legal dispute sa ang Pocket Pair. Kaya para sa developers, malaking reminder ito. Hindi dahil hindi mo kinopya exactly ang isang character, ay automatic safe ka na. May patents, may mechanics, may visual identity, may branding, may iba't ibang klase ng intellectual property at kapag maliit ang kang studio, napakamahal makipaglaban sa malaking kumpanya sa korte. Kahit naniniwala kang tama ka. So ang lesson dito ay, syempre, hindi mo gayahin o gayahin mo yung sikat tapos baguhin mo ng konti. Hindi ganun, ha? Hindi dapat ganun. Ang tamang lesson ay, get inspired, gumawa ka ng sarili mong identity at kung lumaki pa ang project mo, huwag tipirin ng legal review. Para naman sa dating Palworld players na iniisip kung babalik sila, ano ang kailangan mong malaman? Well, una, ito ha, sa ating mga kaibigang gusto mag-Palworld, huwag mong tratuhing simpleng update lang yung 1.0. Kung 2024 ka pa huling naglaro, maraming nagbago. Yung progression, yung mismong world, yung systems, yung content, mas magandang isipin na parang bagong session o relaunch. Pangalawa, mag-ingat sa mods. Kung heavily modded ang old save mo, huwag agad mag-assume na gagana lahat sa version 1.0. Kapag malaki kasi ang game update, pwedeng masira ang compatibility ng lumang mods. Pag-crash, missing items, save problems, weird behavior. Kaya safest option, subukan mo muna ang clean game. Siguraduhin gumagana. Tapos tsaka mo isang ibalik yung mods. Pangatlo, huwag mong madaliin. Ito ang isa sa pinakamalaking mistake sa survival games. May bagong content, excited ka, tapos gusto mong ubusin lahat in 2 days. Relax, Brad. Palworld to. Hindi exam. Mas masaya kapag may sarili kang objective. Gusto mong gumawa ng super efficient base? Go. Gusto mong kumpletuhin ng pal deck? Go. Gusto mong gumawa ng perfect breeding setup? Good luck sa genetics department mo. Gusto mong makipag-co-op? Masaya rin yan. Kapag binadali mo lahat dahil trending ngayon, nasa bilis ka rin magsasawa. Ako actually ngayon, meron akong part na semi-sawa ngayon ako sa Palworld dahil nga nag-addict ako last time. Ganun yung naging ano ko. Isa naging mali ko yun. Talagang in-addictan ko lahat ngayon. In-addictan ko lahat that time. So ngayon, medyo nag-lalaylo. At nagpapamiss ako ng konti para malaro ulit, ha? So, worth it bang balikan ng Palworld? Yan, tanong ng karamihan. Kung nagustuhan mo yung basic gameplay ng 2024, pero tumigil ka dahil parang kulang pa ang content, yes, ito na siguro ang best time para bumalik. Kung hindi mo talaga trip ang survival crafting, gathering, base management at grind, well, hindi magic spell ang 72 new pals. Hindi biglang maging ibang genre ang Palworld. Kung ayaw mo na noon sa core gameplay, baka ayaw mo pa rin ngayon. Diba? Pero para sa bagong player, mas malinaw na ngayon kung ano ang binibili mo. Noong 2024, bumibili ka lang ng promising early access game. Ngayon, bumili ka na ng official version ng 1.0 na may malaking world, malaking community at maraming content. At para sa akin, syempre, yun ang pinakamalaking achievement ng Palworld. Hindi yung naging controversial sila, hindi yung naging meme sila, hindi rin yung tinawag siyang Pokemon with guns. Ang tunay na achievement, nag-survive siya. Pagkatapos mawala ang unang hype. Maraming games ang nag-viral for 1 week, 1 month, pero kakaunti kang kayang bumalik after more than 2 years at sabihin, okay boys, full release na tayo. Mula sa meme, naging major game. Mula sa early access experiment, naging franchise na may mahigit 40 million players. At mula sa simpleng bansag na Pokemon with guns, siguro panahon na para kilalanin ng Palworld bilang sarili nitong game at isa sa pinakamalaking survival titles ng generation na ito. Diba? So that's it mga brad para sa ating episode for today. Dapat meron tayong yung isa pang baka next week ko na natin to ilabas, yung bakbakan ng live service games but single player. Diba? May mga tanong kasi karamihan na ilang game na ba ang kaya mong gawing ilang game ba ang kaya mong gawing trabaho kasi para yung para nangyayari sa gaming nitong nakaraang taon, login ka, may daily mission, may weekly mission, may battle pass, may event, may rank season, may bagong skin, may limited reward, may countdown at kapag hindi ka nakapaglaro ng 3 araw, parang ang kailangan mong mag-file ng leave sa game, 'di ba? Yan yung usual na takbo ng mga mobile games ngayon. For the past few years, parang isa ang gustong gawin ng maraming malalaking publisher o malalaking gaming publisher. Hanapin ang susunod na Fortnite, susunod na Call of Duty Warzone, ang susunod na Genshin Impact, ang susunod na Grand Theft Auto Online. Bakit? Simple. Ayaw lang nilang magbenta ng sa iyo ng isang game. Gusto nilang gumawa ng game na lalaroin mo for years at hopefully, gastusan mo rin. Pero I guess that's the story for another episode dahil medyo tapos na ang ating oras for today. Again, maraming salamat mga Brad sa pagtutok, pakikinig at pagsama sa amin ngayong araw. Magkaringan po tayo Monday para po sa Ronda Pilipinas 104.3 Capital FM 2 pag sa radyo. And of course, Radyo Pilipinas 1 738 kHz sa ating social media, mga Brad. Lawrence Tanhoko, maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Magkarinig naman tayo sa Press Start Pilipinas next week. Adios!
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Hindi ko napansin. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman eh.
13: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
15: pasan. This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
30: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
29: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
31: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
29: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
32: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
29: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
31: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at maraming
0: marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Araw.
2: Ganda araw, partner. Happy to be here.
1: Yes, kumusta na? Rainy season, ang sarap mag-billiards.
2: Yes, partner. Eh, well, para sa akin naman, partner, any season, masarap mag-billiard. So, so yon. So, kakatapos lang nung, ano, nung mga world championships ng mga ladies. Kaya very fulfilling, very fun to watch this week yung mga competitions. Marami rin competitions locally, so very exciting time.
1: Yes, oo nga. Yung World Championships, imagine, Cheska Centeno, back-to-back finalist ng World Competition ng WPA, kampiyon sa World 8 Ball, eto, runner-up, kamuntik pa. Di ba na nag-kampiyon muli sa WPA World 10 Ball? Reaction mo dyan, partner Ren?
2: I can't say, partner, na sobra akong surprised, pero sobrang nakakatuwa rin talaga na nag-finals nga ng, within 10 days, nasa finals ng dalawang World Championships si Cheska. Nandun talaga yung talent niya and she's worked hard at her game all this time. So it was just a matter of time before she reached her full potential. So I can't say I'm surprised pero very proud and very happy ako for her.
1: I-analyze natin yung game kagabi, the finals, okay? Bakit merong kailangan mag-post ni Cheska ng ano, parang meron siyang clarification kasi parang di ba alam mo yung iba, siguro masyado nasaktan yung iba dahil umasa talaga na kampiyon muli si si Cheska doon sa nasabing game na yon, partner?
2: Well, I think, partner, marami kasing, hindi mo marami, pero meron siyempreng contingent ng nanonood na tsaka fans ng billiard na immediately ine-expect na mag-champion si Cheska kasi hindi pa nag-champion ever si Margaret. So, pero to her credit, she played really well and super deserving din naman talaga si Felipova dun sa championship. It just took her some time to put all of her tools together and find the winning formula. Pero, yun nga. So, I think nag-clarify lang din yung page ni Cheska kasi some people were commenting I think na binigay niya yung laro, yung ganun. So for me, I kilala ko si Cheska and I that would be the farthest thing from the truth kasi she always plays to win and she wouldn't do that. So yun, it's sad na she has to clarify that online kasi like I say, most of the time, in my opinion, yung mga nagko-comment kasi ng ganun online, malakas lang boses nila pero actually hindi naman sila ganun karaming tao nagsasabi. Mas marami tayong mga naniniwala talaga na dun sa integrity tsaka sa dignity ng player, especially si Ruby Lin, si Cheska, yung mga ganun. So, it's just unfortunate na some people tend to think and say those things, but most of us are rooting for and appreciate the efforts that our representatives are giving every time. So.
1: Basahin ko yung portion para malaman nila kung ano yung pinag-usapan natin. Sabi ng post ni Cheska, my medal, okay, the silver for the 2026 World 10 Ball Championship. I'm proud of how hard I worked to reach the finals. Tama, di ba? From the loser's bracket to. Di ba? Si Cheska, kinailangan niya 3 wins from the loser's bracket. Even though the ending was not what I had hoped for, I'm allowing myself to be proud of the accomplishment. And I'm also choosing to give myself the same grace, sabi niya, I would give any other athlete who gave everything they had. So, meron nga mga accusations, sabi na, at kailangan niyang i-address. Sabi niya, I understand why some people are disappointed with the outcome, but everyone has off matches, sabi niya. I've seen the match-fixing accusations, yun pala, circulating in some Filipino comment sections. And while I know they don't represent everyone, kaya na sinabi mo, partner, those claims are simply not true. Miscues and mistakes happen, even at the highest level. That's the reality of sport. O nga naman. I stepped to the table with one goal, to defend my title. Unfortunately, things did not go my way and my mistakes cost me the match. That's part of the competition, no matter how difficult it is to accept. And that said, I'll move forward just as always have. She gave credit to Margarita. Sabi niya, Margarita played a great match, earned the championship, and deserves every bit of the credit. Okay, congratulations, sabi niya. So that's Cheska Centeno. And we know naman talaga si Cheska. Kaya, go lang Cheska, diba? Huwag na lang pansinin itong mga ganito. Although, alam natin, partner rin, syempre, masakit din sa atleta kapag nakakabasa tayo ng mga ganong reaction, diba? Mula sa ating mga kababayan.
2: Tama, partner. Also, I'd like to point out, she lost her mother like super recently. So,
1: yeah, weeks ago.
2: Weeks ago. And within that time frame, she was able to win the World 8-Ball Championship and almost win the World 10-Ball Championship within a 10-day span. So, para sa akin, napaka-amazing na naging performance ni Cheska in that context.
1: Yes.
2: Also, I'd like to point out, kung nanood kayo ng buong larong ng World 10 Ball, ang daming players na nag-struggle dun sa tournament na yun. Hindi ko alam kung bakit, pero yes. If you, si Kelly Fisher, hindi man na umabot sa
1: last top. Last 16?
2: Last 16. Si Rita Chu. Si Hanyu na-eliminate. Chen Siming, hindi umabot ng top 4. Si ang daming mga nag-struggle din dun. So, I don't, you have to put into perspective, within 10 days naglaro si Cheska at si Rubelin sa Wisconsin.
1: Mm-mm.
2: Hindi pa sila nakakapag-adjust dun sa conditions dun. Lumipat na naman sila ng time zone. Naglaro naman sila sa Rome. So, mind-boggling yung naging schedule nila. Ay, ako, ini-imagine ko pa lang, nagkaka-jet lag na ako dun.
1: Tama, so, no?
2: Anyway. Naglaro pa sila consistently all that time. Diba? So,
1: yeah.
2: It's an amazing feat. We're all proud. Yes. We're all appreciative of the efforts they give. Yes. And it's just unfortunate nga na some people. I guess that's part of yung kasama na rin yan dun sa billiard, I guess, in all sports, na merong contingent na automatically yung worst case scenario yung iniisip nila. Kasi siguro yun yung tendencies din at nakalakihan nila, di ba? Pero majority ng mga people naman na appreciate natin yung efforts and also yung achievement na ginawa ni Cheska.
1: Cheska. So, yeah, and likewise si Rubelin Amit, di ba? Salamat din kay ambassador ng Italy, di ba? Dumalaw, di ba? At pinanood yung match, final match ni Cheska. Syempre nakausap pa si Rubelin and Cheska. So salamat, at least yung appreciation din ng ating top official na nandoon sa Italy. Okay, di ba?
2: Yes.
1: Okay, so meron pa tayong inabangan, partner, sa men's side. Mukhang nasa WNT, Florida Open, and seemingly good for Biado, Garcia, Gomez, Manas. Di ba?
2: Yes, partner. I will admit, during the time na magkasabay, mas naka-focus ako dun sa women.
1: Yes.
2: Medyo mabayas ako kasi siyempre nandun si
1: finals ng pati yun eh.
2: Yes. Although, nasubaybayan ako rin, yung start ng Florida Open, medyo yung mga seeded players natin, medyo munti ka na ma-upset. Like si Carlo, munti ka na ma-upset ni his name, si Langdon.
1: Yung parang 9-8 ang score. Si Aloysius Yap nga natalo dun sa first match niya, di ba?
2: Kay BJ Usery.
1: Yes. Alam mo naman.
2: Although strong player din. Actually, yung mga players din, strong US players din.
1: Yes.
2: Pero yun nga, you wouldn't expect it to happen. Saka I think after matalo niya si, from what I recall, after matalo niya ni BJ si Aloysius, ang next na nakalaban niya na tinalo niya din convincingly, si Jeff De Luna. So on a roll talaga nun si BJ.
1: Okay.
2: So, pero yun nga, unfortunately, nakapag-qualify naman si Carlos, si AJ, si Gomez. So, we're all rooting for them.
1: Kasi
2: technically, I mean, one of the bigger titles din yung Florida
1: Open. This is a big draw, 256. Tapos yung yung knockout round, 128, di ba?
2: Yes, which I find interesting. It's the best word I can.
1: Why?
2: Kasi ako, somebody who runs tournaments, I find it very interesting na sa round of 128, single elimination na agad. Usually, ano yun, you whittle it down to like final 64 kung galing sa 256. So ito, pagdating mo sa 128, single elimination agad.
1: Two wins hopefully lang sa qualifying, pasok ka na sa 128, diba?
2: Okay. Yes, yes.
1: Hoping, so hopefully. Yeah, manalo ulit itong mga Pinoy kahit kukunti tayo dito kasi yung iba mukhang pupunta sa Japan Open and other competition dito sa Asia. Okay, how about local naman? Ren, anong pinakamalaki the past week sa mga local competition natin?
2: Well, recently, nagpapahinga rin yung mga nagpapa-tournament, I guess. Kasi it's been a busy number of months. Mm-hmm. So, I think more yung, syempre, kailangan ko muna point out in a few days time, technically a weekend changes time, yun nga, Amit Cup na yung parating.
1: Yes.
2: So after nung Amit Cup naman, yung sa anniversary ng Metro East Billarista Club. So, sa September.
1: Doon kayo nakafocus. Pang ilan na? This September, the MEBC?
2: 10th.
1: Wow.
2: 10th anniversary na parang. Yes. So I'm trying my best to make it a little bit special kasi siyempre
1: 10th.
2: 10th na.
1: Congratulations, partner.
2: Thank you so much. Thank you, partner.
1: MEBC to all your members. Yeah.
2: Yung Ahmed Cup this year is our 4th year. Mm. Yung MEBC naman, it's the 10th year.
1: The 10th, nga. Okay, so Ahmed Cup season 4, pang ilang leg na ulit tayo? All set na ba tayo? Gina tayo.
2: Right now, this is the third leg of the fourth season. Mm-mm. So, Gina talaga, partner. Kasi yes, we're about mga anong araw ba ngayon. So, we're basically 1 week away.
1: Okay.
2: 8 days away. So, kasi August 15-16. So, this is basically I don't know kung nabanggit ko last time tayo nag-usap. Pero ini-expect ko kasi this leg.
1: Mm.
2: Mga 130 to 140 yung sasali.
1: Okay. Pero ang dami. Sumobra kayo, di ba?
2: Yun nga. Kasi medyo tinemper ko yung expectations ko kasi lipat venue.
1: Uh-oh.
2: Kasi nasanay na rin yung players na recently like sa Vector. So yung mga ibang sumasali, hindi makakasali kasi mas sa central to south of Metro Manila yung venue this time sa Pasay.
1: Mm-mm, malayo-layo, no?
2: Yes, VIP okay. Billiard Hall and Q-Pop Pasay. So, thank you to those venues. If you're in the Pasay area, they're both wonderful venues. Please do check them out. So, nagulat ako kasi after a while, umabot na tayo 130, tapos naging 140, tapos naging 150. Tapos hindi pa rin sa tumigil eh. So, umabot na talaga siya sa 176, which above and beyond dun sa record set before, which I think was like 160 plus. So, alaga, ito na talaga, partner. In my estimation, if somebody can prove me wrong, if they have the proof, pero I think this is the biggest women's tournament ever sa Pilipinas ever.
1: Wow! So, congrats! Amit Cup! Season 4, Leg 3 with 176. Tunay na yan. Sarado na talaga ang listahan.
2: Mm-hmm.
1: Wala nang pwedeng humabol.
2: Actually, 172, tapos may humabol pa ulit. So, naging 176.
1: Okay. Halos pare-pareho na ang number of participants in each category, partner?
2: Yes, partner. Which is a wonderful thing. Kasi before, like last few seasons, dalawa lang naman yung divisions natin eh. May intermediate, tapos merong
1: advanced.
2: So, dati, ang nangyari, parang doble yung intermediate sa advanced. Tapos, ginawa namin this season, hinati namin yung intermediate. Kumuha kami novice, tapos may intermediate, tapos may advanced. Pero, kahit ginawa natin yun, kahit hinati natin yun, ang nangyari dati, yung novice tsaka intermediate, mas marami pa rin kesa. Like, yung bilang individually ng those two divisions, per division, almost 60. Tapos, ang advanced natin, which would be around I'd say 40 to 48, ganun. Recently, mas pumapantay na, umahabol na rin yung advance. So, that means, mas nag-i-improve na rin yung laro ng mga players natin. Tapos, kung hindi man nag-i-improve lahat, may mga sumasali na mas nagkaka-exposure na rin yung ibang players na pwede natin kung basically isama dun sa talent pool na pwede mag-represent ng country in the future. So, it's a good sign. It's a good sign talaga.
1: Officially, how many are in novice, advanced, intermediate of this forthcoming AMID Cup?
2: Yung novice division, yun yung basically yung mga beginner. Yun yung nag-max out. Kasi nag-set ako ng, kami ni Rubili ng maximum of 64 players. So, 64 yun. May gusto pa nga umabol eh, pero hindi ko naman ma-entertain. So, sa intermediate naman, out of a maximum of 64, 60 yung nag-sign up. Sa advanced, ang sinet kong advanced kasi, hindi ko naman sinet na 64 kasi parang imposible right now na magka-64 na advanced. Mm-hmm. Ang sinet kong maximum 56. Ang sumali 52.
1: Yes. So, okay. So, yan. Almost sabi ko nga, naghahabulan na talaga sa number. Okay, meaning nag-improve ang mga players natin. And di ba partner, yung grupo mo ang nagdi-decide kung gagraduate ka na sa isang category, di ba?
2: Screening. Basically partner, it's a mixture of many variables and parameters kasi there's based on performance kasi the more you play and the more you achieve, we take note of that and may mga easy check marks na once you achieve those, syempre, aangat ka na. Like, if you win a championship, ganun. So, that means you get promoted. Pero, even if you don't win a championship, if you place high several times, syempre, that's taken into consideration. Also, there's the context na may subjective na if we see that you're improving, pero hindi mo lang nako-convert into wins, pero aabot na sa point na kailangan ka na rin talaga i-promote. Yung ganun klase niya. So, we take a lot of input and feedback from, syempre nag-assign na rin kami ng leveling committee, hindi lang naman ako yun. So, putting all those heads together and evaluating every in between legs, so we determine who needs to graduate from this division to the next. So yes. Far, okay naman.
1: Mm-mm. Galing!
2: Si Rubelin din kasi, she and I have this conversation a lot. We set the bar high in terms of graduating a player into yung elite division. Currently, dalawa lang yun. Si Rocky and si Denden, si Denise Santos. So, for us, together, we decided na you have to be really near pure pro level na para mabot ka sa elite.
1: Ayun.
2: Para then, meron pa rin opportunity to get better through the competition yung players natin. Like sina Carmel, sina Queen Legaspi, Queen Tagiam pala. So, sina Sofia Rosales.
1: Yes.
2: So, we're giving them the opportunity na though nagko-compete na sila outside. Yeah, but in international tournaments, they're still within the parameter na pwede pa rin sila mag-compete sa AMID Cup so they can be ready for those tournaments.
1: Yes. Galing, maganda, organized. Hindi lang basta tournament to palaro ka, di ba? Pero meron talagang ginagawa din yung organizer to help and you know nga, to categorize, di ba, the players na yun naman ay malaking tulong talaga on how they'll be developed definitely and be at the top level. Okay, partner, so what's new pa rin? Meron pa bang ibang come on itong AMID Cup, this particular leg, aside from definitely AMID will be here dahil tapos na yung kanyang commitment muna doon bago siguro mag-China Open, mag-Vietnam. So ano pa bang i-offer at ano bang exciting flavor ika nga ang expected natin come this leg?
2: Well, for one thing, partner, yun nga, nasa Pasay tayo this time around and VIP Billiard Hall and the Cuba Pasay are both wonderful venues. So there's that. So excited ako to see the players compete there all this time around. Secondly, this is the third leg of three legs of season 4. So in terms of rankings, dito tayo magkakaalaman. Kasi ang magiging event na ng AMET Cup after this, yung grand finals na. Kumbaga yun yung Super Bowl ng ano eh, ng AMET Cup. So based on the ranking points that the players earn along the way, based on how they play and how far they go in each leg, will determine who the top 8 are per division. And kumbaga yun yung best of the best. So they get to compete in the grand finals for all the prizes and the honor of being part of the top 8. So there's that. Also, yun nga, sabi mo, nandun naman sina, papauwi na rin sina Champ Rubilin. So hopefully we get to see, for sure, makita natin si Rubilin with me there running things. So really looking forward to that also.
1: Oh, sana si Cheska din, 'di ba? Sana si Cheska din to celebrate, 'di ba? Her win, yes, with the girls.
2: Sana. I think naman pupunta naman siya. Ayo, pero I can't commit. I can't speak for her. Pero hopefully.
1: Merong appointment, merong lakad sa Buanga, 'di ba? Okay, what are at stake? Premyo natin. Para lang may idea, baka may mga late tuners tayo. Sa AMET Cup po, kada leg, may premyo. And of course, sa pinaka-final leg.
2: Well, in terms of yung sa leg 3, meron cash prize yon, trophy, tapos meron din yan for the hanggang top 8, I think, may cash prize. And then, sa top 16, meron namang mga ano man tawag doon?
1: Giveaways?
2: Para memorabilia, merchandise galing sa AMET Cup na kasama doon. May medals and all that. And certificates, ganyan. So, yung pinaka medyo bongga ng mga prizes, makuha yun from dun sa ano na grand finals. So,
1: grand finals.
2: Yes, a grand finals. So, pero I would argue na considering the entry fee and yung isang bagay na linalook forward to at na-appreciate ng players natin dyan, partner, yung jersey. Kasi kung sanay ka sa tournaments dito sa Metro Manila, if you think about it, yung 1,000 entry fee ng AMET Cup, karamihan nun, para na sa jersey, sulit ka na eh. Especially now that, oh, by the way, shout out sa Predator, our title sponsor, kasi without the support of all the sponsors, most especially sa support ng Predator Qs, this would not be possible. So, dahil nga sponsored tayo ngayon ng Predator, magkaka-Predator jersey sila, na legit, na authorized, diba? So we make it a point of making the jerseys very as awesome as they can possibly be. So yun, yes, there's okay. That.
1: And of course, the grand finals, 'di ba, nagbibigay kayo ng ticket and ng chance to compete abroad sa Japan. Ganun pa rin ba this season?
2: Well, hindi 'yun aabot na sa ano, kasi actually partner, September na 'yung ano, 'yung
1: ah, okay.
2: Yung Japan Open, diba? So, nagiging ano dyan, qualifications dyan. Yung sa advanced division, after 3 legs, yung number 1 ranked na advanced division player ang papadala ng MES to compete, na sagot ng MES. Yun yung, so, shout out din sa MES Qs for that sponsorship kasi it's really giving our Filipina players the opportunity to test themselves against our Japanese friends so in the Japan Open.
1: And who is this year's a winner?
2: Hindi pa siya tapos, partner, kaya nga interesting yung ano, yung leg 3.
1: Ah, kasi okay, after this leg, tama kasi, yes. September. Okay.
2: Yes. medyo photo finish nga yung buzzer beater yung mangyayari. Kasi technically, dapat ano na yan eh. By now, in a perfect world, tapos na eh. Kasi syempre, huwag po file pa na for the visa and all that. Currently, ang very ano exciting sa advanced division kasi ang number one sa rankings natin ngayon si Charisse Santos. Ngayon, ang pwede humabol sa kanya based sa rankings si Aliyah Alfafara. Ngayon, yung lamang ni Charisse kay Aliyah sa points. It's basically, the amount of points na pwedeng makuha ni Aliyah kung mag-second place siya. So, kung umabot ng final si Aliyah at hindi makakuha ng maraming points si Charisse, pwede pa rin niya mahabol si Charisse. There's medyo remote yung chance, pero it's there.
1: Oh, yan. Yan ang scenario. Kaya yan ang magiging excitement, ika na offer of the advanced division this coming leg 3 of the AMET Cup season 4. Okay, please, partner rin, invite all our friends. Okay, and ano pang additional announcement, please, for this AMET Cup?
2: Yes, kung meron po sa ating mga nasa Pasay area next weekend, August 15 to 16, at gusto nyo pong makita yung record-breaking 176 total female participants ng AMET Cup, feel free to drop by po sa either sa VIP Billiard Hall or sa QPOP Pasay sa para mapanood po natin yon. As long as re-respetuin po natin yung space, competitive and personal space ng players, welcome po kayo to join us and watch the players compete. So I'd like to thank all our sponsors, most especially our title sponsor, Predator Qs, there's Mez Qs, there's Buki Resort, and there's also the Accent Manufacturing, and all the rest of our partners and donors. So hopefully we get to see you there and we get to share in the moment. And I'm really looking forward to next.
1: Okay. So, monitor natin yan. This early congratulations. And may the best players, ano, kasi ilang categories to win in this forthcoming AMET Cup Season 4 Leg 3. Maraming salamat ulit, partner Ren. Kita-kits ulit tayo maybe after a week para ma-recap natin ang leg 3 of the competition. Maraming salamat. Congratulations sa inyo ni Rubilen, ni Champ Amit for this worthy project and all the best. Until next time, bye for now.
2: Bye, partner. Thank you.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
14: First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pinalawak. Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas
15: Radyo Publico
16: 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3
21: the AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio? Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Sports Radio 918 naghahatid sa Sports Star of Yesteryears. Natatanging pagsaludo sa mga Pilipinong atleta. Maraming salamat. Muli po nating bibigyan ng pagsaludo ang isa sa mga boxing great ng Pilipinas. Walang iba kundi si Sir Ricardo Fortaleza. Magandang araw po. Kami po ay nagagalak na kayo makausap dito sa Sports Radio. Kamusta po?
12: Magandang umaga din po dyan sa inyong lahat dyan. At ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan to be with all of you. Yes. At maalala ko pong lahat-lahat yung aking buhay sa mahal kong Pilipinas.
4: Yes, at sa larangan ng boxing. Si Sir Ricardo po ay 1972 Olympian sa Munich, Germany. Ano po? Siya din po isang Asian Games champion. 1970, ano? Tapos siya rin po ay naging Asian Youth Gold Medalist at marami pang mga naibigay na karangalan para sa bansang Pilipinas. Kumusta po na muna kayo sa mga panahon na ito? Saan po bang bansa na nakabase si Sir Ricardo? Cardin, so, ano po?
12: Ako po ay nasa Australia ngayon dahil yung mga anak ko ay nasama ko din dito sa Australia before. Then they are now, the two are now in USA. Mm. At sila ay nagkaroon ng magandang buhay. Yung aking panganay ay naging isang arkitekto ngayon at siya is chief architect sa Seattle University, Seattle City Hall. At yung aking bunso na mga anak na lalaki ay naging isang I can say sikat na musician sa Amerika. Because just a month ago, nagkaroon ng contest ng American Sports Writer Songwriter Association Songwriter Contest at siyang nagwagi doon sa songwriter na yon.
4: Wow.
12: So, at itong pangalawa ko namang babae ay yun ang kasama ko sa Australia together with my two apo. Wow. Na gwapo. Bukamukha nung kanilang lolo. Ay, hindi pala, nagbibiro lang ako.
4: Wow naman, you're so blessed, sir, ano, with those accomplishments of your son, daughter, likewise yung apo to follow na rin, ano. Sino po yung song? Yes?
12: Yung aking pinaka-trainer and inspiration.
4: Yes, opo. Ano pangalan ng inspirasyon nyo, sir?
12: Elisa.
4: Elisa, ayan.
12: May childhood sweetheart din.
4: Wow, ba maganda, pag-usapan natin yan mamaya. Pero sir, okay, so nandoon sa Amerika, karamihan sa iyong mga, well, mga anak, and then you're based in Australia. Sydney po ba sa Australia? Where in Australia?
12: Sa Blacktown po, Blacktown, Sydney.
4: Ayan, sa Sydney. But what keeps you busy these days, sir, Carding?
12: It's so far ngayon, full-time kami ni Macy sa simbahan. Yun ang pinagkakaabalahan namin, always serving Sunday Mass. Mm-hmm. Then, dun nga sa Filipino Sports Art and Recreation Group, na every week din, meron kaming mga sports activities para sa mga kabataan and also for the seniors. Mga senior, mas yun ang aking attention sa mga seniors, providing them sports activities, mga sports calisthenics, sports exercises. Ako nag-iing sa lahat and we are so happy sa grupo namin sa Fields Park, Filipino Sports Arts and Recreation Group.
4: Wow! At the age of, sorry po ha, kailang banggitin ko po yung edad nyo dahil tunay kaming natutuwa na at your age, you're still very active. Tama ba ako? 75?
12: Opo.
4: You're 75. Old! Wow! Look at Sir Ricardo Fortaleza at 75. Parang ano lang, nasa 60s lang si Sir, tapos very active doon sa community na yan. So wala na po kayong mahihiling sa parte na ito ng inyong buhay?
12: And I'm just still hoping na magkaroon pa ako ng maraming apo.
4: Dalawa pa lang yung apo, sir? Tama
12: dalawa
4: ba?
12: Dalawa po eh.
4: Yes.
12: Itong bunso ko, kakakasal lang kasi just last year eh.
4: Mm-hmm.
12: Hindi pa nakakabuo.
4: Di ba, hihintayin pa yan. Kayang-kayang panghintayin. Sir, kilala po ang mga Fortaleza brothers. Actually, apat po kayo na magkakapatid. Kumusta po sila? Yung iba pa niyong mga kapatid, kayo po ba ay nagkakaroon pa rin ng reunion these days? Asa na po sila?
12: Yeah. Kaya nga po ngayon, nandito kami sa Canada dahil galing lang kami sa Pilipinas din. Nag-una kami nagbiyahe sa Pilipinas just to meet yung kapatid kong sumunod sa akin na
4: sino
12: nasa
4: po?
12: Si Ramon na nasa Amerika, na nasa Pilipinas. At siya dahil hindi siya nagboxing, dahil nung akong nagbo-boxing, siya naman ay nag-vocational school sa PICAT.
4: Mm-hmm.
12: So, dun siya nakagraduate. But nung nakagraduate siya, because na ako naman po ay na-involved na sa
4: boxing.
12: Sa boxing. Kaya nagkaroon ako ng magandang pangalan sa FPU, naging coach ako ng FPU. So nung nakagraduate siya sa PICAT, naipasok ko siya sa FPU. Empleyado naman siya sa FPU, sa electrical department sa FPU. Okay. Siya naging in charge sa electrical yeah. department. So mm-hmm. doon siya nag-retire na rin. Hanggang doon siya tumagal siya doon. Nasubaybayan niya rin yung aking mga kapatid dahil matagal din kami sa FPU hanggang nakagraduate niya yung walong sunod-sunod kong kapatid. Mm-hmm. Lahat sa FPU nung nakagraduate.
4: Wow. Walo, dahil, ilan po kayo, Sham?
12: 12 po kami.
4: 12 pala mga Fortaleza. At ilan po sa kanila ang katulad nyo naging boksingero?
12: Ako po ay pangatlo.
4: Mm-mm.
12: Dahil, pero yung dalawa po, namatay kagad po yung dalawa eh. So, 10 kaming buhay.
4: Mm-mm.
12: Hanggang ngayon po, 7 pa po kaming buhay.
4: Ah, nice naman.
12: So ako po yung pangatlo. Dahil nga po nung ako'y kagagraduate ko lang po ng high school, nung high school po ako, nasa Arroyo High School po ako, dyan sa Top Avenue, yung Arroyo High doon. Doon po ako gumraduate. So, nung magka-college na po ako, tinanong ni tatay ko kung anong gusto ko. Sabi ko, Dad, I want to be an engineer. So, So sabi niya sa akin, "Nak, college na yung dalawa mong kapatid, hindi natin kayang sabay-sabay kayong mag-college. Hatay mo muna makagraduate yung isa." So medyo nasadden ako noon. But because of my experience naman sa boxing, dahil nang nagbobok, nung during my high school days, nag-join ako dun sa Manila Golden Gloves na sports program ng Manila City Hall.
4: Mm-hmm.
12: Mayor Bagatsing pa yun nun. Mayor, sin ba yung mayor nun? Mayor Bagatsing yata. Mayor.
4: So basta po may magandang programa ang Manila noon. So nag-join po kayo doon. Noong nagustuhan niyo ng boxing, hindi na po kayo bumalik mag-aral sa FEU o kung saan? Hindi niyo na pinagpatuloy ang pagiging engineer?
12: Before, sa high school days pa yon, siguro mga first year, second year high school ako, doon ako nag-join sa Golden Gloves. So nag-champion din naman ako doon sa Golden Gloves. Then, that nga, nagkaroon ako ng experience sa boxing at naalala ko yung panahon ni Anthony Villanueva at nalaman ko nung na-meet ko si Anthony Villanueva noon na FEU, nasa FEU pala siya, may scholarship din siya sa FEU noon.
4: Mm-hmm.
12: So naalala kong FEU, pumunta ako sa FEU, tinanong ko si tatay ko, "Tay, pumunta po ako sa FEU, magta-try out po ako sa boxing, baka makakapan." And I was so happy naman po, nakapasa ako doon sa at the age of, mag-18 na po ako noon.
4: Mm-hmm.
12: So, yun ang una, I qualified naman po sa FPU. At
4: mm-hmm.
12: ako yung nagpapasalamat. And during the first Asian Youth, nagkaroon ng programang ang amateur boxing, first Asian Youth, ginawa po sa Tokyo, Japan.
4: Mm-hmm.
12: So yung pong unang-una kong naging pagre-represent sa ating bansa.
4: Wow.
12: Sa Tokyo, Japan.
4: Tokyo, Japan Asian Youth Boxing Championships 1969. Tama ba? Yeah. Gold medalist kagad si Ricardo Fortaleza.
12: Opo. 10 po kami pinadala doon at ako lang po pinalad na maka-gold medal.
4: Wow! Galing naman. Ilang laban po kayo doon sa 1969 Asian Youth?
12: Naka-apat na laban din po yung yata. Hindi ko na matanda.
4: Ano pong mga bansa? Ano pong mga bansa ang tinalo ninyo doon, lalo na sa final?
12: Japan. Ang nakalaban ko po yung... Ang nakalaban ko po doon eh. Hindi ko na matanda masyado.
4: Pero basta isa yung Japan. Opo, napakatagal na nun eh. Anyway, we're talking to Ricardo Fortaleza. Isa po siya sa mga boxing greats ng Pilipinas. Isang Olympian, isang Asian Games gold medalist, Asian Youth boxing gold medalist. Naging coach din po. At yun na nga, ngayon ay nakakasama natin at kakwentuhan natin dito lamang sa Sports Radio. At ito po ang Star of Yesteryears.
13: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Kausap pa rin po natin ang ating boxing great, Ricardo Carding Fortaleza. Yes, you mentioned about your siblings. Kayo ay 12, okay? At at least ilan sa inyo involved sa boxing. Sir, ang alam ko, si Roger Fortaleza naging involved sa boxing. Rene Fortaleza, Ray Fortaleza. Tama po ba? Apat kayo na nagkaroon ng involvement sa boxing?
12: Pati po yung isang JR namin, yung Raymundo, nag-boxing din po yun.
4: Mm-hmm. Pero kayo po yung pinakamataas talaga ang narating dito nga sa boxing. Mahirap po ba?
12: Pating din po, mas mataas po yung iba.
4: Mm-hmm. May nag-Olympian po ba dito ka? Kina Sir Roger? Kay Rene?
12: Tatlo po kami naging Olympian.
4: Ah, talaga? Naku, pasensya na po. Okay, saan pong mga Olympics na nakarating sina Roger, Rene, Ray?
12: Si Rene, kasabay ko, nakasama ko yan sa Munich eh.
4: Okay. So, Fortaleza brother sa Munich, opo. Mm-hmm.
12: Si Ray, sa Montreal Olympics si Ray.
4: Okay. Eh. Roger?
12: Si Roger hindi naka-Olympics.
4: At hindi naka-Olympics, ayun. Pero at least tatlo kayo, opo, na mga Olympians. Okay, so andun na po tayo, naging Asian U champion kaagad kayo. Bakit po kaya ganun kaagad kahusay si Ricardo Carding Fortaleza sa boxing?
12: Kasi ako naman naging maayos pong ang aking disiplina sa sarili.
4: Mm-hmm.
12: So pinagmamalaki ko po hanggang ngayon po, never drink in my life. Hindi po ako natutong uminom. Mm-hmm. Hindi ko po natutong manigarilyo. Lahat talagang na-disiplina ko hanggang ngayon ang aking sarili. Kaya I'm having a regular workout, physical workout sa sarili ko. At ganun din naman, yun ang binibigay kong halimbawa sa mga bawat athlete na gustong maging successful one.
4: Tama. So, madisiplina sa sarili. Ano po? Ang bilis po kagad. Pagpasok niyo sa boxing, naging representative ng Pilipinas at gold medalist kagad. Eto na po, after 69, nag-1970 Asian Games po kaagad. Tell us more about that 1970 Asian Games.
12: So, pagdating po nung 1970, nag-representa na naman ako sa ating bansa. Before that Asian Game, nagkaroon po muna tayo ng ASEAN meet sa Pilipinas. Ginawa po sa Araneta Coliseum. And nag-representa rin po ako sa atin. At ang una ko pong nakalaban is Burmese. At nung pagtapos po nung laban, yun yung unang-unang akat ko sa Araneta Coliseum, lahat ng mga kapatid ko, tatay ko, nanay ko, talagang nandun sila sa ringside. At punong-puno yung Araneta because it's a boxing tournament. Pagkong ko po doon, alam ko, nanalo ko eh. So yung boxing robe ko pa nga, inayos ko ng ganun para pagtaas ang kamay kung ganun ako malaglag. nayos ko. Pero nung winner from Burma, talo ko, umiyak ako. Tapos pero ang tao naman natutuwa din po ako dahil ng tao nagkagulo sila. Nagkagulo ang tao, nagbato ang pangalang sila sa taas ng Araneta Coliseum. Dahil nagulat sila kasi iba-iba naman na po ang mga judges doon, mga iba-ibang bansa din po ang judges doon. So that was a very sad experience for me.
4: Yeah.
12: Na sabi ko, iyak ako ng iyak, ang bumaba ng ring, umiyak ako ng ganda sa dressing room. Umiyak ako, nakanood nga doon. Doon lang ako sa dressing room, umiyak lang ako.
4: Final match na po yun? Final bout na po ba yun?
12: Laban pa po.
4: Unang laban?
12: Opo.
4: Uy, masakit nga po yun sa harap ng mga kababayan, sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Ano po?
12: Chat ko po sa Araneta Coliseum. Ang dami-dami tao po.
4: Mm-hmm. Pero paano po kayo tinulungan ng sad experience na yun? Because that was 1970, before the Asian Games, where you won the gold medal.
12: Yun na nga po. So, I have to do my best. So, mas lalo kong nadisiplina ang ako sa sarili. Dahil nalaman ko po may Asian Game na darating. Much bigger tournament. So, I train hard. So, bagamat nag-aaral pa rin po ako, nag-aaral ako, I was taking up yung engineering course ko sa FPU. So, yung train, simba, pero hindi po ako tumitigil sa pagsisimba every Sunday. Kahit na yung aking mga kasamaan sa boxing team, kasi nasa Rizal Memorial lang po kami naka-quarter noon. Eh.
4: Okay.
12: So nagsisimba kami dyan sa Assumption Paris, sa may Legarisa Street, sa harap ng Manila Zoo.
4: Yes. By the way, sino po yung contemporaries nyo that time sa Philippine team ng boxing, yung mga kasama mo sa quarters dyan sa Rizal?
12: Yung sila Aquilino Nicolas noon yan. Si Aquilino Nicolas, naging Philippine professional boxer champion yan. Eh.
4: Mm.
12: Aquilino Nicolas, sila Manolo Becerra, tsaka yung magkapatid na tiga Cebu, sila Balmusina.
4: Mm. Okay. Opo. Yes. So what happened? You made it to the 1970 Asian Games. Ano po yung magandang kwento doon? Sige, share niyo sa amin.
12: Hindi ko na po matanda kung sino yung mga una kong kalaban. Nanalo ko, nanalo. Yung pan-apat na laban po, finals na, ang kalaban ko, yung Burmese na tumalo sa akin. Talagang sabi ko, ako naman babawian kita ngayon. Talagang I want to revenge my loss. Na hindi naman ako dapat panalo. Yun ang naging inspirasyon ko din sa sarili ko. Babawi ako ngayon sa'yo. And at the same time po, talagang ang Pilipinas last day na po, wala pang gold medal eh. Samantalang yung mga Japan, Korea, meron na po siguro 50 gold medals, 60 gold medal, pero Pilipinas wala pa pong gold medal. So, it so happened po, dalawa po kaming umabot sa finals, dalawa kaming boksingero. Yung isa si Manolo Becerra, tiga sa Panta, dyan lang dito sa malapit sa Top Abbey, sa harap ng Lasal. So, dalawa kaming pag-asa ng Pilipinas para maka-gold medal. So, ni-required po lahat ng delegasyon, yung mga athlete na natalo na, panahon pa po nila sinila senator, dating senator Bobby Jaworski sa basketball. Si Bobby Jaworski naman po ang sikat din sa basketball na yun. Sila Atiko. So, ni-required silang manood lahat. So, lahat ng mga athlete nandun sa Coliseum. So, it so happened na yung unang lumaban, si Manolo Becerra, talo din po. So, silver, naka-silver din po. So, ako na lang po ang huling-huli. So, with God's blessing po, pinalakas ako ni Lord eh. So, and at the same time, yung gusto ko makaganti doon sa boxing Aaron Burmese na yon, talagang dalawang beses ko siyang napabaksak. So, sabi ko sigurado, sigurado nang hindi ito ba nanalo. So, nung announcement po, nanalo po tayo ng gold medal. So, masayang-masaya po ako noon. Ako po noon. At pagkatapos po nung finals na yon, pagbaba ko ng ring, at after the awarding, si Senator, dating Senator Bobby Jaworski, binuhat ako sa kanyang leeg. Iniikot ako doon sa stadium. So, masaya ang Pilipinas. Masaya. Naka-gold medal din tayo.
4: Wow! Akin pong nai-imagine kung gaano nga kasaya yung buong Team Philippines kasi sila nanood dun sa laban nyo at ikaw na lang ang pag-asa, di po ba, para sa gold medal ng Team Philippines that time. Meron na po bang insentibo noon yung gold medal win nyo?
12: Hindi ko na po matanda kung ako yun. Pero alam ko po, nabigyan po ako noon. Na pagbaba ko sa eroplano, si Commissioner Deborah, siya ang Secretary General ng inabutan po ako ng $1,000.
4: Malaki na po yun noon, di ba?
12: So, 1 to 2 pa ang conversion noon. 1 to 2. Hmm. But, ang pinagmamalaki ko rin po sa sarili ko, yung $1,000 na po yun, hindi ko lang po matanda kung magkano binigay ko sa bawat isang boksingero na kasama ko eh. Binigyan ko po lahat yung, dahil ako lang po ang nabigyan. Binigyan ko po rin po sila. I'm very proud of that, yung naibigay kong sharing sa kanila. Hindi ko nilang po matanda kung magkano po binigyan.
4: Yes. And how young are you, were you then? 1970. Wala ka pang 20 years old, di po ba?
12: 19 lang po, 19.
4: 19 years. Opo. 19 years old. Gold medalist ng Asian Games. Di ba? And then after that, saan po kayo nakarating? Paano na lumawak pa ang boxing career ni Ricardo Fortaleza?
12: So, pagdating po ng 71, meron naman pong ASEAN tournament sa Middle East country, Ginoa eh. Hindi ko na matanda ako sa doon. Naka-bronze medal lang po ako. Natalo po ako doon sa Kwan.
4: Opo. Sino po palang coaches nyo noon sa ating Philippine boxing team?
12: Nasikat na Philippine coach na si Mr. Aling Enriquez. Siya rin po ang naging coach ni Anthony Villanueva. Siya po ang coach ng FPU.
4: Ano pong klaseng training meron kayo noon? Gaano po kahirap ang training noong mga taong 1970s?
12: Po, sa morning, regular yung takbo namin, yung running namin sa morning. Then, pagdating po sa hapon, dyan po, meron kaming boxing gym dyan sa harap ng FPU. Actually, before that, walang gym ang FPU. Nag-hide kami ng gym dito sa may Raydan Professional Gym.
4: Mm-hmm.
12: Mga professional boxer na nagtitraining doon. Saka doon sa Besa Gym din, nagpupunta din kami.
4: Doon po sa ano? Sa Picampa, di po ba may gym doon?
12: O, yun, Besa Gym yun. Okay. Doon kami nagtitraining din.
4: So, dire-diretso lang training. Kumusta po yung adjustment, I mean, yung pong time management niyo? Ikaw ay isang engineering student sa FEU and at the same time, member ng Philippine Boxing Team. 1971, yung ating after nung 1970 gold mo, pero nag-1972 Munich Olympic Games ka po, di ba? Yun ang pinakamalaking story po, di ba, ng inyong karir. Isa kang Olympian. Ano pong nangyari doon? How you qualified for the team to the Olympics?
12: So, nag-qualify na naman po ako mag-represent ng ating bansa. Kasi every national team na na-organize po, merong boxing tournament eh, kung sino mga padadala ng Pilipinas. So, ako na naman po ang nag-champion din para ipadala sa Munich Olympic. So, tuloy-tuloy po ang training doon. So, pagdating po sa Olympic, and sad to say it, unang laban pa lang po, yung nakalaban ko yung a guy from Mexico, Alfonso Zamora. Po, during that year, 1972, sa World Boxing Association, ang champion Mexicano. And out of the 10 contenders, 8 ang Mexicano. So, ibig ko sabihin, talagang weight category nila ang bantamweight. Nandun ang magagaling ng Mexicano.
4: Opo, yun po kasi yung weight division ni Sir Ricardo, di ba? Bantamweight.
12: Ako na lang po yun nung tapos na ang laban.
4: Oh, okay. So, first round ng Munich Olympic Games, na-eliminate po kayo agad kayo. Diba?
12: Natalo po ako.
4: So, how did you accept the defeat, di ba, that time?
12: Oh, kasi na-stop yung contest eh. Hindi naman po ako nagreklamo ako doon sa referee bakit niya ihinto eh. Ang depensa ko magaling din, magaling yung Mexicano eh. Ang depensa ko, depensa. Tapos i-stop yun, bibilangan ako mandatory ay nakatatlong mandatory 8 counts. So in-stop na.
4: Mm-hmm.
12: Sabi ko, hindi naman ako groggy. I-stop nang i-stop yung referee. Kino-contest ko din sana yun. So, wala ko nang magagawa. Nandun na, na-decisionan na.
4: Opo. So, that was 1972 Munich Olympic Games. Hindi po ba, Sir Ricardo, hindi po ba yun yung may malaking gulo? 1972, but, doon sa Olympic Games? Ano pong klaseng experience kayo meron doon?
12: Isang hindi magandang experience ko rin sa Olympics na yan. First Olympics ko, hindi naging masaya. Dahil doon sa Olympic Village, walang nakakaikot, walang nakakalabas ng kanilang headquarters. Bawal lumabas. Because nga, yung nag-massacred, hindi ko lang matanda kung sinong namaril.
4: But how was the experience? Nagulo po yung village? Kamusta po yung buong delegasyon natin? Ano po nangyari?
12: Ang security talagang mahigpit. Hindi ka pwedeng maglakad-lakad. Mm-hmm. So, ang Olympic Village, hindi na naging magandang libangan.
4: Mm-hmm. Opo.
12: It so happened pa, yung nag-hide pa sila ng helicopter para yung mga namaril, ililisa nila.
4: Oh. At yung
12: helicopter na yun, nagparade doon sa likod ng aming headquarters, mm-hmm. yung pinakatulugan namin. Nakikita namin talaga kung paano gagalawan
4: yung
12: bulan na yon.
4: Para parang pelikula yan, ano po? Hindi naman po natakot ang buong Team Philippines. That time, lalo na po kayo. Na gano'n lang nasa paligid nyo. May barilan.
12: Hindi naman po, naging maayos naman po. Lahat nakapag, wala naman po masyadong, talagang, ang na-disgrasya lang, yung mga, hindi ko matanda po, Israelites o mga Arabo na baril.
4: Mm-hmm. Ayun. Opo. Yes, so after the 1972 Munich Olympic Games, naka-dalawa o tatlong taon pa po kayo sa Philippine team. Paano po talaga kayo nagdesisyon na magpaalam sa Philippine team?
12: Kasi po, fourth year na ako sa engineering ko. I find it hard na magsabay yung training kasi mga major subject ko, three hours per subject eh.
4: Mm-hmm.
12: So, ang hirap pong mag-concentrate nung kuan, training, tapos aral. So, nagpaalam ako sa vice president ng APU, who is in charge of the sports sa APU din, si Alfredo Reyes, na kapatid ni Nicanor Reyes, yung presidente ng APU. Siya po ang nagpaalam po ako sa inyo, sir. Sad to say it, gusto ko na po magretiro para mag-concentrate po sa pag-aaral ko.
4: Mm-hmm.
12: So, I'm so happy naman po. Imbis na nakita kong natuwa siya na ang prioritize ko talaga yung pag-aaral, hindi yung pagbo-boxing. Yeah. Sabi niya, oh, I'm so happy with that. Okay, you can do that. So, pumayag siyang tumigil. And it so happened, when I talked to the vice president, may elimination na po para sa susunod na Asian game. In-announce ko na lang doon sa elimination na yon na ito na yung huling tournament na sasalihan ko. But I reached the finals. So pagdating ng finals, inulit ko yung announcement ko na win or lose, I hung up my gloves. So ako rin po nanalo. supposed to represent our country for the susunod na Asian game. But yung tinalo ko po, siya po ang pinadala. Dahil hindi na, nag-announce na po ako ng retirement.
4: Si Alan.
12: Umabot siya sa finals.
4: Umabot siya sa finals ng 1974 Asian.
12: Natalo siya sa finals. Kaya sabi nga ng Rick, kung ikaw ang nag-represent yung champion ka na naman, gold medal ka na naman. Saka sabi ko, sayang, no? Sana sun.
4: At the age of 24, 23, ano po, nag-decision na kayo ng retirement from boxing. Wala pong regrets si Sir Ricardo Fortaleza sa maagang decision na iwanan ng boxing?
12: Wala naman po akong regret dahil talaga nakapag-concentrate ako sa engineering ko. Naging graduate na ako, pipir na ako. But during those years, nagretiro po yung president, yung coach ng FPU, and the vice president approached me. Pinag-report ako sa opisina, Rick, I'm appointing you as the coach ng FPU boxing team. Wala naman, I cannot say no. So ako, nag-coach po ako sa FPU. At the same time, tinatapos ko yung aking pag-aaral. I find it hard. So, pero nakayanan ko din. Pero ang nangyari, doon, less subject ang in-enroll ko. Hindi ko magkaroon ng full subject lahat. So, para lang magkaroon ako ng time sa aking coaching career.
4: Mm-hmm.
12: So, pagsabayin yung trabaho, aral, trabaho. So, but I find it hard because naging national coach ako. Naging national coach na ako ng FPU. And at the same time, itong mga kapatid ko, na ipasok ko na rin sa FPU. Nag-aaral na rin sila. Tapos naging national coaches. Ako na rin ang naging coach nila sa FPU. So, na-develop ko rin itong mga kapatid ko. At talagang I'm so happy. Na-discipline ako yung mga kapatid ko. Until now, I'm so happy. Walo po kaming lalaki. Wala po akong nakitang naging basagulero, naging problema sa aming pamilya. Lahat po kami naka-graduate sa FPU.
4: Wow.
12: Hanggang po yung tatlong

0: dito, itong mga mayayaman. Ito yes. Marami.
1: Wow. Pero salamat kay Rick. Opo, Rick Ricardo Fortaleza, dahil nakatapos mag-aral ang kanya mga kapatid. Ano po mga tinapos sa mga kapatid nyo? Sa tulong mo, nabilang national coach o coach ng FEU boxing team, sila din na ipasok mo dyan. Ano po mga tinapos nila?
0: Itong bunso kong kapatid, ito head nurse na po ito dito sa Canada. Eh, pinaka-boss na ito dun sa hospital nila.
1: Wow. Okay. Yung iba po?
0: Yung pangalawa graduation ng Bachelor of Fine Arts.
1: Yes.
0: Tapos yung si JR namin nasa graduation ng accounting. Mm-hmm. Ito pinakamaraming pera dahil accounting ang trabaho.
2: CPA.
0: PA.
1: Yes.
0: Kahit nung nasa kompasyon dyan sa Manila at nasa na accountant na yan eh.
1: Yes. So generally, gaano nga po kayo ka-thankful sa sport ng boxing dahil sa naging magandang buhay mo at ng iyong mga kapatid, sir?
0: So talagang I want to share all this experience of mine sa mga kabataan, lalo-lalo na yung mga gustong magkaroon ng magandang buhay, magandang especially sa self-discipline. Yan ang binibigyan ko na emphasis talaga yung self-discipline na tulad nga ng sinabi ko sa'yo. Until now, I never learned to drink and smoke. Yung pinagmamalaki ko yan hanggang ngayon. Kaya lang ang pinagmamalaki ko na hindi ko natutunan yan. At ako'y especially today na nagpo-full-time kami sa simbahan. Bagamat ngayon nandito kami sa Australia, sa Canada, puro simba lang ginagawa namin. Hindi kami dahil hindi na wala naman akong schedule dito ng service. But dating sa Australia at kahit na sa Pilipinas, I'm doing my best na makapag-service sa simbahan. Yun na lang po ang aking ikinaliligaya ngayon sa aking buhay.
1: Yes, tama, no? Napakaganda po, no? Si Ricardo Fortaleza, ang ating tampok na atleta sa ating sports star of yesteryears dito pa rin po sa Sports Radio 918. Kami po ay natutuwa na nabisita namin siya noong nakaraang linggo dito sa kanyang tahanan sa Maynila. Napaka-blessed ni Sir Fortaleza dahilan po sa may bahay siya sa Manila, meron din siyang bahay sa Australia, mga kapatid na sa Amerika. No? Talagang naging magandang buhay. Ginawa po tuntungan ang pagiging boxer. Makikita natin kung gaano pa rin kamatipuno yung katawan niya, di ba yan? Nagre-reminish sa ilan sa kanyang mga naging, sabihin natin, heydays bilang isang apong boxer. Nagduro pa kung paano ang tamang stance, ika nga, sa pagboboxing. Nakakatuwa at I'm sure may inspire yung ilan sa mga kabataan natin na boksingero, kabataan natin mga atleta, kung ganito ba naman ang magiging buhay ng isang atleta, lalo na pagdating na ng araw na sila ay medyo may edad na. Siya rin po ay maligaya sa piling ng kanyang wife, si Ma'am Eliza, okay, Fortaleza, na simula pa nung sila ay 4 years old, ay magkababata na at magkaibigan na at eventually talagang sila childhood sweetheart ni Sir Roger talaga or ni Sir Ricardo Carding si Ma'am Elisa. And then of course, with the rest of the family, si Ma'am Annie Ruiz, okay, ng Philippine Sports Commission, isa rin pong malapit sa pamilya na ito, pinsan niya. At ayan, nagkakaugnayan pa. So abangan niyo po ha, by next week sa ating Star of Yesteryears, ang kwento naman sa pagiging coach, diba? At yun na nga, formal retirement from the sport of boxing. Di lang yung pagboboxing, pati yung pagka-coach ay iniwan na ni Sir Ricardo Fortaleza. Siya po ang ating sports Star of Yesteryears, dito lamang sa Sports Radio 918.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag

0: Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: umaantapay dito sa amin sa sports lockdown. And of course, sa ating station manager si Ms. Cecil Kimlat at ang lahat na bumubo ng Sports Radio 918. Sila Ms. Rhea, sila Sir Aaron, sila Ms. Ayang, si Ms. Judith, si Sir John, si Sir Dennis, and everybody there. Lalong-lalo na yung dalawang guwapong master control. In behalf of my co-host, Ms. Friday Garma, this has been Monty Mendigoria saying, keep safe, stay dry, huwag bawal magkasakit ha, and we'll see you again next week here in Sports Lockdown. Stay safe, good night.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
3: Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
1: Sports Radio 918 AM.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
4: Ngayong gabi sa Ulag Bayan Weekend. Mas mataas na fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Epektibo na! Hanggang 4 na pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Generation charge sa bill sa elektrisidad tataas. Singil sa kuryente, madadagdagan kaya? DPWH Secretary Vince Dizon personal na nasaksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residenteng biktima ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Wastong pamamahala sa basura na nanatiling malaking hamon sa bansa. Hanggang 60,000 tonelada ng basura nalilika kada araw sa buong bansa. Senado, tiniyak na walang leadership fund sa panukalang national budget sa 2027. At indak-indak na isa sa inaabangan sa Kadayawan Festival sa Davao, aarangkada na bukas!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, epektibo na ang mas pinataas na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan.
6: Mula sa 10 piso kada litro, magiging 12 pesos na kada litro ang fuel subsidy o discount ng mga pampublikong sasakyan.
5: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mahigit sa 1,000 piso rin ang pwedeng matipid kada linggo dahil sa fuel discount.
6: Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na tinaasan nila ang fuel subsidy bunsod ng krisis sa gitnang silangan.

0: Samantala, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 pesos at 30 centavos sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.
1: Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa matatanggap na bill ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunga ito ng pagtaas ng ancillary service rates ng 30.85%. Ang ancillary service ay kabilang sa mga pass-through costs para sa mga power supply na ginagamit sa pagpapanatili ng balance ng supply at demand. Bahagyang tumaas din ang transmission wheeling rate ng NGCP mula 0.50 patungong 54 centavos per kilowatt hour. At iginiit naman ng NGCP na hindi sila kumikita sa ancillary service charges dahil diretso itong napupunta sa mga power providers na nagbibigay ng reserve supply para mapanatili ang stability at reliability ng power grid.
0: Sa ibang balita, inalis na po ng PAGASA ang peligro ng mga malawakang pagbaha sa ilang lugar tulad na lamang po dito sa Metro Manila. Sa final flood advisory ng PAGASA, wala ng peligro ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River. Kabilang dyan ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Bumaba na rin ang level ng tubig sa La Mesa Dam sa 79.67 meters matapos itong umapaw nitong mga nakaraang araw. Tumambad naman kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay na lubog sa tubig baha sa Kalumpit, Bulacan. Tiniyak ng kalihim ang agarang pagtatapos ng mga flood control projects na napabayaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na napakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan sa kanyang inspeksyon sa lugar. Suportado ng mga residente ang flood control project ng kagawaran na makababawas sa pagbaha. Pero ang tanging hiling nila, magkaroon ng maayos na malilipatan.
3: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calizon, tsaka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Sakay ng bangka, binagtas ni na Secretary Dizon at ng mga tauhan ng DPWH ang Pampanga River para personal na tingnan ang sitwasyon sa Barangay Bulusan at Frances. Gayon din ang kapalit ng Ampaw na dike sa kahabaan ng Bagbag River sa Barangay Calizon. Kita mula sa ilog na lubog pa rin sa tubig baha ang ilang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng habagat na lalong nagpataas sa level ng tubig. Ikinadismaya ng kalihim ang kanyang naabutan na ani ay epekto ng mga natenggang proyekto na iniwan ng mga dating namumuno sa kagawaran.
3: Hindi ko maiisip paano nila nasikmura yun. Ano, talagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga talaga ayusin na lang natin lahat ng mga binaboy nila dito. I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Inaasahang matatapos ang flood control project para sa 3 barangay sa Marso ng susunod na taon, kasabay ng pagbuo ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Dizon na inspeksyonin ang sirasirang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Nadiskubre ng kalihim na hinayaang sira ang kalsada dito habang may ibang proyektong pinopondohan kahit na wala namang sira ang daan.
3: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na, and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito, yun ang naging saninong dili nito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: giit ni Dizon, tuloy-tuloy ang kagawaran sa pagpapaigting at pagpapabilis sa mga natenggang flood control at infrastructure projects para maibsan ang perwisyo sa mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Patuloy ang pag-aayos at pagpapatibay ng mga infrastruktura ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Layo nitong agarang maibalik ang normal na biyahe at mapalakas ang proteksyon ng mga komunidad laban sa pagbaha at iba pang panganib. Narito ang report.
1: Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Badodangwa National Road sa Bangho Daklan Tublay Benguet matapos ang soil collapse dulot ng malalakas na pag-ulan. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at agad na maibalik ang mga kalsadang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga motorista na pansamantalang gamitin ang Suyok Baayan Poses Road o Ambong Dolantuel Alno Alapang Provincial Road habang isinasagawa ang clearing operation. Patuloy ang DPWH sa pagkakabit ng wire mesh baskets at paglalagay ng konkretong riprap sa gilid ng Talomo River sa Davao City bilang paghahanda laban sa flash floods. Layo nitong patibay ng pundasyon ng itatayong mas mataas na pader para sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinamamadali ng Pangulo ang konstruksyon ng gap sa dike na iniuugnay sa matinding pagbaha noong Hulyo. Ininspeksyon din ng DPWH kasama ang mga opisyal ng Baliwag City at Bulacan 2nd District ang isang kilometrong baku-bakong bahagi ng Doña Remedios Trinidad Highway sa Baliwag City, Bulacan. Nakaapekto ito sa bilis ng biyahe at nagdudulot din ng abala sa mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, pinamamadali din ng Pangulo ang konstruksyon ng tatlong taong natenggang four-lane road na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Eto naman, may magandang balita po ang Social Security System sa mga bagong pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong Hunyo hanggang buwan ng Agosto. May emergency program rin sila para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
5: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin, 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos, mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
4: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pensyon ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pensyon noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
5: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pensyon.
6: Ayun.
5: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
4: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga peking anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
5: pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa ng SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
4: Jana Madrid, para sa bayan.
1: Inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ang 36 million pesos na bayad sa insurance ng mga magsasaka na nasira mga pananim dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Lumabas sa datos ng Department of Agriculture na umabot sa 35.67 million pesos ang halaga ng mga pananim na nasira ng mga nagdaang bagyo mula sa anim na rehiyon. Region 3 o Central Luzon ang matinding naapektuhan kasunod ng Regions 1 at 4B. Pinakilos na ng DA ang kanilang regional office para maibigay agad sa mga magsasaka ang halagang dapat nilang matanggap.
0: Puspusan ang pagpapatupad ng Environment Management Bureau ng DENR sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Dito ay natasahan ang mga kumpanya na maging responsable sa tamang disposal ng kanilang plastic packaging waste. Ang mga basurang ito ang naiipon sa mga estero at iba pang daloy ng tubig na nagre-resulta sa matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Iniulat ng Environmental Management Bureau o EMB ng DENR na umabot na sa 61 hanggang 65,000 na tonelada ang basurang nililikha ng bansa kada araw na patuloy pang tumataas dahil sa population growth, urbanization at pagbabago sa consumption patterns. Ayon kay Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng EMBNCR, hindi lamang dami ng basura ang hamon, kundi ang tamang pamamahala nito mula segregation hanggang final disposal. Dagdag pa ng opisyal, wala pa sa 100% ang collection coverage ng mga lokal na pamahalaan, habang 63% pa lamang ng mga barangay ang may access sa Materials Recovery Facilities o MRFs para sa waste segregation at recycling. Binigyang diin ng EMBNCR ang kahalagahan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagpapatupad ng source segregation, recycling, composting at tamang pagtatapon ng residual waste.
6: Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad.
2: Kasunod ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat, patuloy ang regular na paglilinis, declogging at monitoring ng mga daluyan ng tubig sa Maynila upang mabawasan ang pag-ipon ng basura sa mga kalsada at estero, lalo na tuwing panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Sa Parañaque, mahigit 200 truckloads ng basura at debris ang inalis mula sa Baclaran Redemptoris Water Channel matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang cleanup operation ng lokal na pamahalaan katuwang ang Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways matapos maipon ang mga basura sa waterways na inanod mula sa Manila Bay dahil sa high tide.
6: Ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging, kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act.
2: Pinaiikting aniya ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 ang pananagutan ng mga kumpanya sa pagbawi at pag-divert ng bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Target ng EPR law na maabot ang 80% waste diversion rate ng mga obliged enterprises pagsapit ng 2028 upang mabawasan ng plastic waste na napupunta sa landfill at waterways. Nanawagan naman ng EMBNCR sa publiko na makiisa sa solid waste management sa pamamagitan ng tamang segregation, pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, recycling, at responsableng pagtatapon ng basura bilang bahagi ng shared responsibility ng lahat. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Umabot na sa 750 metric tons ng mga basura ang naalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City simula noong Lunes. Binubuo naman ito ng 230 truck ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, itatapo nila mga basura sa San Mateo at Rodriguez Rizal Landfill. Sinabi ni Torre na napuno ng basura ang Redemptorist Water Channel matapos masira ang trash trap sa kasagsagan ng habagat.
0: Eto, maraming napatay ang Claire dito kanina dahil makalipas po yung ilang araw, sumikat na po ang Haring Araw kanina. Magtutuloy-tuloy naman kaya ito. Alamin po natin ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamin. Dan.
7: Magandang gabi rin sa ating mga tagasubaybay. Lasang trend yung mga pakulay na dala ng habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Kitang Luzon, including Metro Manila and Western Section sa Caloparzon at Numaropa sa mga susunod na araw. Pero for today, ay nabawasan yung mga pakulay. So makakaranas pa rin tayo ng mga scattered rains. Yan sila na Ilocos Region, Zambales, Bataan, and other portions ng Central Luzon. Generally, fair weather ang ating inaasahan sa nalalating bahagi ng ating bansa sa the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao na may chance na isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagayan natin karagatan, walang gale warning na nakataas. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa Northern and Western Seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil-Gula.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
1: Samantala, kumustahin natin ang Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi, GM Torre. Si Sheila Natividad po ito at Ryan Lasigues ng PTV.
8: Baka po yung tayo magpapit.
1: Gio Torre.
8: Sa mga kaparingat ko.
1: Samantalang babalikan po natin si GM Torre maya-maya lamang.
0: Susunod! Deadline sa pagbabayad ng buwis. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: At aktibidad sa Kadayawan Festival na indak-indak, aarangkada na bukas. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

PBBM at Work. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayako ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at sa mga pagkakataon pong ito ay kumustahin naman natin ang lagay ng Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lesigas ng PTV.
1: Magandang hapon na at magandang hapon na sa inyo mga tagapakinig.
0: Good evening po, GM. Una po sa lahat, kumusta na po ang Metro Manila? Matapos itong halos isang linggo na hindi po tumitigil yung pag-ulan.
1: Nandito na naman po tayo. Ang MMDA, after ng few days ng lull ng ulan, eh nakaantabay na naman tayo dahil nakakaranas na naman tayo ng punong-punong pag-ulan sa iba-ibang parte ng Metro Manila. So, nakaka-activate naman ang ating 24-hour monitoring dyan sa ating FCIC, yung flood control office namin na talagang nagmo-monitor itong flooding incidents.
0: GM, kumpara po noon, may nabago na ba sa Metro Manila kung ang pag-uusapan ay yung pagbaha? GM?
1: Hello? Naputol po kayo.
0: GM, ulitin ko po yung tanong, kumusta na po ang lagay ng Metro Manila? Kasi di ba, kung pag-uusapan ay baha, sa ilang mga kalsada ng Metro Manila, eh, talaga naman pong makikita natin ito. Kumusta na po? May nabago po ba?
1: Depende po sa kung sinong kausap. Pero pag kinausap natin yung neutral observers, pati na rin ibang mga mayors, eh kasi ang sukatan ng baha, eh yung pagbaha kasi, yung flooding na performance ng ating flood control, ang sukatan kasi niyan is tatlo. Una, yung comparison nung dati at ngayon lalapad ng apektadong areas. Pangalawa, yung lalim ng tubig baha. At ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa niya pag tumigil na ang ulan. So, in the past episode, itong last week na episode na nagkaroon tayo ng 302 mm na ulan na talaga namang in 48 hours ay napakataas kumpara sa ibang mga episodes, no? Nakita natin, talagang may standing water. Tapos, yun nga lang, pag tinignan natin, ang naapektuhan na marami, na dati ay malakas maapektuhan gaya ng Kamanaba, ay nakaramdam ng ginhawa, hindi gaano silang tinamaan. At may mga area sa Quezon City na may standing water man, mabilis namang tumila at mawala ang tubig. Pero we don't pat ourselves at the back. Kasi may mga areas naman na dati ay, alam na natin dati ay binabaha na, pero ngayon parang nakaranas pa rin ng ganon din pagbaha. Kaya gaya ng Paranaque at saka sa south ng Metro Manila, Las Piñas. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang aming preventive measures para at ma-mitigate natin yung mga posibleng pagbaha ulit, lalong-lalo na kung ito ay dulot ng pagliit ng mga waterways at saka dulot din ng basura.
0: GM, kumusta naman po yung operasyon ng mga drainage system, water pumping stations? Meron po bang mga hindi nakapagpaandar o hindi po nagana nitong mga nagdaang malalakas na pag-ulan?
1: Sa 71 pumping stations ng MMDA, lahat po ay gumagana yan. Lahat ay gumagana at yan ay in accordance sa ating protocols kung kailan yan pinapatakbo. At tumakbo naman. May mga pumping stations nga lang na apektado ng pagbara ng basura, pero yan naman ay nasusolusyon ng kaagad at naibabalik kaagad ang komisyon ng ating mga pumping station.
0: GM, karagdagang tanong lamang po, ilang pumping stations po ba sa kasalukuyan yung operating sa Metro Manila at may mga kulang pa po ba when it comes to capacity?
1: So MMDA 71 ang ating pumping station. Pagkatapos ang ating DPWH may sarili ring mga pumping stations na hindi pa na ito-turn over sa MMDA at ino-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga pumping station na sa kanila ito-turn over ng DPWH pagkatapos ng commission.
2: GM Torre, sir, si Ryan po ito. GM, ilang tonelada po ba ng basura so far ang nahahakot na ng MMDA matapos yung paghupa ng mga pagbaha dito sa Metro Manila so far, GM?
1: Sa Baclaran Water Channel, yung sa Redemptorist Water Channel, nakakuha tayo dyan mga around 750 tons. Mga equivalent to 100 plus trucks, 103, mga ganun na trucks ng basura ang nahango natin dyan.
2: Mm-hmm. Naniniwala ko dun sa sinabi mo, GM, na yung problema sa baha ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi ano to, problema din ng publiko, dapat tayo maging responsable. Ano po yung panawagan natin sa publiko with regards doon sa pagtatapon, proper disposal ng basura, GM?
1: Gusto namin i-emphasize, ano, ang problema sa pagbaha ay maraming dahilan. May mga pagbaha na talagang dahil sa napakalakas na ulan at overcapacity sa design ng drainage system. Meron ding pagbaha na dulot ng pagbara ng basura, may mga bahari na cause ng pagliit na mismo ng mga drainage system, at may mga pagbahari na ang cause naman ay pag-fail ng mga pumping station. So, iba-iba ho yan sa iba-ibang mga lugar at sa iba-ibang pagkakataon. Pero isang sigurado dyan, ang ating mga drainage system ay may optimal design performance yan, at obligasyon ng gobyerno na yan ay patakbuhin at kasama sa ating aspeto na tinitingnan para optimal ang performance ng ating drainage system ay ang siguraduhin na ito ay hindi nababarahan ng basura. Kaya ang ating gobyerno ay may obligasyon din na isiguraduhin na ang basura ay may intervention na maayos, may collection, segregation, at eventually disposal. Pero yung ating community rin ay meron ding obligasyon na huwag nang dumagdag sa stress. So huwag dumagdag sa stress doon sa system na ginagawa ng gobyerno sa pamamagitan ng pakikisama at pagsunod sa batas. Huwag magtapon ng basura sa kung saan-saan. At kung pwede, sa kanilang mismong mga kabahayan, in compliance to the Solid Waste Management Act, ay mag-practice ng segregation, recycling, upcycling, at kung iba ano pa ang mga nakalagay, nakatakda sa mga regulasyones na mga paraan para mapakonti ang mga basura na ating naitatapon.
0: GM, sa mga flood control project, meron po bang kailangan i-upgrade o dagdagan, at sakali magpatuloy itong mga pag-ulan-ulan, ano po yung magiging preparasyon ng MMDA para hindi na maulit o lumala po yung usapin pagdating sa pagbaha?
1: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system, together with the DPWH. Tuloy-tuloy po yan, nire-review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan ng mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interest at may mga mandato regarding that matter. We'll update you from time to time kung ano man ang mga gagawin natin. Pero sufficient to say, ang gobyerno ay laging nakatingin at naghahanap ng mga choke point ng kung saan ang mga bottlenecks para masolusyonan agad, para mabawasan ang epekto nitong mga pagbabaha na ito.
0: All right, maraming salamat po sa oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Maraming salamat din po.
0: Samantala, pinalawig pa po ng Bureau of Internal Revenue ang palugit sa paghahain, pagbabayad at pagpaparehistro sa buwis sa mga lugar na naapektuhan ng habagat hanggang sa August 18. Magtatapos sana ang palugit bukas, August 16. Pero ayon kay BAR Commissioner Charlie Mendoza, nauunawaan nila ang sinapit ng mga taxpayer na naapektuhan ng kalamidad. Inatasan ng BAR ang mga bangko na tanggapin ang bayad ng buwis hanggang August 18. Nilinaw din ng BAR na ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system ay hindi saklaw o kasama sa extension.
2: Mas maigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ang tiniyak ng Department ng Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH. Kasunod po yan ang pagsusumite ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. This include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos, general public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang BBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng DBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check, and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
2: Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Tiniyak naman ng Senate Committee on Finance na walang palulusuting leadership fund sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang Leadership Fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
6: Usap kami ni Sen. Widel, siya po ang si S.P. Win, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy yun, even the reforms that he has started.
5: Iginiit ni Hercito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niyang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
6: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
5: Ipinangako rin ni Hercito ang mas transparent proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hercito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Batay sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
7: Ito po mga detalye na ito, very important po nabigyan po ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate.
8: As to how the House prosecution, House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo mo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
5: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalag ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababatas sa taong 2024 at 2025.
9: Alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
5: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na mauulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
9: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
5: Bernard Ferrer para sa bayan.
2: Ito naman, mabilis na nakaresponde ang Department of Social Welfare and Development sa pangailangan ng libu-libong pamilya na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
10: Mahigit 48,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 130,000 na individual ang natulungan ng DSWD sa Cordillera sa kasagsagan ng Bagyong Luis, Maymay at ang nararanasang habagat sa rehiyon. Sa datos ng ahensya, 261 ang displaced families na binubuo ng mahigit 1,000 individual. 71 pamilya ang nananatili sa 18 evacuation areas. 13 million pesos ang halaga ng assistance na ipinamigay

0: doon sa evacuation center.
1: Ipinagmalaki ng ahensya ang tulong ng mga last mile warehouses dahil napabilis nito ang pagbibigay ayuda sa mga nasalantang pamilya. Sa ngayon, puspusan ang pagbibigay tulong ng ahensya sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Abra. Kailangan kasing tawirin ang mga ilog at daanan ang ilang ruta na may landslide. Samantala, nai-record ang 15 deaths at 14 ang injured.
0: Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured, pati na rin yung other affected families.
1: Pinayuhan naman ng ahensya ang mga residente na hindi pa nabibigyan ng ayuda na mag-report sa kanilang mga local government units para sa kaukulang tulong. Sa mga partially damaged houses, 345,000 ang naibigay sa mga pamilya, habang 40,000 naman sa mga totally damaged houses. Patuloy pa ang assessment at tulong ng ahensya sa mga nasiraan ng bahay. Dahil patuloy ang nararanasang pag-ulan sa bahagi ng rehiyon, pinayuhan ng opisyal ang mga residenteng malapit sa mga landslide-prone areas na lumikas pansamantala. Dayan Monica Tukay, para sa Bayan.
2: At sa ibang balita, 40 nanay ang sabay-sabay na nag-breastfeed sa sabayang hakab sa barangay Catalunan Grande ng Davao City. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
3: Sabay-sabay na nag-breastfeed ang 40 ina sa sabayang hakab 2026 na inorganisa ng barangay Catalunan Grande sa Davao City noong Agosto 13. Bagay ito na National Breastfeeding Awareness Month tuwing Agosto na layong itaas ang kalaman ng mga ina sa kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding para sa mga sanggol. Ipinaalala rin ang tamang kaalaman sa pagpapasuso, kabilang ang pag-iwas sa paghahatid ng HIV at iba pang impeksyon. Binigyang diin din ang breastfeeding bilang mahalagang source ng sustansya para sa malusog na paglaki at pag-iwas sa sakit ng mga bata.
4: Less ang sakit kung mag-breastfeeding ang bata, no? Dili siya magkabak. Actually, kung makita ninyo, ginabakunahan ang mga bata. Kung ang mama kay ga-breastfeed sa yung baby, muhunong gayon. Mura siya ni-stop gayon og hilak. Nakakarga lang sa bata, no? Makita gini mo ang bond between the mother and the baby.
3: May itinayo ring pumping station kung saan nag-donate ng gatas ang mga ina para sa Southern Philippines Medical Center Milk Bank na tumutulong sa mga premature babies na higit na nangangailangan nito. Isa sa mga nakilaw ang inang si Eileen na first time na nag-donate ng breast milk. Bago man sa kanya ang pagdo-donate, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng kanyang gatas, lalo na sa mga ina na higit na nangangailangan nito para sa kanilang mga anak.
5: Marag mother, lagi yung makasabutan emotion. Looy mo pa daw ang bata, good. Labi ng mga premature.
3: Ikalawang pagkakataon na rin ito para sa inang si Annie na nag-donate ng kanyang gatas. Bilang isang ina, nakita niya ang kahalagahan nito sa pagtulong sa mga kapwa ina. Binigyang diin ng Barangay Catalunan Grande na ang breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng ina, kundi ng pamilya at komunidad. Ayon sa SPMC, malaking tulong din ito sa pagdagdag ng supply ng milk bank para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pasteurized breast milk. Israel Damaulao, para sa Bayan.
6: Ito naman, nakitaan ng malaking potensyal bilang sentro ng pamamahala at ekonomiya ang bagong Bangsamoro Government Center na inilunsad sa Parang Maguindanao del Norte. Layon din ng bagong pasilidad na may lapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng BARMM. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
7: Formal lang inilunsad ng Bangsamoro Government ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Barangay Landasan Parang Maguindanao del Norte. Binigyan ni Init Chief Minister Abdul Rauf Macacua na hindi lamang pagtatayo ng isang gusali ang layunin ng proyekto, kundi ang paglikha ng mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon.
8: For the ceremonial ground breaking, let us break this ground not merely to raise a building and create opportunities for the generations to come. With the support of partners, I declare the Bangsamoro Government Center officially

0: Samantala, ayon kay Parang Mayor Kahar Ibay, ang BGC ay sumasagisag sa hangarin na mas ilapit ang serbisyong publiko sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar ng BARM.
1: Ito ay simbolo ng isang nagnanais na ilapit ang serbisyong publiko sa bawat mamamayan mula sa ating mga kalapitan sa mainland hanggang sa isla ng BRFL. Ang tagumpay na ito ay tunay na lakas ng pagkakaisa.
0: Dumalo rin sa seremonya ang mga development partners kabilang ang Malaysian government na matagal nang may malapit na ugnayan sa Bangsa Moro. Binigyan diin ni Malaysian Ambassador to the Philippines Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony ang patuloy na pagkakaibigan at pagtutulungan ng Malaysia at Pilipinas lalo na sa Bangsa Moro.
2: For Malaysia, this occasion carries special significance. It reflects the enduring friendship, mutual respect and close relations between Malaysia and the Philippines, and particularly the special bond that Malaysia has developed with the people of Bangsa Moro over many years.
0: Para naman sa private sector, malaki ang potensyal ng bagong BGC bilang bagong sentro ng pamamahala at ekonomiya sa BARM. Ayon kay Tan Sri Azmil Khalid, maaari itong maging simbolo ng isang Bangsa Moro na handa sa paglago, pagtanggap ng mga investment at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mamamayan. Ang bagong Bangsa Moro Government Center ay ibinahagi ng Development Initiative ng BARM na naglalayong magtatag ng dedikadong espasyo para sa mga operasyon ng pamahalaan at gawaing may kaugnayan sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ito ay alinsunod sa mas matatag na Bangsa Moro agenda ng pamahalaang Bangsa Moro. Mula dito sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
3: Isa po sa pinakaabangang aktibidad sa Kadayawan Festival, ang Indak-Indak na arangkada na simula bukas. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Nakahanda na ngayon ang ilang mga lugar na pagdarausan ng Indak-Indak at Floral Cloth Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 dito sa Davao City. Sa ngayon, sarado na ang ilang mga daan na bahagi ng ruta na dadaanan ng mga contingent na lalahok sa Indak-Indak sa Kadayawan at Floral Float Parade. Patuloy naman ang puspusang paghahanda ng mga contingent para sa Indak-Indak sa Kadayawan kung saan pinapalakas nila ang kanilang mga ensayo bilang paghahanda sa inaabangang paligsahan. Nakadeploy na rin ang ilang mga security personnel sa mga lugar na dinadayo ng mga turista at bisita bilang bahagi ng pinag-inting na seguridad sa lungsod sa panahon ng Kadayawan. Samantala, bukas na rin ang ilang mga food at trade bazaar sa Davao City bilang bahagi ng Kadayawan Festival. Tampok dito ang iba't ibang pagkain at produkto at mga gamit na maaaring bilhin ng mga bisita. Karamihan ay mula sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa Davao City. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga Davaoenyo at turistang dumarayo sa lungsod. Sa Coastal Road, isa sa gawang Indak-Indak sa Kadayawan Grand Showdown. Patuloy ang pagpapatayo ng mga tent at stage na paggaganapan ng mga performance bilang bahagi ng huling paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
5: Samantala, official na pong nagsimula ang public truth-telling session ng Civilian-Led Truth Commission na naglalayong idokumento ang mga umano'y paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sumentro ang unang pagdinig sa testimonya ni Luz Biminda Siopaw o Siapo, ina ng 18 anyos na si Raymart na namatay sa drug war noong 2017. Ayon sa Truth Commission, nais silang gumawa ng public record ng mga kaso. Kilalanin ang mga biktima at maglaan ang isang lugar kung saan pwede nilang isalaysay at ibahagi ang kanilang karanasan sa drug war. Ikwento ni Ginang Luz Biminda na dinukot ng mga armadong lalaki ang kanyang anak sa Navota City dahil sa paratang na pagnanakaw at pagkakasangkot sa drugs. Pero kalaunan ay pinagbabaril ito. Sinabi ng ginang na kung may kasalanan ang kanyang anak, bakit hindi man lang ito binigyan ng due process na tulad ng ibinibigay sa iba?
3: Bubuo naman ng affidavit ang ilan sa mga ex-bagmen na nakasama ng mga kapwa-bagmen na nakausap at nagkaroon ng individual affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay po yan ang investigasyon ng issue ng umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng mga ex-bagmen o maleta boys, ito ay para pasinungalingan ang sinabi ng apat sa mga ito na nag-recant na sila ay pinilit sa pagbuo ng naturang mga affidavit. 8 ex-bagmen ang nagkaroon ng individual affidavit, kung saan mula sa bilang na ito, 3 ang binawi ang kanilang naging mga pahayag. Tingin ni Baligod, nakadetain umano ang naturang 4 na ex-bagmen, kung saan ang isa sa kanila ay umano'y tumawag sa pamamagitan ng video call sa isa sa mga natitirang ex-bagmen na namumutla at namamaga ang mga mata.
6: These 8 were interviewed individually. Mm-hmm. May kasama sila na hindi kasama sa nagpirma. No?
7: Okay.
6: Alam mo, sa kanila, body-body.
7: Okay.
6: And I will be preparing together with the ombudsman lawyers an affidavit. It appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon.
7: Yung 3? Apat.
6: Apat.
7: Detained by whom?
6: Ha?
7: Detained by whom?
6: Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no?
7: Okay.
6: Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana nasa mabuti silang kalagayan.
3: Samantala, tuloy-tuloy ang pagresponde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga sakuna sa karagatan at pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Narito ang ulat. Nasa gip ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda matapos lumubog ang kanyang bangka sa karagatan sa labas ng isang barangay sa Romblon nitong August 13. Agad na rumesponde ang Coast Guard Substation Kahidiokan kasama ang MDRRMO at ligtas na naibalik ang mga mangingisda na nasa maayos ng kalagayan at walang naiulat na pinsala. Ayon sa paunang investigasyon, tinamaan ng isang hayop sa dagat ang motor bangka habang humihila siya ng lambat na nagdulot ng pagpasok ng tubig at paglubog nito. Patuloy namang lumeresponde ang mga tauhan ng PCG sa mga apektado ng bagyo at pinalakas na habagat. Sa gitna ng malalakas na ulan, pagbaha at maalong karagatan, isinagawa nila ang rescue operations, preemptive evacuation at pagtulong sa mga apektadong komunidad at mga naantalang biyahero. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang katapangan at dedikasyon ng mga Coast Guardians sa pagtupad sa tungkulin sa kabila ng mga panganib. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Samantala, balik tennis court na ang Filipino phenom na si Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Cincinnati Open sa Ohio. Makakaharap ni Ayala si Elena Gabriela Rus ng Romania sa second round ng naturang WTA 1000 tournament ngayong Sabado po yan ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Bilang world number 20, nakuha ni Ayala ang kanyang pinakamataas na seeding sa level na ito, kung saan lalaro po siya bilang number 17 seed sa nasabing torneo. Dahil dito, nakuha ni Alex ang first round bye na nagbigay na agad sa kanya ng pwesto sa second round. Ito ay ikalawang pagkakataon na maghaharap ang dalawa sa North American Hard Court. Susubukang bumawi ni Ayala sa kanyang pagkatalo kay Rus noong 2024 US Open Qualifiers, kung saan nanaig ang Romanian sa isang hard-fought 3-set match. Ang Cincinnati Open ang magiging isa sa huling malaking hamon ni Ayala bago ang US Open, kung saan muli niyang susubukang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo sa huling Grand Slam Tournament ngayong taon.
1: Pinuri naman ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo si Jordan Varnado matapos ang impressive debut nito sa PBA Governor's Cup, kung saan pinutol ng Bolts ang 4-game slam kontra Barangay Ginebra San Miguel. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Isang warrior kung ilalawan ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo ang bagong import ng Bolts si Jordan Varnado. Sa matagumpay na debut ni Varnado kagabi sa PBA Season 50 Governor's Cup, naputol ang 4-game slump ng Meralco matapos talunin ang Barangay Ginebra San Miguel 97-88. Nagpakawala ang import ng 31 points kasabay ng 6 na rebounds, 4 na assists, 3 steals at 2 blocks para itulak ang Bolts sa panalo. Matatanda ang bago pa man magsimula ang conference noong nakaraang buwan, hinarang ang 29-year-old ng calf strain, pero sa kanyang unang laro agad niyang ipinamalas ang impact sa court.
3: I'd just like to thank the team for believing in me, you know. Know it's been hard, been rough for us these past couple weeks, but we're going to continue to fight, and yeah, it was a little bit scary, but I'm okay.
2: Para naman kay Coach Luigi Trillo, higit pa sa numero ang naipakita ng 6'7 forward. Sa fourth quarter ng lumapit ang Ginebra sa 3 puntos sa 81-78, si Varnado ang kumuha ng atensyon. Nagtala siya ng 14 out of 31 points niya sa final frame, kabilang ang clutch 4-point play at isang triple para muling palawakin ang kanilang kalamangan. Pinuri ni Trillo ang tapang ni Varnado na humarap sa hamon kahit galing sa mahabang layoff at napasok sa foul trouble.
4: I think, you know, coming into a situation like that, that's very hard for Jordan because it's his first game back. You know, he's been out of his rhythm, but I thought he made a lot of big shots down the stretch. And, you know, he's a warrior. He likes to take up to the challenge. When he had 5 fouls, he wanted to guard the import on the other side. But the one thing I noticed with him is he brings a lot of dimension to his game. He can put the ball on the floor, he can hit the three. We become a quicker team, right? So Hester and him, both good, just different players all around.
2: Ayon sa mentor, malaking dagdag sa laro ng Meralco ang versatility ni Varnado, kung saan kaya niyang umatake sa basket, bumira mula sa tres, at nakatutulong para maging mas mabilis ang Bolts. Sa panalo, umangat ang Meralco sa 3-5 at 5th spot sa group B, habang bumagsak naman sa huling pwesto ang Gene Kings. Para kay Trillo, malaking senyalis ito na mas malaki pang mayaambag ni Varnado sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya pagbalik ng liga mula sa mahabang break. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino. Para sa bayan.
1: At bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Ako naman po si Ryan Lisiges, at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan!

Susunod na ang Sports Radio. Sports Radio 918 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.

0: Spiker's Net.
1: Spiker's Net.
0: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
1: Spiker's Net.
0: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
1: Spiker's Net.
0: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Spiker's Net
0: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Sports Radio 918 AM.

0: Grabe.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po na.

0: pagsispread ng fake news
1: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Ng eGov.ph app attribution ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
4: Hello, maganda umaga po sa inyo lahat. Sunday na naman at ito na naman po ang programang Celebrating Life. Today po is August 16, 2026. Kumusta po kayo? Alam ko medyo very challenging ang panahon. Marami pong baha elsewhere, marami sa iba't ibang mga lugar. Kaya ingat po tayo. Alam kong napakaraming mga challenges sa kapaligiran natin. Hopefully po ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga kababayan po natin na talagang, nako, medyo talagang nakakapanghina, no? Yung mga nangyaring aksidente sa landslide o kaya mga bahay na natabunan, mga iba't ibang aksidente, yung baha, nakakaawa naman talaga yung mga kababayan natin. So we are all praying for our mga kababayan. So ngayon po ay napaka-interesting, no, ng ating magiging topic, mga kaibigan. Tayo ay makaka-relate lahat dito, no? Dahil alam niyo naman tayo, lalo na yung mga kababaihan, yan. Wala naman tayong, hindi naman natin dinidiscriminate ang mga kababaihan, pero sinasabi talaga na ang mga babae po ay medyo maraming sinasabi kesa sa mga kalalakihan. Sabi ay nature daw yan. Yan. Siguro kaya maraming sinasabi ang babae kasi maraming dapat sabihin, no? Parang yun naman ang aking punto doon. So ang ganda ng topic, ako po nung napag-aralan natin to at narinig din sa ibang mga sharing, ay na-bless ako ng husto. Kasi we need to be reminded talaga, mga kapatid. And itong topic natin, very relatable. But let me remind you also na mamaya po ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life, ay meron tayong bagong makakasama. No? Dahil ito ay pinakiusapan ko na makasama natin this morning ang isa sa pinakabago po nating kapamilya sa Sports Radio, walang iba kundi si Matthew Pacheco. Siya po ang makakasama ninyo sa ikalawang oras natin sa ating reflection segment. Kaya mamaya abangan ninyo si Matthew. Yan, dahil meron lang tayong commitment, kaya po si Matthew muna ang inyong makakasama. So as I said before, no, napaka-relatable, no? Kasi ang ating topic for today ay taming the tongue. Yan. Alam nyo, itong dila, no, o yung tongue ay napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero very powerful, no, very powerful. Napaka isang word o isang sentence can make a difference, no. Maaring ito ay positive, that's good, no. Pero pag negative o kaya ay it make the difference, as I said, maaring ito'y maka-apekto sa buhay ng kausap mo, sa buhay ng mga tao sa paligid mo, at lalo na rin sa buhay mo. Because yun na nga, as I said, tayo pong lahat ay, kumbaga, ay accountable sa lahat ng mga salitang ating sasabihin. Yan. Sabi nga, what has been said cannot be unsaid. Nasabi na, di ba? So ngayon po ang ating verse, mga kapatid, ay James 3:1-2. Yan, napaka, medyo mahaba siya, pero alam nyo, tiyagain nating basahin kasi napakaganda talaga. Pakitake note nyo po, James 3:1-12 ang ating pong teksto na babasahin ngayong umaga. Ito po, dito sa ating verse ay nagtuturo yung Bible, no, that tongue is small yet powerful. Katulad ng sinabi ko, ano po, ito ay ikinumpara sa isang parang tunog, fire, na nag-umpisa sa maliit pero can damage a greater area or a greater spot or situation, di ba? Or a spark that can cause great damage. Kaya po yan ang gustong sabihin ngayon sa inyo ng ating mensahe this morning. And of course, ito po ay magbibigay tayo ng ilang mga guidance, no, on using restraint, speaking truth, and letting words build others up. Parang ano to eh, if you don't say anything good, sabi nga nila, shut up, no? Kasi o kaya bago tayo magsalita, talagang pakaisipin natin, ito ba ay makaka-offend o makakasakit. Kailang problema natin, lahat po tayo, including ako rin yan, medyo struggle ko yan. Pag medyo emotional tayo, nagagalit tayo, talagang we say things na hindi natin talaga gustong sabihin, no? Kasi lang galit tayo. Kaya nga sinasabi po ng mga may edad o kaya yung lola ko dati, pag nagagalit ka anak, huwag kang munang magsalita. Don't say anything kasi napagsisisihan mo in the long run. Kaya minsan pag nagagalit ka, huwag ka na lang kumibo, take a walk, sabi nga ano, or kaya huwag ka munang kumibo and magdasal ka, magpray ka. Ako yun na po ang ginagawa. Ako rin po kasi ay madali mag-init ang ulo ko, no? Dati. Talagang kailangan ng self-control. And then, pag galit ako, either kakausapin mo yung co-worker mo or kasama mo sa bahay o kaya kapamilya mo, eh, talagang yung hindi na mainit ang ulo. Kasi pag emotional ka at galit ka, wala ka talagang sasabihing maganda. Talagang ito either for sure makakasakit talaga kasi magsasalita ka ng hindi magagandang pananalita. So let me read to you ito pong James 3:1-12. May kahabaan to, but let's kumbaga ipagbulay-bulayan natin ang bawat salita. Ano po mga kapatid? So basahin ko na po. This is James 3:1-12. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ang ganda po ng message, no? Na talagang ang pagsasalita, no? We should all be accountable to whatever we say. Lalo na po kami, yung trabaho namin, we are broadcasters, we are broadcast journalists. Kaya po, even sa social media, no, ay napaka-inam na talagang before we click, before we post, although hindi tang, no, pero yung mga content provider, kailangan talaga ay pakaisipin nila kung ano yung magiging dating nito sa mga makakarinig at makakapanood. Kasi talagang it will make the difference. Sabi nga po, James 3:1-12 is a powerful biblical passage about the immense, no? The word or the term is immense power of human speech. Ang author po nito ay si James, no? Siya po yung nagsulat nito. And ito po yung nagbibigay rin ng babala that teachers face strict judgment, compares the tiny tongue to a horse bit, a ship's rudder, and a destructive fire, and argues that corrupt words contradict a pure heart. Alam nyo, ang pagtuturo na ako, karanasan ko rin po ito, no. Dati takot na takot ako mag-share ng word kasi sabi ko baka suriin ako na look at this girl o itong nagtuturo ng salita ng Diyos, no. Pero naisip ko lang na talagang it is a big responsibility. It is a big accountability, no, dahil ang bawat sasabihin mo, lalo na po ito'y salita ng Diyos, tamang konteksto, ano po. Pero ang sinasabi natin ngayong umaga, mga kaibigan, is talagang pakaingatan po natin ang bawat salita. Kasi ito ay may kinalaman sa ating pagkatao, sa relasyon natin, sa ating pamilya, sa mga katrabaho, sa mga kaklase, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi naikwento nga sa akin isa kong kaibigan, ano, sabi niya may kausap siya, na doon sa kanyang lugar ngayon ay napakarami mga kainan, no? Eh siya out of, you know, wala namang intention makasakit. Naku, sabi niyang ganyan, kaibigan, lalo kang tataba. So, that simple sentence, nakasakit siya. Sabi niya, ma'am, wag naman, lalo na yung salitang lalo. Ibig sabihin, mataba na ako, lalo pa. So, yung mga ganun ba na mga salita, no? Medyo, wala ka intention makasakit, pero nakakasakit yun, di ba? So, minsan hindi mo alam, dinala na nung tao yun hanggang matagal, nagdamdam na sa'yo, wala ka namang kaalam-alam. Naku po, ano ba naman yung nasabi ko? Kaya dapat ingat na ingat tayo. Minsan ako, napaka-guilty po ako dyan. Guilty ako dyan na talaga minsan nagbibiro. Kaya minsan hindi ho ako nakikipagbiroan sa hindi ako kilala. Kasi nga, pag hindi mo ako kilala, baka ma-misinterpret mo ako, no? Pero, dapat din, kahit kakilala mo pa, kahit kapatid mo, nanay mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, dapat maingat talaga. Very, very careful ka. Kasi hindi mo alam ang pinanggalingan, hindi mo alam kung anong ini-experience niya that particular time na kausap mo siya. Baka very sensitive siya that time, may nangyari sa kanya, hindi mo alam. Kaya talaga minsan nga, di ba, may sasabihin ka, i-rebuke mo, dapat dahan-dahan ka. Pero pag si Timmy Tapalis po ang nire-review ko, eh okay lang ako dahil alam ko na iintindihan naman tayo, no? Yung mga ganun yung kakilala mo. Pero again and again, kailangan maingat talaga, no? Dahil ito'y pinagsisimulan ng maraming bagay-bagay. Now, let me continue. Ano po? Yung sinasabi nating accountability, no? Accountability for teachers. Sabi nga, no? Stricter judgment. Sabi ni James, no? Talagang nagbabala siya. Telling teachers or believers that not everyone should rush to be teachers because teachers use words to lead others and face a higher standard of accountability. Ano bang sino ba mga authority sa buhay natin? Mga magulang, o di ba, si ate at si kuya, yung mga tita, yung mga ninong, ito yung mga authorities in our lives, no? Kaya ito mga tao na to, hindi lang yung mga teachers dito na nagtuturo sa Bible, but kailangan maingat na maingat tayo. Like sa mga bata, di ba? Minsan meron tayong mga moments na panag-aaral, hindi ka nag-aaral kasi ganito ka, ganyan-ganyan ka, bata yung kausap mo. Nagsabi ka sa kanya ng mga negative, hindi mo ba alam na itong batang to ay inabsorb niya yung mga negative things na sinabi mo? So, sa halip na i-build up mo yung bata, sa halip na i-encourage mo yung bata to study well, to motivate the kid, marami ka ng negative na sinabi, di ba? Sinabi mo, ikaw kasi B-O-B-O. So, you don't say that, no? Napaka-negative nun. O kaya, ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi ganyan. Yung mga negative, wag, hanggat maaari po, yung mga salitang lalabas sa bibig natin ay mga bagay that will build up others, that will motivate people, na kung saan itataas mo yung kanilang self-esteem, no? Na i-encourage mo sila. Kaya ito yung paalala dito na talaga yung accountability. And then of course, no, yung tinatawag nating universal stumbling. Everyone makes mistakes, but controlling what you say shows deep self-control. Ito po, ang talagang sinasabi dito is we should experience or we should practice self-control. Mahirap po yan, ano? Yung pagiging-i-control mo yung sarili mo kung ano mga sasabihin. Kaya nga, when you are galit, when you are angry, ingat sa pagsasalita. Kaya, it's not always what you say, it's how you say it, no? Minsan may mga bagay na nagagalit ka. Pero, pag kinausap mo, dapat medyo mababa yung tono ng boses, O kaya piling-pili yung mga salita kasi lalo na kung medyo nakikita mo nang natatakot na sa'yo o kaya na tawag dito, na-i-intimidate na sa'yo yung tao. Medyo take it slow and then dahan-dahan, no, yung pagsasalita. Kasi alam natin minsan pag galit na tayo. Kaya nga sabi ko nga pag galit, huwag ka na muna magsalita. Huwag mo muna kausapin yung tao, huwag ka muna makipag-usap, take a walk, bumuntong hininga ka muna ng ilang beses, no? Deep breathing and then you pray, Lord, ingatan mo yung mga salitang sasabihin ko dahil ayoko magsalita ako ng pagsisisihan ko in the long run. Okay? So, dito nabanggit din po yung mga bagay na kung saan may analogy na nagkaroon ng kumbaga comparison, no? Metaphors of power and size. Small bit, large horse, no? A tiny metal bit in a horse. Kayo ba ay pamilyar do sa nakaano sa kabayo, 'di ba? Na meron silang horse's mouth, no, na kung saan yun doon kinakabit kung saan mo gustong papuntahin yung kabayo, 'di ba? Yun yung nagko-control, no? So ikaw ang laki-laki ng kabayo, 'di ba? That's a big animal, pero you can control it sa pamamagitan niyan yung nakakabit na yun sa kanilang bibig o sa kanilang face, no? Tapos meron dito itong small rudder, huge ship. Sa ship o sa mga barko o sa mga bangka, meron po itong rudder, no? A small steering blade directs a massive ship against strong winds. Ito naman ay nakokontrol kung saan pupunta yung barko o kung saan. Pero napakalaking barko noon, pero isang tao lang o may isang tao po na kumokontrol noon, no? Yun yung sinasabi natin dito na control, no, na hindi kung saan ito pupunta, kontrolado. Kumbaga, yung barko, pag malakas ang hangin, iiwas mo siya sa malaking hangin, aayusin mo siya, idedirekta mo siya. At kaya nung napaka-small rudder na yon. And then, isa pang analogy, a blazing fire. The tongue is a spark that can set a whole, yung buong forest on fire, representing how gossip or harsh words ruin communities, no? Minsan, let's face it, mga kaibigan, no, na yung mga gossip, no, sinabi mo sa isang tao and then kumalat na, nagkaroon na ng iskandalo. Yung napakaliit na information na nanggaling sa'yo, and then kumalat na, sinira na yung pagkatao ng mga pinag-uusapan nyo. Kaya nga yung gossip, it's a no-no talaga. Eh. Ano po, lagi mong iisipin na what if ikaw yung pag-usapan ng ganun, di ba? Hindi mo naman yung gugustuhin. Kaya yun din po ay napakahalagang pakaisipin natin. Kasi sinasabi sa mga Christian o sa mga ganito, mga fellowship na pag may ganun, tumayo ka na lang para you put a stop to it. Huwag ka nang makipag-participate sa mga gossiping, sa mga chismis, dahil hindi po ito maganda. Dahil pag ikaw na ang pag-chismisan, gusto mo ba yon? Di ba? Ayaw mo na talagang pati mga personal na bagay sa'yo ay pag-uusapan ka sa mga kanto-kanto ng opisina o kaya sa buong lugar. Ayaw natin yun dahil ito po yung nakaka-apekto sa, lalo na sa social media, di ba? Iba ng klase ngayon, nakunan ka lang ng picture. And then, ipopost na, ayun na, nako, eh, talagang na, napakalaking iskandalo na nun. Kaya po, pakaingatan natin yan. And untamable beasts, sabi nga, human beings can tame wild animals, but no human can fully tame the tongue on their own. It is restless and full of poison. Kaya po, ingatan natin na kung saan pananalita natin, kung tingin natin ay hindi makakaganda sa tao yung sasabihin natin o kaya sinisiraan natin, naninira tayo ng tao eh, hindi naman natin sigurado, wag na lang po natin gawin. Ano po? Self-control. Lagi nating iisipin, ito bang sasabihin ko ay makakabuti? Ito bang sasabihin ko ay totoo? Ito bang sasabihin ko ay dapat ko bang sabihin? Dapat may mga ganun tayong tanong para i-check and balance natin. I-evaluate muna natin even before we speak, even before we say something para yung magiging epekto nito sa tao, sa paligid natin ay hindi masama, no? Kumbaga, kailangan magiging encouraging tayo, kailangan ito ay mga bagay na kung ito man ay nalulungkot, makakapagpasaya tayo. Kung ito man ay broken, itong tao na to ay matutulungan nating maging maayos po ang kanyang kalagayan. Yan, hindi siya mas malulugmok pa. Kaya nga, di ba, ang dami-daming nagpapakamatay, ang daming nade-depress, ang daming nagsisuicide. Kasi nga po, mga kaibigan, ay napakahalaga ng bawat sasabihin natin. Minsan, maliit pa sa bata, sinabi mo yan, hindi mo alam hanggang paglaki niya, dala-dala niya yung sinabi mo yun na hindi maganda. At ito'y naka-apekto sa kanya. Hindi ito nakapag-boost sa kanyang moral, hindi ito nakapag-build up sa personality niya, kundi ito ay nagbigay sa kanya ng parang sobrang kahihiyan, nagkaroon siya ng self-pity, yung mga ganun. We don't realize that. Kaya nga po, mag-iingat tayo yung paninigaw natin, yung pagsinghal. Ingatan po natin yan dahil hindi natin alam kung ano po ang magiging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Re-remind ko lang po kayo sa ating ikalawang oras dito sa Celebrating Life ay makakasama po ninyo ang bago nating kapamilya dito po sa Sports Radio. Walang iba kundi si Matthew Pacheco. Okay, tuloy na po natin. Ano po? Sinasabi dito na yung hypocrisy. Diba nabanggit natin sa verse natin? The same mouth, the same tongue na nag-worship, na nag-glorify sa God is the same tongue and the same mouth na nagmumura sa kapwa, nagsasabi ng kung ano-ano na nakakasakit sa damdamin, nagsasabi ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So parang, where is consistency there? Diba? Parang sasabihin mo na, ikaw ay pumupuri sa Diyos pero the same mouth ay gumagawa rin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinasabi po rito, hypocrisy in worship. It is unnatural to use the same mouth to praise God and curse other people who are made in God's image. Kaya po, lagi nating iisipin yung mga bagay na gagawin natin, sasabihin natin, naiisipin natin na ito ba'y, is this glorifying God? No, isa ito, yung ating dila. Yan. Minsan marami tayong mga pinagsasasabi na hindi tayo accountable. No, sabi mo, naku, ba't ko ba sinabi yun? No? Saka ka lang magsisisi, pero the damage has been done. Diba? So, ayan. And then, nature's rule, a spring cannot produce both fresh and salty water, and a fig tree cannot yield olives. Your words reveal the true condition of your inner heart. Alam niyo ba, na kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, ay yun po ang tunay na kondisyon ng ating puso. Ano yung nasa puso mo? Galit ba? Pero kung ang nasa puso mo ay pagmamahal, yan, of course, ang lalabas sa bibig mo ay mga positive, di ba? Kaya nga sabi ko nga, when you are angry, don't say anything. Bagamat minsan, pag galit ka, may mga pagkakataong kailangan sabihin mo dahil baka sumabog ka, no? Pero sinasabi natin dito ay self-control, no? Siguro maaaring kailangang i-release mo yung galit mo pero in a very diplomatic way. Kumbaga, nagagalit ako sa iyo, either pwede mo sabihin yun na hindi ka sumisigaw, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsasabi ng mga bad words na like mura or saying yung mga hindi magaganda ba, yung mga, you know, ayoko na lang sabihin kasi nga hindi nga maganda eh. No? Mga salitang nakakayurak sa karangalan o sa pagkatao ng isang kausap mo o ng anak mo o ng asawa mo. Di ba? Minsan pag nagagalit ka sa anak mo, napakaganito mo, napakatamad mo. Nako, iisipin niya, baka nga tamad siya, di ba? So sabihin mo na lang na alam mo, dapat masipag ka, dapat ganito ka, dapat ganito ka. All positive para yun po yung kanyang ma-absorb, di ba? Yun sinasabi natin. So, sabi nga, power and danger of words. Sabi sa Proverbs 18:21, oh, take note, magaganda po ang mga sinasabi dito. Ah. Proverbs 18:21, sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Well, yun, no? Proverbs. Ang ibig sabihin nito, yung ating pananalita ay meron pong immense moral, practical consequences, no? Teaching that words can build up, destroy, no? And speakers will live with the rest, with the results of what they say. Yan. Minsan alam nyo, may mga bagay na minsan sinabi natin, pinagsisihan natin. Kasi alam natin nakapanakit tayo. Although, sabi natin, magsosorry na lang ako. Alam mo, pasensya ka na. Kaninang sinabi ko yun, hindi ko yun sinasadya. I did not mean any words na sinabi ko. Sinabi ko lang yun, nagagalit ako. Pero, ang pero doon, nakapanakit ka na eh. Nasakta na siya. No, minsan, sabi nga, no, words that has been said cannot be unsaid. Kumbaga, yung mga nagawa mo cannot be undone. No? Kaya ingat-ingat lang po tayo. At dapat accountable tayo sa mga sinasabi natin. Minsan may epekto yun sa atin. Eh, no? Like kunwari, itong Pilipinas, no? Itong bayan natin, wala nang pag-asa to. Katulad nakikita natin mga basura. O kaya puro baha. Mga baha, di ba? So, ang sinasabi natin dito is that wala nang pag-asa, huwag natin sabihin yun kasi may power of words eh, no? Baka nga talaga mawala na ng pag-asa. Dapat very, very positive tayo. Alright? So, yan po yung ilan sa mga gusto natin sabihin. Babalikan natin yan, yung power and danger of words. Babalik po kami dito pa rin sa Celebrating Life.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iipunin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica B ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: On Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
4: Okay. So, balik-balik tayo. So, mga kaibigan, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Kumusta na kayo? Sana maganda-ganda na po. Pero alam niyo, sabi nila, magtatagal daw tong ganito, yung habagat na laging pabugso-bugsong ulan. Kaya ingat-ingat po kung lalabas kayo. Try to make sure that you have your jacket. Katulad ngayon, ginawa ko. Meron tayong sombrero o kaya meron tayong payong. Ingatan po natin magkasakit dahil mahal magkasakit. No? Ingat-ingat lang po. Dahil, alam nyo, health is wealth. Yan. Kaya pakaingatan natin, hindi lang ho physical health, pero pati mental health, ingatan natin yan. Alright? And part of mental health is that huwag tayo maging bahagi na may mga taong magiging anxious, magiging depressed, kasi sa mga sinabi natin, di ba? Ako po ay nagagalit ako, lalo na sa mga, minsan may mga tao, syempre may mga kasamahan ka, na minsan nakaka-upset, no? Hindi ginagawa yung trabaho, pero naiintindihan naman natin sila. But yung sinasabi natin dito is we will just remind them. I-remind lang natin sila because we all need to be reminded. No? But we can do it in a very gentle way. Ayaw kong magsisisigaw, pero minsan din nawawalan ako ng, kumbaga, hindi ko rin ako control. Kaya humihingi rin tayo ng patawad at kumbaga, apology, no, sa mga taong minsan nasisigawan ko rin o nagsasalita ako ng masakit. Pinagsisisihan ko po yung talagang I really pray to God, Lord, I'm sorry na kapag salita na naman ako na hindi maganda, bigyan niyo po ako ng puso na mapagpasensya, puso na talagang may self-control kasi ang hirap-hirap po talaga, sa totoo lang. Okay, so yan. And sa James 3:6, sabing ganyan, the tongue is small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small... Oh, yan. Yung nga sinasabi natin, ano, yung maliit lang na apoy. Pero ang sinunog nito, buong forest. Yan yung sinasabi natin, ano? Nakala natin, eh, yun lang naman ang sinabi ko, eh. Wala namang, ang liit-liit lang naman. Oh, yun ang sinabi mo, pero hindi mo alam. Iba yung naging epekto dun sa kausap. Diba? James 1:26, sabi rito, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, bridle yung kokontrolin mo talaga, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Walang kwento. Yun. So, isipin natin yan. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin yung ano, mga kapatid, yung tatlong importanteng katotohanan, no? About the tongue. Yan. Number one, the tongue, ang dila, no? Tongue sets the direction of our lives. Yan. Sabi dito, our tongue directs our lives and the lives of others, our spouse, our children, and our co-workers, and our nation. When somebody speaks a good word of direction to you, it changes your life. So, ito, yung ating pong pananalita. No? May tao kasing, ano yan? Anong tawag doon? Matabilang dila. Yung masakit magsalita, no? Kaya these are the people na ayaw mong kausap. Ayaw mo siyang kasama. Hindi ka enjoy sa kanya. Kaya ano nangyayari? Kaapektado ka, no? Yung buhay mo hindi masaya kasi nga iniiwasan ka dahil meron kang ang ugali na matabil. Alam niyo ba yung matabil yun di? Yung masakit magsalita. No? Yung mga taong ganun eh masasakit magsalita na pwedeng sabihin in a nice way, in a gentle way, pero siya talaga yung brutally frank. Ako, guilty ako dito minsan eh. Kasi ako, parang ang tingin ko, minsan may mga tao that you need to be brutally frank para talaga matuto. Pero mali yun eh. No? You can always say things in a gentle and diplomatic way para maintindihan din niya. Kung hindi man niya maintindihan, ipaintindi mo in still in a gentle and diplomatic way. No, yun yung importante doon. Talagang even sa mga yung mga magulang sa anak, di ba? Minsan mga magulang iko-correct yung anak nila, pero kailangan gentle pa rin po kayo, no? Ang gagamitin yung mga salita that will build them up, that will encourage the children, that will motivate them to be better persons or motivate them to study well, no? Yun namang mga anak, ganun din, ano? Minsan, di ba? Pero akong kanunasan, minsan nagsesermon ako sa mga pamangkin ko. Bigla ba naman akong sinabihan ng, tiningnan ako, and then sabi sa akin, here we go again, sabi niya sa akin. Na-offend ako doon. Talagang sabi ko, alika rito, ano sinabi mo sa akin? Talagang, here we go again. Yung ganyan. It's a very simple sentence, no? Pero yung here we go again, it was very disrespectful. Kasi matanda ako eh, di ba? Siya'y bata. Hindi naman bata, high school. But nung medyo nagsasabi ako ng nagpapaalala ako, sabi sa akin, here we go again. Tapos yung mata niya, nakaganon pa. Naku, inis na inis ako noon. Pinagalitan ko talaga siya. I think, hindi ko matanda, sinampal ko yata. Sabi, naintindihan niya ako doon. Alam mo kung ba't sinampal kita? Hindi ko gusto yung sinabi mo. Sabi ko, that was very disrespectful. You offended me. Kaya kasi hindi nila nare-realize yung sinasabi nila. Lalo na sa mga magulang, sa mga anak, huwag po kayo sasagot. Dahil misa lalo na pag matatanda na po ang magulang, iba na po pag matanda. Sabi nga, nung bata kayo, makulit kayo. Si mami ang kulit-kulit. Diba yung ganun salita, masakit po yun marinig ng isang nanay o ng isang tatay na pag may sinasabi ka, sasabihin ng anak mo, ang kulit-kulit naman, masakit yun. Kaya po, pakaingatan nating maka-offend. Very sensitive na po ang may mga edad. I'm 64, alam ko yon. May edad na po ako, kaya alam ko, pakaingatan nyo yon. So number one, the tongue sets the direction of our lives. Kaya nagkakaroon tuloy ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya o kaya sa mga anak, sa mga co-workers na minsan nagkakatampuhan because of things that you say. Alright? And then the second one is the tongue reveals what's inside our heart. Yon. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang mga lalabas sa bibig mo. No? The tongue is just a tool that the mind and heart uses. Totoo yun. That is why the tongue is so important as a battlefield because it's an indicator whether we are really being changed on the inside, in our hearts, and in our minds. It is the ultimate proving ground whether we are really winning the battle inside of us. Ano yan talaga, may internal battle tayo, no? Sasabihin ko ba to? Hindi ko ba to sasabihin? Talagang doon pa lang, no? Sa mind and sa heart natin meron na pong battle. Arrogance, pride, boasting, fear, anger, bitterness, unbelief will somehow come out of your tongue. So kung ano yung nasa puso mo, makikita talaga. Even nga kahit sa hindi sa dila, eh, sa mata. Makikita mo rin yan pag malungkot, pag may pinagdadaanan, malalaman mo yon sa mga salita. Kaya dapat sensitive po tayo, dapat mindful tayo. Okay? So that is second. Yung kanina po, the tongue sets the direction of our lives. Second, the tongue reveals what's inside our heart. And then, ang pangatlo at pinakahuli po, the tongue has the power of life and death. Naku, mabigat yun. If you guard your tongue, it will keep you from destroying yourself, your children, your spouse, and your nation. Alam niyo, may kwento ako. Minsan may isang babae, isa siyang estudyante, obese, medyo malaki siya. And then dahil super grabe na yung bashing na ginagawa sa kanya sa school, it take its toll on her. Parang sabi niya, magpapakamatay na lang ako, total wala namang nagmamahal sa akin, wala namang may gusto sa akin, lahat sila iniiwasan ako, ayaw ako sa party nila, hindi nila ako sinasali sa mga activities sila. And then naglalakad siya sa campus. This girl. And then, there's one gentleman, kaklase niya, lalaki, nasalubong siya. And then, you know what? Sinabi sa kanya, hi. Sabi niya, you know what? I like the color of your dress. Sabi sa kanya. What? Parang hindi siya makapaniwala. Really? You like the color of my... Yes. And by the way, I think, alisin mo na lang yung salamin mo because your eyes is so expressive. Puro positive, no? Puro positive yung narinig niya doon sa kausap niya. And then, in-invite pa siya sa birthday ng guy. By the way, I'll be having my party next month. Can you come and be my guest? So parang, nung grabe na yung anxiety niya, grabe na yung depression niya, gusto na niya magpakamatay, eto, biglang may pumuntang isang tao na hindi naman siya ka-close, puro positive ang sinabi sa kanya. I like the color of your dress. You have a very set of expressive eyes. And then, in-invite pa siya sa birthday. Alam nyo, hindi na niya tinuloy magpakamatay. No? Sabi niya, I found one, hindi, ano ba sabi niya? I found one person who valued me, who appreciated me, and nakita niya yung may maganda pala sa akin after all. Napakasimple lang po. Pero alam niya, hindi siya nagpakamatay. And then, after 20 years, yan, nagkaroon sila ng reunion. At ang una niyang hinanap, yung lalaki na yon. Sabi niya, you saved my life. Because that night that you saw me, I was thinking of committing a suicide. But because when you talked to me at sinabi mo yung mga positive na yon, hindi ko na naisip magpakamatay because I felt that somebody valued me. Somebody appreciated me. Di ba? Ganun ka-powerful yung mga sinasabi po natin sa mga tao. Sana ma-realize natin yun. That we are accountable. Wala kang kaalam-alam yung mga palang sinabi mo doon sa kaklase mo, eh magpapakamatay na siya. Wala kang alam, di ba? So minsan, di ba, marami kang, bakit ko ba nasabi yun? Dapat pala hindi ko nasabi yun. Masakit pala yun, no? Minsan hindi natin nare-realize yun. Kaya po, isipin natin yung katotohanan na to about the tongue. The tongue sets the direction of our lives. The tongue reveals what's inside our heart. And the last one, the tongue has the power of life and death. Ngayon, ikaw, di ba? Ikaw, worker ka, nagtatrabaho ka. And then you're trying to do your best. And then yun namang mga nakapaligid sa'yo, hindi ka man lang i-appreciate. No? Ang laki pong bagay nung, alam mo, ang galing nung ginawa mo kanina. No? I like your program. Ang galing nung interview mo. Ang ganda nung ginawa mo. Ang galing-galing mong EP. Ang galing-galing mong writer. Ang galing-galing mong anchor. Kasi ganito, ganyan. Alam niyo, malaking bagay yun. Ha? Natatap ka, na-appreciate ka for who you are. For what you did. For what are you doing. Or misa sa mga mami. Dapat na-appreciate nyo rin si mami. O yung sarap-sarap naman mami ng niluto mo. Grabe. Kaya marami talaga ako nakain. O kaya, dad, ang ganda naman ng damit mo ngayon. Dapat huwag ho nating pigilin na mag-appreciate tayo sa mga tao. Because it means a lot to them. Hindi natin alam na, sinabi natin yun, hindi natin alam na it made their day, no? Minsan may mga bagay na nasalubong mo lang. Uy, ang ganda naman ng buhok mo. Ang ganda naman ng kilay. Ang ganda naman ng shoes mo, Tim. Ang ganda naman ng kulay. Parang na-appreciate ka. Ang ganda na ng araw mo, di ba? Kaya dapat po pakaisipin natin ang mga bagay na sasabihin natin. Ngayon, ito naman yung susunod, mga kaibigan. Nalipaw, medyo marami-rami akong notes dito. Three simple practical questions for you and I whenever we open our mouth and use our tongue. Ayan. Bago po tayo magsalita, ano ba yung mga bagay na itatanong natin? Ayan. If we speak, if we talk to people, ano ba yung mga tatlong bagay na itatanong? Number one, is this the truth? Ayan. Ito bang sasabihin ko totoo? Ito bang sasabihin ko ay sigurado ako na hindi ito fake news? O kaya fake news? O kaya sigurado ba ako? Diba? Napaka-importante po. Alam naman nyo ang kaimportantehan o kahalagahan ng truthfulness. No? When you are a Christian, pinaka-importante po ang katotohanan. We always worship God in truth and in spirit. So kailangan what we speak, what we say is katotohanan. Hindi dapat tayo nagsisinungaling. Alam niyo naman kung sino yung hari ng mga kasinungalingan, di ba? Number two, ano pa yung sasabihin mo? Is this appropriate? Ito ba ay tama? Ito ba sasabihin ko sa kanya ay tama? Ako ba yung tamang tao na magsasabi sa kanya nito? Ako ba yung, ito bang pagsasalita ko o yung sasabihin ko sa kanya, how I say it? Ano ba yung tono ng dapat kong pagsabi sa kanya? Dapat kinoconsider lahat natin to because we don't know for sure kung ano ang magiging epekto nito sa mga tao, sa anak natin, sa kaibigan natin, sa churchmate natin. Kasi kuminsan, may mga bagay na gusto nating i-rebuke, no? Pero ang pinaka concern mo is, how will I rebuke this person na hindi siya ma-offend? Paano ko to sasabihin sa kanya na hindi siya, kunwari may kaibigan ka, sorry po for the sample, maaga pa naman, ano? May kaibigan ka na may masama siyang ugali, na talaga marami na nagpi-feedback sa'yo. Paano mo yung sasabihin sa kanya? Yung number one kanina, no? Is this the truth? Totoo ba yun? Eh, alam mo namang medyo may katotohanan. Dahil kaibigan mo nga, alam mo eh. Pero alam mo rin na kailangan, yung pangalawang tanong, is this appropriate? Alam mo na kailangan mo sabihin. He needs to hear this. He needs to know this. Na kailangan na sabihin ko sa kanya na meron siyang hindi magandang ugali. Ito ba ay makakasama sa kanya? Ang sagot ko, hindi. Makakabuti ito sa kanya kasi malalaman niya kung ano yung feedback ng mga nakapaligid sa kanya, ng pamilya niya, ng mga kasamahan niya sa trabaho, ng kaibigan niya. Kasi kung hindi mo i-call out yung attention niya, sabi nga, open rebuke is better than hidden love. Diba? Kaya lang, eto, tangang pinag-uusapan, paano natin ito sasabihin sa kanya? Pero yung tanong na, is this appropriate? Yes, kailangan malaman niya. In that particular aspect, no? Third, ano ba itatanong mo? Is this encouraging or strengthening others? Yun ang pinaka-importante. Ito bang sasabihin ko ay makakapag-encourage, makakapag-motivate, makakapag-build up sa kanya? Ito ba ay makakabuti sa kanya mentally, physically as a person? No? Laging ganun ang itatanong natin kasi very important itong tatlong katanungan na to. Is this the truth? Is this appropriate? And is this encouraging or strengthening others? Yan po yung mga itatanong natin. Maraming bagay na hindi madaling sabihin sa tao. Things na kapintasan niya. Things na kailangang mga bad news, no, na sasabihin mo sa kanya. Kailangan din in a way, ako ba dapat ang magsabi nito? Dapat yata, hindi ako to. Or dapat kaya sulatan ko na lang kaysa sabihin ko, mahirap eh. Kasi you cannot afford to see yung kanya magiging response or how that person will react. Diba? Napakahirap po. Ito para sa akin gift yan eh, yung pakikipag-usap sa tao. When you talk to people, may tao po kasing ang ganda-ganda niyang mag-present na mga information o makipag-usap. Yung choice of words, magaling siya doon. May mga tao namang they mean well, no, pero ang pagsasalita nila, the way they speak, yung tono, at saka yung choice of words, mali. Kaya minsan, pakaiingatan din natin eh. Minsan pareho lang kami na sinasabi, pero na-appreciate yung isa kasi ang tono, dahan-dahan, very mild, puno ng pagmamahal. Diba? We can rebuke somebody, pero pag-rebuke natin sa kanya, dapat with love and gentleness. Diba? Yun yung importance doon. So, ngayong umaga, ano ba yung gusto nating ipatawid po sa inyong lahat? Na ang gusto natin, the things that we say, the things na nanggagaling sa ating bibig o sa yung mouth o kaya sa yung dila, pakaingatan natin, matabil. Ang dila po masyadong ano yan eh. Matalim, yun ang word. No? Matalim ang dila, nakakasugat, nakakasakit. Yan. Ayaw natin ang ganun, di ba? Gusto natin dila or mouth is somebody or something that will encourage people, that will build up. Pipintasan mo siya, pero ang dating sa kanya, binibuild up mo siya. Anong tawag doon? Constructive criticism. No? Pinipintasan kita, pero ang dating sa'yo, may concern ka lang sa akin. Concern ka sa akin, gusto mo ako ma-improve. Gusto mo ako umunlad as a worker, as a person, di ba? Dahil hindi naman lahat ng sasabi, ayaw ko naman nung ano, kaibigan na puro sugar coating, no? Yung puro magaganda, pero hindi naman totoo yun, eh, di ba? Kaya nga, is this the truth? Di ba? Pag sinabi sa'yo, maganda po, bagay ba sa akin itong damit ko? Ay, hindi naman bagay. Sabi, oo, ganda-ganda nga sa'yo, eh, bagay. Eh, hindi naman totoo. O, tama ba yun? Mali rin yun. Kasi, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa kanya. Pwede mo naman sabihin, maganda bagay ba itong damit? Alam mo, palagay ko, mas maganda kung ang kulay is black, tapos medyo mahaba ng konti, without directly saying, hindi bagay sa'yo yan. Diba? May ganun eh. O kaya bagay ba itong buhok ko? Eh, hindi naman. Diba? I think,

So, anong ibig sabihin nun? Gentleness. Let's be gentle, no? Whatever we say to people, whatever, hindi, yung bang, alam mo yung kunwari may asawa ka, and then may mga ginagawa siya na napalpak. O kaya yung ginagawa niya, salit na magawa na sira. Sasabihin mo ba na, eh kasi dapat hindi mo nilang kasi ginawa yan eh. Dapat kasi ganyan. Hindi, di ba? Ay, nasira. Oo nga, hindi bale. Bili na lang tayo or kaya pagawa, tumawag na lang tayo ng marunong gumawa para at least magamit pa natin. Without hurting his feeling, di ba? O kaya, may anak ka na bumagsak. Bagsak na naman. Ako, mag-uulit na naman. Magsasummer ka na naman. Anong sasabihin mo? Eh kasi naman, hindi ka nag-aaral. Eh kasi naman, ganito ka, B.O.B.O. O kaya, ganyan-ganyan. In a nice way, anak, bakit ba nahihirapan ka? Eh, may problema ba? Bakit parang hirap na hirap mong ipasa tong subject? May problema ka ba? Baka matulungan ka namin ng daddy mo. Di ba? Or ganyan. Ano bang gusto mong gawin namin para sa next time makapasa ka na? Yung bang things that will make him feel na hindi naman ako ganun ka bad person o hindi naman ako ganun na hindi ako marunong, kundi yung parents ko, yung pamilya ko is very much willing to help me rise from this adversity, di ba? Yung mga ganun na encouraging or building up others, no? Okay, that's one. Ano? Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya, yung anak mo, hindi siya magre-rebelde. O yung asawa mo, nasira niya yun, hindi niya sabihin, hindi mo sasabihin na lahat ng kapalpakan niya, dapat walang negative, no? Mahirap po itong sinasabi ko, alam ko, it's very, kaya nga sabi ko, very important ang self-control. Anything that we say, pakaisipin muna natin, ingatan natin. Okay, 2, Proverbs 15:4. Yan, magkakasunod lang yan eh. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Same, no? Ang isang tao po na medyo mababa ang kanyang, anong tawag doon? Esteem. Yan. Medyo low ang kanyang self-esteem. O kaya mababa ang kanyang moral. Dapat pakaingatan natin yan na magsalita sa kanila. Kasi, yung bagay na hindi nakakasakit sa'yo, huwag mong isipin na hindi rin makakasakit sa ibang tao. Don't compare yourself to others. Na, ako nga okay lang sa akin eh, sa'yo yun. Eh, iba siya eh. Iba si Pedro, iba si Maria. Iba, magkakaiba tayo. Don't compare yourself to others. Kung hindi masakit sa'yo, maaaring masakit sa kanya. O masakit sa'yo, hindi naman masakit sa kanya. Kaya don't expect anything sa mga tao. Huwag nating isipin, kaya ko, kaya niya rin. Iba-iba ho tayo ng weaknesses, iba-iba rin tayo ng mga strength. Kaya, pakaingatan natin na tayo ay magkaroon ng, kumbaga eh, nakadapa na, sisipain mo pa, tatadyakan mo pa. Kailangan, andun ka to lift up the spirit. Okay? And then the last one, Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Alam nyo, when it comes to, especially yung mga kabataan po ngayon, ano, iba po sila ngayon. Iba nung araw yung mga kabataan na talagang, they see parents as talagang authority. Ngayon, minsan po, ang nangyayari, ang parents nakikinig o sumusunod sa mga anak nila. Dahil minsan sabi nila, kasi baka magrebelde eh. Kasi baka lumayas, di ba? Kaya ingat na ingat din yung mga magulang ngayon dahil iba nga. Kaya dapat napakaingat, nag-iingat na. Pero ang napaka-unfair, ang mga anak ngayon ibang klase rin. Not all ha, hindi naman lahat. Kaya lang, based on my observation, minsan may mga anak na parang ang kausap hindi magulang. No? Para bang ang kausap lang barkada na ang pagsasalita nila hindi sila nagbabother na magpakita ng a little respect, no, when it comes to talking with their parents or with their ate or with their kuya. Parang nakakalungkot lang, parang wala na yun ngayon eh. Hindi na ganun ka, hindi lahat ah, hindi ko nilalahat. Don't make, kumbaga wag niyo po ako ma-misinterpret. Pero most mga kabataan,

0: paan ngayon, parang hindi na sila ganun ka-sensitive, no? When it comes to talking with the elders, with their lolo, with their lola, minsan kulang na yung po at opo, napaka-importante po nun sa ating mga Pilipino, kailangan nandyan pa rin yung pagsasabi ng po at opo, alright? So, ngayong umaga po sa unang oras ng ating Celebrating Life, sana po ay nakapagtawid tayo na talagang napakahalaga po that we tame our tongue. No? Ingatan natin yan kasi talagang ito po ay napakahalaga sa paligid natin, sa relasyon natin sa ating kapwa, at saka po yung mga sasabihin natin, we are accountable to that at meron po mga consequences. Yung maaaring nakasakit ka, lahat ng sakit na yun, babalik sa'yo yun. Kung nakasakit ka na ng kapwa mo, babalik sa'yo yun. Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa. Yung ayaw mong sabihin sa'yo, huwag mong sasabihin sa kapwa mo. Yun lang po yung gusto natin sabihin dito, taming the tongue. Okay? So mga kaibigan, yan po ang ating topic sa Celebrating Life ngayong araw na ito, August 16, 2026. Mamaya po sa ikalawang oras natin, makakasama ninyo si Matthew Pacheco para po sa ating reflection segment. Sa ngalan po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio, of course Radyo Magazine at ang 104.3 FM, maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na Sunday. Pero hindi pa tayo tapos, meron pa tayong ikalawang oras mamaya po kasama ninyo si Matthew Pacheco. Maraming salamat muli, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: The Word of God and Life Learnings, a better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. 22 katao ang iniulat na nasawi dahil sa bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na itala mga nasawi sa Benguet, La Union, Rizal at Batangas. Samantala, 3 iba pa ang nawawala. Aabot sa 4.8 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng NDRRMC, umabot sa 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 689.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Namigay ng pamahalaan ng higit sa 592.5 million pesos na tulong sa mga biktima ng mga bagyo at habagat. 21 milyon pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Sipalay o nasabat sa Sipalay. 7 individual arestado. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naharang ng mga otoridad ang tinatayang 21 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa karagatan ng Sipalay City, Negros Occidental kahapon. 7 individual ang arestado sa operasyong pinagunahan ng PNP Maritime Group kasama ang iba pang pulis at Philippine Coast Guard units sa Negros Island Region. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nasa 525 master cases o 26,250 rims na sigarilyo ang nasamsam mula sa isang motorized bangka na may markang Amor Pati. Kasama rin kinumpiska ang motorized bangka na ginamit sa pag-atid ng mga sigarilyo. Kaugnay ito, maharap ang mga suspect na mga kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Law. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigit 1.6 milyong pisong hospital bill ng isang